Kaikau au akan ormas bumi di kulit sini.

Hallelujah.

menjalankan Siti Biao. Ting armas kits ha, sis mukhaza. Mak ay pop ay tusen habate di ku. Ay dida dida dida. Edu ko sa skit kong pop sa sis mukhaza. Mubate di ku.

ngwasi qaipni qain oba nehokwen kha howe qhakmi elo bangqaba ti wipcipkeni guru ti qwa khan qaip disuripni elo sinqaba awukeqiza van khristu bangqaba sinacwipke ama ngwipdipa ha tsiza ke nqaqhiza nqwa qwa tomaseni mimai of kauka utomaseni mimai khristu bangqwa bas ipna has cwiske amap ngwipdipani xa utsi neqwa ka tai ets ngwipa ha tare ets ngwipa ha tai aromatsta ngwipa tai aromatsta ngwipa kaire qasado ida neqom ngwipa neqainqa dinqa neqain ngwipa Thomas Krayo neqwa o ngwipa ncadi ngwipa of ncadi ngwipa elo bara qwaba khona dani sada diqunqa aru qaib diqunqa aru khawqa mwaqaka kainkuthe kwathi dagira neqwaka sats macwida ama ngwipa ho qaqqa roma ngaha hayi ngayi senzida de ngwe kunqasa amaqha ida ncamo skoze qwaba thi qare nesike cumwa siqhanza

Kangkwas, kangkwas, kangdui. Ngadila ge sadasa go tuang hap kesa mesti kana. Tikamkwas aroma hakwa. Ngutu se iti ida gira kumka. Ma tutu besi in ngam sabade kang kang sanongoni. Tikamkwas aroma kaisa ti kaisas. West of this kam wa disi ti kam disi ngani an group diskin. Ti hakai rongira man wan eske ngani isa husam. Ti ida gira kumka. Kai ti ni sati sa iti maguruba sen. Uiti matasko sepke uiba maduma. Hololos kemare kemare sati sa iti maguruba sen. Uiti matasko sepke uiba mando maha ti kosa sem I skol kwa ron tinko kaiske gomdra sa tonga on tinko kaiske gomdra sa tesi sen goda kwan tinko kaiske gomdra sa ti kairan tinko kairan tinko kaiske gomdra sa tigam kwa sna aroma ti kan kan di uya ban wa misa se ida beke mwana ngi chesti ara misa I ti nebeke ige ngayika bun stati saha o ige aristu sa o ige ngabakura friday kamio sa ngay pngara se ige ngayiske kwa kwa sa kwa o ige tesa ngayla karu ngayiske kwa sa kwa o ige tesa ngayla karu se ti it's ke doho ba kema tisa ya saka konga mi bero chika koro huka ne diga kenga benge nga mie la kama ani nga riptina ni sekdaya se ucho ba ima se iti ge mutini huru ikan osko se ni kaisi ita uka ha tigi aripka kou o ta kowe skusa hiri huru etka nga Austin and Munuda was a hun, Urore, in Urore one eye, in Tanis and Miss Arip Kunto, with Maskayo, Gunusin, and Hawaii Maskayo, and need Maskayo, who did an aide, did a doho baha, made him. A Hogemandis, Mandis, Mandis, Mandis, Mandis, Mandis, cooking down, Tiko, Nohoba, Cairo, Cairo, and I go genega tea. E. Gaisa, the song I've got her tea, either the song I've seen an uniga, Gaisa, Kain Hago, the tube, I say, if not a toa, say in Arose Habe, Igedo Ibe, take the jase, Kaido Maha.

gaza zina dinqanu se stin qaida ngadi lami odabis qasa khuthi ike ihates moro midure qaida joko solastika qaru khaske dilane swap ira mithi qasa banda bandizo ugosi tinge ferkhano sa khum e qaida kwane bagira qala dinqa qumama khuke ngkhonda bese kontina qama dilami seskene sa thi richari tinge qaida kwa qaske dilami lethi kamqwas ethi qwa jikiwa ni kwa mustin dani swap emings latin qaya din thi nobarami se ike uma aguste karise sina nqa iqhayithi ahorwela qhom kuvukulenzi nqadi la nexwasa elami moro qhayida ko meetup ke ngomdom down saba athasa hu qhayida ko badira mise team bo loyi amadila tsinke kwa nqani dc koron xa kuriga uke abda qhayile dikene balami nqani dc nqani dc kuriga ko nqani dc koron xa kuriga ko ngqhoyela kurin ke ngqhoyela kurin ke ngabana ka gosa ngasine ke qhayixwasa ke madure kanans dilamip ke matjan madigip qhaqhao jan madigiba wanda besa khu khaidu khaidu dilamie seizo ap eskene za moro moro khaidu re tikiramie winis na sto khai dilamie ne khakhatu sna seizo ap neskene sa tikira ni so because mot na mi se ti no bana ka koso ap nga snake game oba kharamie karasaroa mesero na sip kero bosa khudram karasaroa karasaroa dilamie seskene sa ti qasa press up tingirami sike tingi khaiya di letika mqwas nga sqaro maske ne sa ti berise ngoko be tin sike tingo khai dilane qwas i mean ti ike ngumdom ingrid skinis ting belma sebes arande sa khum qhayiwa qhayiko qhayile qhayila ke kodilami khon kinqana ndiswa ba idilami seskene sa ti edward ndithinge qhayiqase ba khu sita tinje go qhayiqase nge sms ay dira ha mise ge tin qhayiqwas xa unqa aus na dasa ncila ske hayi sa test icudo khona mi e tigene ba ha mise ge qhayiqa gore ton laki chanika qhayida ha qhayida ha qhayida ha gori khaski kara sarwa sa tin wa khanga dira mi se thi la mi so ap ngaski sa usiro da usa singe ube singa ba khura mi sita tin je go qhayi ne tlwa sa dira mi se thi ida ge hololos sita khwe kha khwe qhayida je go u tekla so nqa be skidi do khromi jere mi ap tin ge qhayi go dine tlwa sa ira mi thi ida ga go so ap ngas ne ge scroll down up uba friedrick festus oros scroll down up uba friedrick festus no vu se tin je go khosa di go ri ha go ap qhayi apqaidige neswap ira ha ne ba mi ese game nabana ka gosap ngas nas ke belis namarola sa khu qaida ha dira mi thi uma efasting ge hololo sita ke qhayiko bese ba sa khu dira ha mi se e ne tika mqwa sa qaro maske nesa yam ne bataka gosap ngas nas ke ingrid ngari sina ra mi sita tin ge qhaya gore khap dami nga ba khuske nesa qaida ko a sita sa uma di ngum ngum tarika bana tin qaida kwa qwa ske dira mi thi as lebeka ngabe singe batla bosa khura mi sita tin ge ko qhayi sita tin ge qhayi thi qo rama ama diti agas garis tinje khan asa khodami khaida jeko moro moro tira mise iso ap amati lastin agume ba khusi la tingo amkasen tira ha mise iseske nesa tira to khoba mire abala ka goso ap nga snake falcon hosa khutqana se majority na amkasen ta kwati ne kwas era ha mise gating ige ibon kanes na mise la tingi khaya ngwa kha ngara wa ige ochibarango e tira mise iso ap iske nesa ting meritens ting ngane sa khu khaya tira ha mise ske nesa ting emerencia has stingira mi ochoba khu khaida jego khaida jego ne kwas e tira mise ske nesa kengo ba khu ki apostel hansina lamo khaida ge ha tira mi thi prophet daniel pro pasuka lamo tingi khaya tira ni ba mi se ngan ke kwetska koseka iswa nga khwen khaiti qosira mama qausa disikoro nga hinda man wase iswa ap iske ne sa kwa sa yulu qause stinda ni ba mi sila tingo khai khaida ko a tira ha mises kine sa mavreng house tingi kain ko astitui ne ba koro ha mise iswa ap iske nesa khui ke khai ko na khait mana khai khai re khai ko na khait mana khai khai re ari kira qausen se da ke sala sa ko ngala ni koska qulo se tes misa lira ka Tess Miss Kalkner again, Mobuse Karuti, Emundaru de Mati, Tin, Marondin Agunga, Gatil again, Labahu, and Agam, Uchopting, a commissioner season, Udamesa, Quires of Joseph Urikas Nandi, that comes in the Bajuga, Nadi in, with Gadi Ham, with Nira Hase Ide, over her Nagera Kondin, Agukava, Hogata Kondin, Kaiba Saint, Ogunga, in Nadin with Gaspa, Navani, Gatin, Elisa Gupna, the Green Bank Karugu, Tinagri Kome, Karugu, and Nadova. Nga up to me bendida, Mikaka Bada Rose Tima Dida Toka Kunsan Wandana Kadi, Nabahun Busu Karuti numbers Kabaku Kwans as Ellen Sakariaska Kamro, T next Mag Bajasta, Dimiti, Soroshik and Kamsen Turun Dinida, Mise Isu Abnaskene San Karaganago Honda eat Karaganagun Huan Geha, Huan Geha Ti Idaning Laron Tina Litis eight gram Ganida Torakuse Isu Ab Iske. Nesa Tisinga Hinda Man Oa Neske Neswap a Mani Isa Husa Ti.

0: iqa. Hoa titska sa amso kwamchi ngahui mi mi khali khali chi ngatsta mi khuna mi ora elexat ta wa. Sat tara wa oche wip nada neta au tain kha isin ngwe aqhesa dan ugugeda ugeda antai na tara wa. Om kaira khun khoeni tain se tsangin etse khoi katskang hao i khoi satsa khoi ka torao kai ka ka na tora ta khada go do kai se tsane khu khada go hao ta khada go to ta khada go ama sida go down i ne khu khada go tin khoi na tharu khats ka umiri ta khoi na kha tora khoi na kha nga khoi na no khu ta khu ku kha kung ma ta na lu ku kha kung ma ta ku wa ku kha kung ma no mu cha ku wa cha hi ka ka sa mi di cha sa ta ni sin cha sa di cha ta ta di i re ka do ke si ang bu ngi ro ke ni da ngi ba ni tse tsu kung ha u ku tsi ken ali o go di tore nga Saradi wipke kishin ani kama i. Saradi wipke ha di da ya ye kuya ya kai. It's that sat kaurata. Umpa sin wase eka ui. Amaga. Atan anri. Taina taramiku. He? Ai. Neti rasat spa yo. Amose tisis na. Amose ti unwa mariba. Amose ti unwa kuna. Ne inkatsa break ti kuna. Tata ti kora ti kuna. Kami cikuna, hu mat mati mici, cinti dah kasa, cinti tu cinti terbuka season basen, cikui dah season bat ma, cinti dah kui, cinti dah SOS ma, cinti dah diet ma, cinti dah version diet ma, cinti dah diet ma, di sah hu kan, amai netang kuat tu hu ga, netang kuat tu hu ga, di kan alis hatkin uhuging an, eten ni hu na tan kuat uj an alis kahuge it, tan alis ka, saat skone mi hu na, tabak atiu. Ai ta pa ka tiu na ba ha ka tiu ui ti hao ba ka ba hua ko tiu ma ba ni ma di ti kisa ai wa chu hun khun ka dra mi chi khun ra chung chung khun ka dra ti chi khun ra chung chung gi e ka sa da ka ra wa zats mi out ka ra wa wa chu hun di da gra mi Habadra glutna. Hua tu hun. Hua tu wai kao gaira hun. Hua tu tung ra hun. No quen gats da mina. No quen gats da dina. Diga. Watrida saka. Watrida saka. Nako idi kamro uge. Netsamio. Tuip tuba natiranga. Saka iga watu uge saka double siranga. Uge tata. Ada dohba. Muri. Adang, Nedas ka kasip ngamau. Yes, right. Kaya. Habe da kasip ngamad makoi. Sisun makoi. Madi hit makoi. Madi at kabusa. Madi at kai. Madi at. Ay. Kain ge ikwit mana. Nitsin gingan ge habay kumi habay na. Mabage kabise madigo se mai kwena. Moro ichina ge mit mai. Kaise ge kabi kwit mana. Neti. Neti. I didn't know you could bang about. I didn't know you could say, Oi, Gedica, Tabica, no one, we stand like a treaty stand like a no one, we shall Tabica see, Oi, Gin, who would mahuki, Sam me de coma. Hello, Sakadranguaman, Sakadrangua, Sakadrangua, Satsadramiman, Sakadranguaman, Sam me de coma. Sam me de coma. Hua kai on nasip di midi. Hua chung chung ra midi. Hua ka ara midi. Hua chung wa kao kai ra midi ge. Tika. Tui chi sa kani wasi. Kuge sa midi kuma. Kai ba goba. It's kai ba sawi. Kai ba goba. It's kai ba sawi. Ai. Kai chis.
1: Ya, madi outes. Korong hono guge. Nguna kuge sata wara wa digirami. Huga tungwa, redirang layo. Sata, dimiti tumo li di nguna, neu tunu tuiba ni, kaya gobe so kunga, bang hanu senuba kwe ngaya. Tige ne nguna ku ne, ni ditz ne, khameti tuku ngayo, na nguna kira khafa leksi sata wara wa, kuge ze gui. Tinaguro miye kama. Kaisa miiskine tismiza. Konat ka tu hunan iba tu hunan kwa konat ki moro medak be konan karuka habet ki neti

ngxengxaro sinxanxwa. Mid mathe khona thini moro dimi qhiza mid mathe khona thini belt qhizi ka din qhiza. Khuyigela ne nxaibi ngxaitsi ka khuwe ungasikas. Ungada matka iskas. O kamadisa moro qhire. Tiqimirosa. Tiqimisa. Ngikwendira umdi isithina xa question ka ha. Khuyiga umdi iyo. Ah. Ujona belde digami ayeye. Ha me belde lami. Madisina nje ngikhona xa ngodinqala nqawe. Khuwe bibayes off. Didi khuyige go idi miyesa. Nqiniyeka. Amas glami nje ngokucaname. Singxiphi mask enxisi nebukomi bayisa. Dia dai niga sasa dai radi. Khabu qiwa go. So nxiphi qasa ancanto nxiphi qasa ke sisent ma. Tiyo, mama sasa ndohora nqwi. Ti nxini ke kanisha. Uni ngakho ike chaba. Wo excuse adu ngidi hatu dai radi wani si betaba. Dinimi. Netetsa mimi na. Nqani lo tira wasaca. Hitsa kwa ira nguthi ngxowe. Tiro gami. O dari gatsa ngxowe. Ngikhona le ke ngiqhakazini. Sathi kira nguthi sa umnqa ti khuna. San ngxowe cara ngxowe. San ngxowe gatsa sa umnqa ti khuna ngxowe dwao. San ngxowe nwe madiko ngxosa ntimadiko khona unga. Sa umnqa ti khuna lo sin uqharuza. Adi gwi gireng ibasin. Aske tes miskuro ming dawza. Ti ak asa keski kumdra za. Ada unit sema da aina. Abo si dagra podul na sa mas tina. Kwaare kwe. Na kasi ipna yi hadu ma ma ka gwiski na kwe isira. Na abo na sa tira. Kati masko borulu na sa tito la sa tira ama kuse yi. Umkati umsan umakak one dina huna diba kaganda kona yungi. Quid ma pa place aroma di dana mung din da kona mung place aroma di edma huigi. Neda grammy dragi adi da grammy, tiragira goliba. Adi isa tirangarima. Egozo to manin ozia siyo. Was not gramu. Hanukandorti kwai kwen kwen kwen gesis in ua. Ti anukwanurdi nagus call gutin abangam go beros tin sin ho umkaisti nadir gutin si okay a culture kando ngandunam. Abahu se ye si seni akai. Obmokoban nasulas an isulao. Hanaros a da of huru digging hanas the guys not coming comes with a kabad in Labastrami. Karido igia. Di batang na di matita ko tita mo tigran ni sengla angola di tuaron ngan ramu. Tigran ni tuaron kari tuaron gi. Kuchila di sen tungunara ngahan da kai hantara tituanara I si struggle I kuyida mudi rami. Tigran ni tuaron nasi thomas kumalo soros ngarama. Tigran na kani banga yan lain. Kan gutu andi drami na mbi abgano khoba ha hine yin nen sina lesisa aban gutu apna thi khaina dora go khaba yangali solido koga gotski ni alit sitit kagara tam ngara khanga sa sin ngaqi khuri qwi ngaba mu o yin ngai ngasa itsa masa thi yin ngasi tuye nok khab robotima nok khaba khura odudi kain khwa qhase ne weni chaba khura robotima. No way, no problem. I think there is a case at Koa. The Commerce Medical Center is the case. Abbas Nanjin is a clear. Nisanjina, Abin Ora. Ora Kanga, Groof Morgu, Ha, Marua Morgu, Kainuan in Lakainuan, Sia Korongi. TJ Gazia, Autia, come. Habitum Koeva and Aun Watikova, I mean, Ording Aromata, Satrigal Kaisa T, Hunami, or Naguru says Miss Amikama. Hard scouts, good man, card mats, good smart ma. Oh, dammy me. Dammy me. I did we get. Said I carried to go anywhere again. That is now go.

Nayin, ti daje go mi bay mun bayza hugro di monzam adu mugo me horin waskin go man aira gom di daje go mi dirage di mi damaha dirage khwaza a khuna di go khumai dirage go khumai ti ige am qhaba gasti hurisna iskinqa linqwasa nila qom dikuromi ecisa sim okay qasa chida gore ni team ngalo de madira qomsin namibia qana kapke nila qharisin qawu khatini la qamsa khaqeya sala qamsa qawsa se abasti enqwas qapqa khaba no akunqanila sore khatini la qamsa khaqeya sala qamsa se kana sanqa qisa qwabkira qawba sene qawsa se abasti qam huris tsine swap ai qam huristin akunqa qam huristin akunqa tsin abasti qam huristin na okay qasa ku huris qap ai qarisin qawu khati qwasin qayb na hurisan qose qawsa se qabagasti huris na khabe nong agoyene sore khatini la qamsa khaqaya sele qamsa qabasne urin ast maskeyo nam usven sidra misara angubasin se isu ab iskine san qabasti ai ku ab huris ti maskine sa digrami subu ein qwab kenira qabagasti qam ein qwasa khunira qom o khabe qabagasa khum karasan qaban qabasti qam ein qwas kenira qom khabe snira qabagasa khu qam ein qwas ta nira qom se ithi garwan qaib nasi abasa khus nira aqub a puristi nas nira qom qase qwab kenira leso ap ei disikor am huriti qwab qab kenira qawsin disikor ein kanse qwas kase ta khuman qaw nira qawsa khabe hagain gasi man qwa karan qaib din qona irsa khu o nira qomsa soles ken aqub nam qna disikor ein ga man qaw disi ir Adamirem, Uriti Klojkin, Adams, Disikorn, Angamako, DC Isra, only that Tausa. So that's can Adams like Dam, this is present, I can present Samako, only that Kaiting, Dam, this is going, Ahain, Gangani, Isa, Human, or Nirata. Am chik dabin ngop ay aran disa disi koron ang ngona disi dam sa a aran o sa hung dam disi ngona ay kairo a arawa ba disi dam a dam disi agan a ira ao sa disi ngona a dam disi dam a ise ira huan da besa kwesem dam disi ngalin a kairo a agan au ba kaisa dam disi koron a kai am ngom soro sa disi agan ang dam disi ngona a dam sa a ting katima mululo sa koro chi dam disi hung a kabay ira kairo ting utwa sa disi ngona a dam disi ngalin a dam sa am kori khastin a sa disi ngalin a dam disi kazan a gwari gwari dam sa a ti iski dabeb kausa hun ti dam disi dam a nabas nege khairo ba khai ge khai ge digrami ting thara khai besa khaisa ti dam disi kan khaiya ngami musa disi dam disi ngonang am oka garra sa khaisa dam disi dam a gogo sa disi dam disi kosin a qali dam sia disi kwen a ti a dam disi khaisa a ti ondangwa sa disi ti dam disi khaisa a obu sa disi ngonang a dam disi ngaling a or talib ama disi disi ngonang a osaka disi disi ngonang a dam disi khaisa a o ti barango sa disi dam disi kan a au ti oba disi ting dam disi ngaling an ane sa khaisa chi dam disi ya gan khai a rundu sa disi dam a dam disi na dam sa a ngaling osa disi korong an ngona disi dam sa a cho kho bam sa disi korong a dam disi twin a tere spa sa disi korong a dam disi korong a dam sa a chum kwe sa disi twin a dam disi ya gan a chume ba disi dam disi ngaling a komen dam sa disi ngona a ngona disi tim a dam sa disi dam a ti disi ha gan a so naskida glosin agam stingi khai dama khabe dagi ngongoro esikuzanya nerege chekro esikware ngero esikwada gere khaipha ngaba khusada ge kwejang ngome esikuzani yawe gene ebe kwaqoyro ngaba khuige satskasi aisa khui ogo skill lek nidiya nabaha tige ngadira ha qausen kaore kwotini kose ge swap ngaskeni sakhabi khida ngwan ngakare kung arege kwa sab jose trip kasna nira tamse is swap iske nesa kwa sab jose trip ngapka nira kwamse ego tami komusi kugira ho ngai kuri hasa sna njene sakona tami ke payike khabeni kuruwe tige ni Nani kwasti huisa hu kwesti kwesti kwesti ni kanam sang lai bani ngabige velvitia junior secondary school itap ai amase mutsang anu ikha kami pa ye khabeng ari ha me tira kwentang ese khu gindong ngang ngang ansna kuri khas kwena wari ngula genisa kwagasna ndang ngang usang agoro beken ge belde tsigoro mi helicopter tsigo ha hain in business lori bada gramu ne bada ge auto saram auto baramu in business tiba e tsinge dokh muni ze kwaga ngaura auto Huga Nasola di Chihunge, Sira Kangbe Mutkaliko Kanye Sihun as his wapnam. Chingira ngamu gido.

Ngukurana, ngukuma na mibare. Iya. Tuda ne bakore ego, unita komaske khun ngani kada. Ne bare ge inbi tuan ngaraka. Tida ge goro kumain. Tiji iwa ha girao. Wan gune ngas rako. I. San gadi, san gaho e dirami e mingan muni sa diya bingwa nao. Ndiya ki ngase. Ndikwanda ngikho na ibe kwa ya Adisa si sentma ting wan bu neng ngase da ko o sina ike nedrami unkauta komas nas aroma ike mariski tanha kaise qadre neng khwasa in bisis wan khwase tare kweske khosis nagoro uwe tare aroma Ogini dirami. Ne dare ko snago khosis nagoro US game. Nas hia a kai insurance nuikas. Na police and case. Nasa ke an ngakao. Instinct is out. Nin antina. Kai kai sa tokunga u hase. Oke koidi. Claim to plasi ki a meljun lar kunaga. Namibia doka madaring uye same. Abangam kugrami ne tam kwe agura kame ha kaisa. Ting uip abon abos ting. Hos wabadi tina. Polisan tina unha isa. Ti ngadi I hinin ngan. Anudoma hinin ngan opti klims ne kota han. Ngana ama karu kaisa. Hiyam koro melchun namir logu naga nira madare se. Maskuyo ngan kao se. Wang ngadi kirami ngabaira tagusa obeha ireke tam wa disiti tam disin gurip ay nirang aisa kona koro disin wa disi dularga kong wa sa 5 tag da isin sa ngaba ibim tige ngage undi magdai kwen wan ay agre hoe se iso ap ngaskin isan di maride ala is ay tam wa disiti tam disin gurip ay tige tam ochi tam disin gurip ngadi ikleman nganagre ngali I tsogo ngaka domdri tsogo ngongring waham tam wa di tam di tun a gurip ai ge ngona meljun namelo ngaka kogesti wimtin abang abos ngonge claim ti ge tam meljun gu ngaka a ngi ha a wip abang abos maska iyo wabadi ngade khukia claim tam wa di tam di sikorun a gurip ai ge di si tam a Wa di si ching ngona ka I di si ching kwese di si twin adlarga. Twin 7 tag da isen 300 ina nien tag na bibis adlargu naga gya kong wahe. Fenera polis tabahum. Tige nokoba tam wa di si ching tam di si ngalin an gurip ayi han arora claim tau na ke kaha. Tui koma kaisa meljun namibis adlargu ayi life covers polisis aroma. Marin gi. Uitima kwebke ngawa adinamie. Tiki, South Africa pengasuh nak lagi kirim agak tuh apa isi kirim apa kirim komen. Madu gua kauin kena disi kauin agri kai obeha tin mel juni tin mel juni naiki old nak kauin kauin awad mici klaim tiki doragu mari dek doragu yang ge nukwara ngain. Ti ngas ngas ne ye ngabai jige ama gamske ge ha tinje ko nang huru ba ge huru ti ge abanqam han tin ngang hop nga se da ga pna til geo life kabadi ka uske ni si se ngadi I gamske ha sa ngang ge khuna ti bolis na tsigwa Kuet ga khwa otni kuwe ngaini thoka ra khwa It kuwe de must dohoba thoka de maska iyo kaptas ka khabara wi de maska iyo hosting awas tas ka khabara wi ka Angran ni kona ngire ne ba kona ka tikire mise kon gene sisa kona bolos de khwa tira qhuqhu sendi Aben ni kon ge munda ari de khonga khoe mu kwen ek kanam sin nasis na rakhwa digra mihim. Antes

Asiya ha otkira mune umsijin ngomuse ngomusina khawuduma funa ni dima hanqo yati. Titsiko ngam zakho kuya tkhwa othuntu ngakho ethi xiqa ka khwa sathi ne ethi ma self enrichment de diba singad masmo. Ethi ma qhuqhu sengsukuthi mayi. Khabe ngene sisa nesisa. Xadiko se masi gara ha tsingira khona. Nami bi abna kuyi dima khungene dakho khumena. South Africa apnga now use man use nqusu la khwen. Abangqamsi chaski uyikuthi kuthi qhomo sikhala ba South Africa ngaqhala ezi manje kokhona sikwa qam cwanu wana ngicwanu wana kya boyshin tiji qharaye uyikuthi kasixhabanqwa gathi lezi manje sacwanu timuqha yo awu timuqha yo nisaduri kusimuqoda osikanqoka ncwa khawu sibe tinqwa apna kunayo simba uyikuthi kunqaka kiyaxuyiyo ngani ke khuni hina sina Kuda noho baqhara uthi kore ni bada kakoso apna snake ngqala isinqada nangqasi xa xamsiqam neba nengqobo yakusada bunqana Western Bible siyame khabets mura le waluda gami idea usista xhakasini besuke songcwadi yazi sita xhakasini qhiphi apna u da idawa khayi ngaba ngakale ucabika le breaks akho ije michibishi odoi double cab ikama kuno muzin ngaya breaks akho ucabika bakho kungqali nxa sincule kya madiko ngqalisa madiko hasa tinxa kuba ngaba cabika bakho kungqa thi ndiba nxa kuma salsa khunqwa khathi tsa vendu kuvesi naqa o hadawp nxa hanxa thi kuqo icabika bakho wesi bible sakho niba ngqobo yakho lixo yase Tige ngadi ethu ke qaphina ne bayi xa msinqa ku hayi ngani ke khunana seyikela mi button up the president itinje khano madi ngaqathi ku ancaro ipincunqa ayi bathi cam wadi sithi ngqonali sinqi kuri kwese kwa kahu kahu ngani ayi ba kwa kahu kahu se im so up iske nesa tige ne bala ha mi se game kwetska ko swap ayi dida dohoba mire Dan noch kore ya ngapke president Emerson Nangwakwaba. Ipting ipke ni sacam wa di sithi ngona di sinqi kuri kose ndira hasi. Labas kose ipke ndira nuski ati ke ni barami. Dan noch karuro tsi kore. Ni bas nare gito wana kuro saun kari ya. Dan ni bacaro tsi go. Ngani ke khona thini bayikira mi Ausengerstin idea uske qayisa qayisa ndithi ngqhamsini nqanqwa tari aroma ngabayike Ausengerstin word uverstin aista hon ngi qhamtswaro digira tsamchad maskayura ha ha chad maskayura qom qayisa ngaba iku kayikhweku ngaka nelixhato ma xa ngudicwaro di ngadila uqase iqhayisiqalo ma tije ngaba acayisa qomsi kuthi cwi uyiphanda khuna aroma bay hase iyaca ukula qarha thi xa di ica ukula qarha se iyo uyiqa uphanda lena iqhayisa dramiyese urusi tsing hawasi abadi ministries ke go abequkwina haka ngona DC ambulandi ngade cam wathi cam tsinqane ku cam wathi cam disu angqukripti mari kuri plan amas aroma tsing hop thaba se sing uisqawli gira ha mi ese ngaba khomna dina ra hadi kona ngqaip e wisti khomna dina ra hadi onoship ti uyamdi ngadi ngobusi kunera hadi oresa hoba aroma tirani ba mi ese swa iskin nesa yaye kwara ngqaqa umadike ha onda kwenina ngincikiri khonqona xa bayiko khwayo khonqwa maqhish nas tinje kwena nesizwe labaleki kwadira qanqaza siyod ma aleke mara kurumise ibixaka obyabini anqirwame madi ma maso cauka kridi xa bayikire khwamai worse of xa bayikire uthi ma taqhisa kirin abon abo yabi study come off tai e nagi aha
asike dinisina la dilatina ngqonga seyisa.

dan is isamizwa abqam dakorin RMB Namibia's kineso ap ingqubo enqanqi isancwancamsam sharp custodian banks marison gas akaseko a xa umunye xa wathi xa ndinqanqane ukuthi waqhubo isi marini ndinqaku eskene sathi xa linqanqasa kwa mine ncwancamsa qwabalithi sizinqinga singaswa ap eskene sam RMB Namibia sitana sisenqula maysa qonqisa Daniel Mudinga ingchwa upgraming ingonde di imasa aqonqwa qhayisa thi ingene swap a ngaxisa sisenku timanqwa ngqwa balinqaro maskene sa even bis kinga qayimasa kuqing dan sa kuqonqwa sa maskene mali masa kwa maysa Dira dira dira dada. Sada girami. Nin agunga da gira hon onke karik nga onke maditi oike madi iti madi iti kabe. Nga pastine je kuneni agunga sina taisa se a komuro kosa se abasti kunene pram. Orumana am aeskoli. Nga apti skolda na ptinge aliko isa igoro karan. Aba kami di ngobusi ku hiya haku chiko ase. Nga kami ngobusi ku skola la tatase kaisa ting. Tuan tina la tatasa kousase. Unsayi uhun, unisayi uese im, ti tuan nila asense isu apna. Neskoli ge, ipkina miniskoli ko aeroba. Kanam sa isa menesteris karun a kami di nguin uin stin aptis. Hiya ngan harib ai taw mai sas nira ne khaisa oresa hoba chim ngadi e pa me nira ma se khais tumas ke ngat teng kanira kamal dina nira siuba se khaisa di game ne so ap ini bara ha me se game ngan ge khuna ngan ge khuna ngan ge khuna ngan ge khuna ngan ge khuna TC fishing companies haru ku khaib tiku drami sara ku ap ngap ngap tin gene so ap kai khais ti hanup tin ai kaung china den start to go is a huna goroma na ro stool hansi na ngwa ira ra anae dinara kai kan tani mi nga hansi na huna goroma e se ti ge ganja astin huneng sar sin ani betwel kacha ven job na ba ni huna goro qonqwa ministry sting rusip ti rusip chin ama sip ba di ministry sting ab ai goro qonqwa sen di huna no khobara je goro mi hini ba dagini ngakancwa minister siqwayisa honorable Evelyn Dayile sigcinde xamsi nganiki kodwa nisemanqaleni wachiba yathi ngati ngihwalina ngehayidi kunene ngalithi nxa sikhaqa nxa ncwigadi hiyara aicommendi rhaqayedi masikwe ngitender nemaye thira nxa xamna ndisrudena uas srudeni na ngati wamastihun kancwana nxan abazabmxhesi kulomiye sisalimbaye ministry singamibebdiski wakoro bekhe nqakuwa nkonxobe rhaqamke thikoro sinqali ncaqungu ti cuke ti khose DC tayegu tina kunene wa a cha uqhayisa laba khose DC qware ku ngaka nyanya ukwinkas conservative dramist team coral at DC coral tayegu tina abanga ba a singwiza ti cam DC akanqa sebraga ukwalu ti uneng hari ukaluti conservancy cha hia edosa ahi edosa house ndulu ndikhana ba hukuro sin unse iseske nesa 265 dags premboku kungu kingaka ti 200 dag taiku kunene wa tigrami hem sida kaise kharuti neso ap ai kwesa urip ngaba ne bangwamre mthi ngaba khusina ne kharuro thi cami ngaba khairo se qaro thi cu cam haron tina ko tino go ba harona madu se ile ma di go ke hip di badi he he ngam ara gra ne sisa africa di sogers ke dag dag menin dan di stuze ko be be ora ga africa ngo gwe na ke ngoru ga ngure ke kaisa ku ke tanya asking igqisa thin unscout sam kuthi ngutimize ngiri nga ngangihokuke nisikuka 5 nele khawusi grasna unisko sela ngoru thin unisko sela qhoya argentina yana thin narop narop narop narop narop ngapki narop ki ora ka komsi tsangwa ba
ngirob ngapki kunina driba drem ipki nang ai khai go go sia durustin hwas thurup ta mama tsia khoe ma tswa tswa khabes nas ke ngkhabe tsa go ngunis na la ngiro yaji gwa turu go ipami bol sina offside ye khai mudma khabe ge se digo ho ngi offside ske di habje ngali go se sada uya ba qain tike se qaisa khoe ti ommet logo wa chiu ba ti qami bol sa go ngaja gai igu no khwa chunga ogo khauti ne ba yen twe 3 di khai sin tui khwa ga ma go replace na baske nisib ka si uni ka di si hain ko se bi nga go mai spans ku sa kho mo ntara ha ti nga ba khusi nga di sin of khai hungrong go ga bi nga go thwa thwa u khara khara di ne si ga di ya oyeng nga tsam nga nga go ti nga ai kha kha mi nga si ne si ku si out dozens nga sa qum otske satina san qa ba qaba ka isi qhaise tsam tsi ne ya go di pass yi si sa sira qumro ne ya go ke ne sa khas ai ma tin aura tin urera senegili sele tak tak minute kunga kana sele south africa sele egypte tui tak tak go se guda ge ya nthuru khabe ge ni sin ne basa da go tui khoda da dira tna go observe ge tami an aiba mai uji go africa ba go ngai tami an aiba nanu tiki ngai tami an aiba ngai yi go ntong owe tiki tami an aiba kau ngai ge ngisi ngona ta ron twin ai ha hina turon ap ti khaga disi go ron ai ni kong amse ga i o khaisa ha igra na siguro man arowe habe gina stobia ngai tami da ai ngai ba habe yesu go qhwetsa tswa tigi tamin ap na si thaba gamme ai tin lang ngona tsona stop mye ti okay 3 ndi atax si minus 2 tin ngaba go ada go ngalo zwe tsara tsona tswa tira qhwe tita sia ko oige kwese di si hain ka si ya towa ora kai se nin oron skao ora koro koro koro haina ma nabaski niyo dma gisreiza so konga si tskra ne turu efteb na gwan aro we khaisana tini tak tak di go sin hurup nga min abi oi gi go ni na africa kha go ni enda a khaisana tsasi wo ngesi go ni enda tira u se gu jaro ga nga bas ko sira ai si ha egip de di gang goi moro gop ke ze ka u go waro sti ba ha be hora ga ngo go africa de go ke tak tak hain kaut na habugo oige tawuya chai guru khaisti ya yego ngai go tsutsam tsuyo go a tima digo na gwa di oige ni khen seven dag ina ngasa go ngana ga ay nesiske ngarop ta tatwasa nesi jigo ngai khadi tibi ngarop ba nau ne basi ne ya sna gai bi nau turun as na si gai no wasin waip ne ba i hype hansen man hansen man hansen mati if going aromas nga sang hanung hanu dua chin na ba khu thaba go taung guru khobam tige digo ma africa ke tak tak sko se dura taun go se ku tya se kham so unga digira qaw tai tai ran tai ra has kin ku dugwa ng ansa so karu da ni sana sa go nga thi ni so ai ngara go romi se tina ni da kwansa uri ba ne ba khaise ngam thi nicane ba cucam cucam cucam di meeting le bahu nilang ap nasi ta se i that's in kabu come out scout can come tisat ni mati mesi ba ge khut mege nang ap din huru agu jigwa kaise gre me ba coach ku kha satsa let's go down oreal ngatsko tsang das now o mutsha me ti ho sama sami ti ipti tse ka sa tika ke sibanisa la code kwetna kwa ke o sana sami ke ka striker ke iba angela ninga ahmed asana ho sama sana di ke so nep ke ka ya wa ipti gre ipti ke tam se europe ke agup no gre nguru ahmed asana so ha ke ipti tse ai ke tsino wa ka ke tam se go sponsor no ba assistant code ne ba code si jego i so oige

Nathi kireyo kire mien. Tare. Naja ba mucha. Nando mortina. Napkia sa. Tana ukwen tawari sa tan la hui kun natan la kwe. Ti prukes na kanaka ang la kwe ti. Haron fiedera uisan haro ti tai san ang koroti e kai fast ti jigre mien. Nesib ga gra hame se ba polska ni ba tri ko ha ga rek nako ba tai di de yegen ne ko prukes ti ne ko kama ngapti ne ko ba uni ku ga nga u hanti ne ne pruke na kai nga ai hanti i nga nga nga nga nga ai ti grim be ko ku kha nga di grim nga ku jigi op ge mesi ga ne ko ngru ko ma ngru ma ga ta sa tsai di sin ga wari abedi sin haup ko na bol sa u tin riba di gab da ho di ha ni ni ha u se ge op ge mun riba nga ko ep net nga ku ba ni ma sin ngap ge ip kin aro ma sa u tin ma ba Uthi ngakho ba qanam nqwi. Ngara mi kama un iba. Ngapke no arop din ara ko ngano ngap ngali di tuchi ngadi kri ha kuge. Ngap tu ba tsak qanam re ta tsa wari. Nope ka boska gra khaba tsak ngakho ngapa no ku khon khai ga tsan nep tu ba nep ke. Atha ngaba qamele di ke lo kreme sa tsin ngabara qame. So yo go twadi. Oni sa ku gi aro ka ngakho ka praise rang ngakho. Tu yaro ka gau gura khamara di. Maet ke gre. Tigre dinye yi titse no khaba mai lo tsin go ba khugri khautse tigre miyai mi dau kama di ren unipta unipta ngapnga yi ngadiana ku jaga no go ba khuma tigre ngau ba uga khurma khaba kone ba mi dau kama di re ai gre ko gi aro ban wa man ngai i da khuna ai ga sin khuma kha hai kai re khai kai re sisene mati ji goi nas gre ngai ba sin aro ba ta ngui re tamas ka yo aro ba hun ngui re of aroba frustrerri thuba khun wa tana sapta ngawi nang au hanin si kabika ba khun une kwasti an u ha ku tsana u ngadi a hana khu titsike gri hangu ke ngangi ne si khaku ke ne si amesi aga subusa dan huru ma khoem ma ta u kura se tiji nasta a komro se da kharure ti ne dra lisap e kwa sang uri ba ngam sap nga ngidi be kharure

Lesikeke sami inqwabas NBC sitisa. Kana saiko hung irtidra ngwanda naqhedisawo khishini oriya phara komuyese. Namibia pti ngwanqwin qobke kwa aqwi ngadi ain hanuba hosa. Hiap Namibia pti hausi ngadi e man house ti tokunga ha sakuba kuba pti banira ngwanqisa. Housing sti speaker sada kwangola amadilaski ngadi in khwadi hia qoqo isika nga xa umaysa khon hia sada security commissions aroman di apka wain khwadi ngade ige man qara aningo nidi in housing

0: SMS kwa di tare di nao Facebook an tare ni ang kwan tayo na haas ko ay hundi.
1: Tira, kami kare, chitao re, ne da ning hao na se hun aroma, tam kuse tui tama ka koro kuse, tam kuse tui tama ka mani tayo na, saat ka ngaban ang kulap ita ha kwasika iyo, swa kwa SMS sa Siri.
0: Facebook's a du ge, kay Summer's Morning Show di aho mi ka, ngaba Siri, inaw nain sinaw hun mong ka. Ke sopian sim ka, nain sinaw hun, nain kaitirang hun, ay ka kaitirang hun, mai tui gan hun habits at

0: ngakho ngithini ngiyagxunga cha to pension generation one no just ngira gxwe the other tatare baske dithi haka achari kuwa kunqanira hangxiza thine ngxwiske nechab neda hanqa bidisi haka as enira tshotwa thiske tshotwa skagrao ya kohabe ke pitamise thi divundus ei inira gxwe tshotwa swanske ra sinquye ha esinira adina nqarisa baske kulo ngxwe kuba thike bekepo abanira ncane ne haka of ne koroche dina inkadi nayike ne bekepa nira ncane di o kwa beke aroma a ne kauma ye ncane ke divundu sa disi haka as a kadima mulilo sa disi koron as a ti rundu sa disi nani as a ti ongurunguru sa disi hun as ngadi kudi ge ai bian ncane sa abe ye ora khanira kwa khati ke bekepo abanira ncane wan adi na din khuni de ni rahaza wan khuni de ge twa ga ko se era totwa si si tu i sira towa si ge ai gu wa ku khanira an ane o tra danske ne ko na an in di kanina khanu se un hare wan tau kas ia has is khuni ka ta aske tam khuna ra tau ka turo sa skinira evenira ai di sa nira un ha it's cocos didagia taridi chi kamisatske nira cha pensun member nomosa nomosa ki maku wa wa pei uira sa ta nomosa ni wa na nomoske pei le bi ya cha hosi ka ma magrai o ye benefit statement urip na tu na sara sin u ye kniski ma pensuna resi wa wa is a snege na anisi nomosa ma ta nomosti ta idi sina ka unha Okuitski Antwinka. The Adakakari, Kwanza Oreal. Eh. Tinkui, Kagra, Tikamka, Tika Karukuki, Haga Gurina, Nira, Munkaiba, Kaidakuna, Drastis in Lap and soon Fonstuba. T. K. Kamisigaran Ohakuma. Alternate Rabi is no quip, Kagra Kai. Obinira kaso ap etunira khwamaye tinengu dige a comedy di tandur di banira ha khabe tami kau ia nok niran khuye disi aga asa khubke sms ka sinat ke an khuye ka ti sms pois ke niran an ane disi aga asa ai titke nira mibai to asa uribat kan khuye kau o ne tui tui kenga kenga tuisa masio kenga kenga tamsa kwaisa kresa skangu ba jao nadigin an hami nomos ni ra hami diza chike sms ai ni nomos ke tam mona haga korunga ni sa tam mona haga korunga ni sa habe dizi haga asa hutui ke sms le na ni ra khobamsin dizi haga as agustu bi kap diskose khaba ni ra hanu iskeni sa ka khuse teye ngakho engcwisane ya sms katha ngcwisane maske yothi ngqawu ngcwisini la sathi ayingqasi thitheza thithi nabasini qomi gasi ngcwi ikamxakukungagreyisa sini kutaye hamacha kutaye bakhayisa
1: so leske obekhakamnimisi kayo ngxakho nhiyagrin aqhumendesi sintwane hinani sixongahandi ayingqano kwasiza mundani nengcwithi khoyeni la ngxiba senqhwabani sinikhwethi gceya sini nqabunqanila koqnqaba sinqindi xhwenxo bukethi manqinyanila ngoba si mabantaya sinqaqhiqhisa dikhamkilami
0: didagira qada twice oreal aqhumis egresi sinkhweni iyasisin unhan sira bensunza khonkwana nan ngenira ngxwi tin a comedy di ko entuiduman ge bensunza nabakhura hona Red, the Tingeseno Red, T, Erongo Red, T, No Red, Na Electri Bara, Karigunan, Amahu Kaidi, the Sisin Aun Tingi and Ani, the Bensun Fons Natingi and Tina, Sisin Utin, Nabahu Bensun, Maraho, Huyao, and Tina Ne, who is Nanira Amnaha.
1: Ya, Ganga Sita meeting, I'm come than Ibis, Aguazi, I'm Skibania team, we may go. Wabasa magoni, ugalejiwa, adi ye taisa midi. Mwemeye duwata kao, tin mwemeye kukao.

0: ama ngiqhabaza ngiqhabaza ma kone khona nena
1: eh cosa ore of other ngaba mire didage ne drastin di tuike ida tam di si kam a guri kwata ke ne raflong sa drasti se si sindran abi kunene ba ke ngun khai ba hai si si ne kuda ke twa oda ke a twa ti ke ne si han ani I ya si sinda ko na kuwa hai so kai se da ke kai ansa uha ne raflong sti drasti si kam di si kam a guri kwata ke yang kwa ba kuyao si da ke ngas na I know Sina EE DC Twin Aguriwa, Nabot, the investment committees, Nahuyao, Sidagi, Nasisingu, Nagua, Kaisi, Kaisin, and Senorets, Badagi, DC, Guriwa, Gay, Director E, Sidagi, Kaba, Senorets, C, Ogahanda, Cindy, Botsna, Mona Guriwa. Sin last to the half, my Sidagi. Our community, the Nasisin Uram Mesa E, come this Harang, Aguriwa, Mona, this Guruwa, the municipal addiction, say, Sedagi Kay, Havan, Ansa, Ua, Neso Sisin Guna, Siraf, Lone Sadagi, one Institutes and Tukunwanka, think Umlap, Kamian, and Sidagi Kuna Nira, Havas and Obasama, Sikaira Kunan, Unan, Uga then Gauss, Nira, Nun Kaiba, Sinira. In Nira Ho benefit and in Nira Ho Kanga Gunagua, that's in Naba Nira Kamba, in Nira Sisimba, say, Nego Gurumi, Togu, he couldn't get Bensons of Hopma, couldn't get a dumb cannabis, Nange, Kayakuna, that he did Nira Naba Nova, Sin Dinomos, a person like a belde, didn't Nira Sisimbana. Could you, I tell the onskema, who gave. Kanu se ngwire a goba ba da rankwa ne ran ma ukwen wana sida ngain goba bna ni ramin aba kai ge kui ka huyan ngain ka I kai
0: kan gans kwen zang uri che ada gari ngan ngai ka hau uri kan ngwa khase ge dom dras ke do khon ko sa ko dom mo duma ngan se khaisa
1: kan gan da gira ne swa sa da go ho khai ke sa kwen sa ore yao
0: Angandu.
1: Si ya geting ang abatuasa nila mahanaga no klasa si bangwa kwenti kagra. I ne di dagira dinga jau ne dagun ngawu kadi grami ka. Kaina kaisa tui kam kaina hun kaisa kaisa haga haga. Kabadara tui ka kaina kaisa tui kam kaina hun kaisa kaisa haga haga. Nas endia ngaude ka ngalo kanga klasa si bangwa.
0: Kangans.
1: Kai kangans.
0: Yeah. Aku kuge. Kwe chiniko se geiso apu ngaski ngasa kwe ngadu kwa ngase dudo. Kwenye, asin kwenye se ikona. Kai kwenye ever yede stingi do. Nete kwa kuyu kuri kata kani alo baya digirame kwa rikasina kwa gesto. Kaire. Ti kankan takera. Timiri ame kankan takera. Wangai. Takedi kankan kwa yao ba. So yeah, ni sida ke karuti da ke noba number us ngani da kanskia. See Ellen Saniwa koro heron ai ngaba khuda ke next month is a start. This mean ti ngaba khu sinira solo sitam gam sin khurum dimiame. Dege dia wara tsega. Ni ko ndim ari sina go be da nyame. Argentina ap gini da di khabe go da men. Khabe go tuene le yo madi go tsanga I hope they begin it. Argentina ap gini dan chiko ngisi Argentina ap ni dan se bet hai kwen ge ti gini si go tuene le madi go airo de mudi ai sin ge kuma ra hon ge de na nga khona di go ramu ke reso nga go ikun madi go yo madi go khona ngqube ipna nga beding sa go rung wa nga Ini game untuk Korea nak orang ini tiada, no, ini tiada bet semua. Nih satu Afrika pun ada semua kat ni. Mari kita sulas Iran lau Argentina apa? Cang antit Messi bang, antit Smek alis tapi antau bicu mu. Nih sisa koro tiada. Ay, flop tau maraman. Di koro minggu cincu gua. Kabe gizi kuna gua daba. Island ngai ke nih suap nih barami se damara best top strap Demio Audos di spill dia gua ngalih ngai. Golf the Hugon is a Demion di Dragon, Demio di Dragon. So Demio di Jugan is an Auhas in Agam's Nam. Adamid in nature and it's a musicomas as a hood. Ochlan Bargiga doeo. Tinamus Nasia doe, now to me, Mosatasio, and what's Kakar Ligan how. seyike demiyo de nesisa nebahutska nechesika aqungusina nqa sigalo sitsika nqanqiba muthi isaculo sengicawuneko aqharudi tigini zenqa uyisela sisini uyo udunkhuna khona la nqalinqa ti udunqwi qonga qara hosi nandina nitjagara achterlands nasi tiple batsapa ukhezisina tikagara lapha sincawo unqasike demiyo za ha siya nqaba sina nqali yasina so orasti ge udro dia tinga dira tuye udon ka khoye ngaso udon haun je khona kwa ngade udon di khona ra ngari nga tige spill de kwa ngari nga ngaske island ngasa tamara pe stops to sin huige ngadi spill de ngama kho khwedu ka mu ngurile ai ngikwe ngmara od odai mara sida tingira khona sisin ngid ma khona dike Odaro ka gare di mara midai ko gumma. Tigum ko ngla dira gumma maka keyo, gumma ke golf this build de u. Le basina ko cinqa e. Tipo lo rosti na ke unmai. Si ye tingira qaruna na khona, ni ba ke nyutri ndo admaske. Qaru kira khunki. Eh. Si ayu. Ka. Yuge. Habe tumgani zizang. Kengatka ni ko ba ho homo. Kanga batske yo sna ko ko isa so ne baye satan I clams the of I clams the me hame se odo ske of hame se the me ma uthi iswa le ko ku ke dai dia of hame ngabke khro de qas di bandi khon nan gi ne ba chai ne ba tsin umthi tsa xo wenqu ya sna umi nqaus intuition ngaro qausa no go ba stanga uwe me khale ko ikha ga gaiti kre sa qaus bene kan sa sorop nqas na tin uisiye gi kwai I khairo kan ke nqats munyu ama uthi mada no go ba nqadi thanqa ka mangi ngadi gi ni ba cha se da qaru roti qwas elensani ba umre thi ngaba go nqobuse qaru thi kore next month just start tin dana uba da sa netes aromaski nesa thi irani ngali nqhausi I Adali sagubna swab aiske ne sati ike ngadiha. Yeah. E kari rogu kun khuna us kun oduna khuna kwan nas. Tepman hauti nga wub masin libab manishi zap masiran hova kubam. Tiko nespilska habia kwan. Timadiko koste babadiko mariska tin. Titsko siya ngoriyo ko no tika mkwa ka borghe ya mai. Khaase leko ke ngisbi lewe sila uwi na sit kabara ngha uwe. Ogo borghe ya ho. Ngo kabasi wil dokte siya u. Adik tu yikira ha. Ti wujit karika ngakto up ingisin. Ta isa se. Hubu tubu sen khuna ngadiko sila ne kamkwe kara sisin una. Igu kwendi khuna orang naka usa of. Dae ege ha. Dae na akomusi ditse kwa tera dinsin. Tine guje. Hamko gura yona ngasbil zani u tin ngasbil zasi $5 ka khashin ama go goro dishla go khait ke satsa test am say ngasbil za spills guza dinga down ka ba ma tseduri ho di dezi ti twa stel san ngwa san ama ke yeso ti 3 days nan disira hun ni ti gura lata loko ba ofina si gathi in $150 nas borga khabara mai tin wa tira tisele khoba sitqaba nqadi kho sira cha u tisele khoba sira ngha u so ngani ke khon hina ha se ina so warte babje kho ne bangisi kwa ngwat mathe yang uwa me ngisi yamen spile la ke hey ngas spile kwa ngwa cheke ne ban kho dip ko uwo ko u tiko ne ku ni ke khoro e mari ya ho e di ami tiko ne kho go $5 kwa le ke ma di ami ngwa kho $5 ma tisi ne ba ma tisi cai go si cai of anqwi go si anqwi ngaba go goro ha ino na minden ka utla go yo sengwa Tijaja 3 days and then the bank going mama last bills like that. Horaga hosa holds was got da baiza. So nadi ye. Angi khunna da ni koro se na sira karu chiosi len sebi ni ba wa amri.

0: rambe sti bege ha khoi karwa program nge chi pei ta gera kona kai gan gan ti mari mari mara auto dige ha ang di china and di tin ge ge pei cha cha ti dige ni china na ni era sin ho era se karwa sar ra pedal karu so koi wa to ho banne pa ba sun sku za hire man a ti ma ba sti iti iti ma ba hu sa mari sa khong wa cha to buze sku na kwa ga le ya tang anda ge an ha kun ga ta pa ma zara bele za thank you real
1: okay se ge doch nicht ist gam kan se khuna garu okay okay
0: Pan sida ke training kasizen maha, belsens ki training kasizen. Jis ki ngaba ko belsens agemi, ngadi kong wama kungera kuyo orane, ekam confirmation prisa regeni ma, ainti ainge post kandurska, regeni ge unha tirami prisku sa regeni ma, di tira ke to ngaba pristera ma, singe belsens wara ine kabis na tage no komungin ge no kaba no ako kapinsi ne kapinsin ge no hope maha, maride diso Belsens tu iskin sa. After stalehe marina ni mas, madihun ni mas, mona chankal tansi ni mas, mang abahu ni mas, maske dok belsens ahu avanga sidagin haba ua amase madita ni misa.
1: Okay, okay, okay. Yeah, ara kan kas dimire ni dikna khatsi ha miro badas aromaske ni sa titkai sa tis.
0: En onise da dok ramis ke dok kaise da ke dohra kan kan ne ne ba utwa ti khona tsara ngosna nan na ne khong wa dira hang abi toh nga di pos kan dur ting nga mi pe hora ga loka sisna stor bina tisra ma ba ta chi a masra ke ta in ne kai da na toh ban in marina am gu se khong wa ti am gu se ta pe ti nga khrib e yentu khong aroma toh mari on na sen din ma kon asi chi sin ma sor si sen ning aba nam si sin na sira ti bata kai sar ma da ke toh ma kon na ka kam si ba ku kai sira kan kan ti da ta da toh ti kan kan na toh ma kon wa min ui re kai ayo chi ora kan na mi bia kha ba se sida kara si sin ai kon nam bo sira kon on ina ne za program kara sound chin wa na to ge is kan ni ni tu da kai se tara ho ku kai ar ma sna da ke toh kai se ora kan nami bia ngaba zetna kona rakandan
1: kan ga si thaisa thes
0: okay thank you oreo
1: bye bye ai ge namo stra benisi la ndek magdesa start in misi so apna snegra mien gan ap ke south africa the president di ramaphosa apti anup salisa ko a kha tigra mien harago a tije gan ap tin hanup ngaba ko a mi ali e sari snap ka south africa the president di sala ramaphosa ba kan ap wan a al khomu khapna abetui hais asan un wad masa neskra saum ngibab nidi isaris ngasta khaba ethira khaye se isathi unqwa icout masam ngaba ige ganap din khun ii ngai ngoriera swam nege hai kai kai sindi south africa ngali nga agame sa nerami esike basiru isak siaga disiguri khap ngaba ge agame tinge ganap di khun ngana la komski indamisa ngwa ngona disis thwesa op ya ngona disis kaman ip dis kam alti tam dis ngani an ikuli dis ege ha e ana much to much dirami en akhasi ngange ngates ene di igamsa hasa kanap kanu kirami tabai bin sara la mabosa basira kop ngachidi la mi eseso ap eske nesa khabe kirani di next month isa start mire

sathi nikoska nenxa ke nonxa nxa ikoska ngicela nginqina ngathi masithi ngaba khonxi si oro akusimela kwinako hayi gene DJ go ga qaga amabiano go dai ga qaga tidai na ha onjinganti na ke qhuqunqachi khawiga nexa ubune habani gcisa rosini xolo de qhaqqa ska ngqhuqunqawo kodwa ke ni backtrack ngari ncwi qhuqwa qhuqunqa ti uitsama khuwe uitsama sikile ncuruwe khunda uitsama sino xa icwanda nxa ixa usini ke icwana uitsama xa uba ngqwa garu ti uitsama xa uqunqanile xa khasha cela kone nebasinekile amye moxi xa msahu WMP chayinqa cwicwi aharon ke nxayela nera khayima nixa ngikotsa camdisi yakanxa camdisi ngqona nxa camdisi camna kuriyana wona khoba kayi nxa ikira bani ngwase ikha khona dibazi nqalo mamisi ki nxa nana nqenge basiza ngwase ka iyo ti ayi sicakala sicawo se ka iswa nxa skinze nqinda bara skim sadagi sadadi magadinga nxa kayise dagi nxa se sadadi chowana kayise ra chowa kwebki nxa yawo kwebki sidiba ku awunqini nasiko kwebki khuruwe kodi ayi kwa social media be active mai Instagram hani ngani ke Facebook Instagram TikTok han ngakhona aya chai YouTube hani ngout main thira gida nguwa oman item ma husen so ne kham khoro ntukani sa khuna nca ne ihabidi wana ne qhwana tikya han gao gado tsatndani se gayo ona gira flop ti gira mi han ge khuna na khabe tida karu ti gore ti qare moksi ban tanu se da gonde sna khatu ti iba de khabe khatu da go

ngathi kirangqiba senqiqqisi nqa inqamqhedi yethike ngathi anqunqwa othikicuza khona igqonga obukinqiba komiha a adanqiqqisi zaho ibeqonga ingqabasta sex ngqamdisi koronqa nqa sarati qiqqisi x nzamiswa apqinqira miha a simultaneously se abacwinqa bethike qamqhedi ayanqupa nqwa inyothikicuza khona igqonga obgebe qonga zaqiba ngqaba kwami ha didagira qonga ndilake ngiqala unqine banqunqhadile dibgiqonza emruko blau iba kwancanci charachari ebukeni siza nethakeso abnqiba enqinwawe inqiye nesiza ungathi ma ingxabaphi nino enqinwawe ingxabacakaze ngxaba sinabgiqonza Lawrence Kandundu mthina giqonga xasike outo chari bakuthi ke ngxaba qonza ebekamnqu enqinwa charachari disqonza neti kulude sinxize nxaso wasake u seke qonza emruko blau disqinstina ngxaba khoyigani qhoqhuniye dikira mihe Local is like a dramia swap at a core. Rooftop a Christine hair casting, a tam disinganing casting on a disease. Our common club is Eric Naha. Tick tam disinganing as a gay about and who was it in Lacon, Unadin, in the Niha, Unding, Nidigania, in Lacon, Wooding, Nidigan, Labani Hase, Maske, a big corrodition, what is in a man, Unia, out of Tige, a good aroma, some white carahuac, doesn't it? Hail task Amatuin, or Tikorokis in Manigu? See volleyball aroma twin, why carahuac, doesn't it? Uniga teske dizi hagan as au kumung kap diza. Tenen hurup ke omulunga kap keng obay kop eni ha. Digira mi chit disik dunga stali gedi gudeng habasa. Tui kioska digira mi jemi bak tenga kesa tui. Tam ngona haka. Nanin ngona tenga tui. Tamasko neise na tenga kese tui tui. Tam kaisa koro hung koro nanin ngaske. Rooftop. Ay kesting hea utasting huruku. Nengu kwa ha swap ngaske ngasa ting aske ngapa. Didamire ngaske keng ob ngayge. Nedin ngakasim nibang humisa. Tidak ada khabar, nabas tina, miba rodure. Cilau gelis leger tidak mio, ucap di turun rodin di tina kore. I marodin ini din hai sekong hang kong tengah hararodi ini dah kore tengah rodin maske. Orang stop teng guru guru kerak nak kasih cie, antas as kerak tadi dah tengah rodin maske. Nisi kong hararodin ini din otak kerak kesu aku ngapke. Aku korak miba ngak tapi water kerak kau kencing maske. Orang stop teng guru guru kerak antas as ngak kong ha. Tiga ingat kabir kami akan roti tiga. Abang mana dising awat dising iya mang iya. Naske koras top ten. Ii atas asna. Naske kuros tip comes out. Kamu kau disai. Nek kau unisai. Atas si oti bingu asna. Abang kini mana dising awat disai mang iya. Tip tuin awat tip kaza kiri sici. Koro disai mana gun gun gara kuat kazene. Dan rasa disai korong kang awat disai. Kuning uridi kai. Orang ngerasa kuasing awat disai. Hing uridi kaci semide. Orang mana awat iya nih kong awa. Asking ngasa ting wang wang obtini hadi rami so akuna turo stick thumbs at asking ngabarak taida kanga keza tui haka kose kose tui tui haka haka ngabat sikon sa taro korap kang hausa tamaske yo kanga keza koro ngona ngona ngona ngona kanga kose ngatam kongara kura kamire aski toras top 10 hurugung aroma sa tango abaku ke tamis ting hurugung ngutina kong ha haka disis tabiga kwen aroma ngaske sanglap Una disitu ngas Oktober ahuk turus November kampis kose aske koreha se kap ke herbet kondradi ba karib ki aku nene. Abai ke koro disin oa disin iye mang unya chi. Kami ngas chi koro ke disin ngani gugara huak jasene. Tige ngat kabira mien se kando chi. Asak kasa sim aroma aske tenga kese tui. Kam ngani tam tam koro ngani ngani. Tamaske uk tenga kese tui. Una ngani hun hun kose kose koro chi. Stali ki ding aroma osi doliza. Tenga kese tui. Haka tenga tam tui haka haka kose. Tamaske tenga kesa tui haka tam tenga tui mona tam ngani aske guriguro bera ha tam istin hurugun egutsinge nen gas aroma kwa hati gera mie sei aba ku karu tikere aranos youth expo ekeng hurugun egutsinge kesa disin wa disin ye man ye ka ro tike tam wa tin ngani ke disin ngani ku kara khwak ta sene guys ke tam disi kan as out common club dis any ha ngang na dike tam disi kosin asting mona this is out common club dis ei aranos as ngani ha aranos youth expo Eight guys sing here gas. Here gas aroma tam disin o disi. Si kaza ke disin ngane gugara khwa gas ene. Ti gerami ing. Here gas aroma tske sara kmaro de kamin ka. Ah kanga ke sak tui. Tam kinga kinga ngani hu haka tui molozi. Tamaske o pason. Kanga ke sak tui. Ngani aga ngani korong ngana tui hu Sanders ka. Kanga ke sak tui. Ngana tam tui. Tui kaza ngana kinga Isolda. Kanga ke sak tui haka tam kaza. Kosek tam ngana kaza. Ti eight guys aroma tske sara kmara. Ira aranos youth expo ekeng hurugun aroma tske kwa sa puleba. Tanga kesa tui, tam tui kesa, tanga hu haka haka. Elden guanga ba, tanga kesa tui, tam tui nguna kesa tam haka haka. Tamaske yo fels kuning iba, tanga kesa tui, nguna tam koro, kose tam kesa kesa. Tabas natske ya kamin kang maske. Hukta apti turnero din nis nga.
ndakhona muse ngicwa uske ngxasa ti damire qanga do ngxaske acaba thi daqharule unangqoqa abdu runero dingaswa kunasina kere ngxaske niko star inga ngxuru kungxikutsinge qoha niko star ngxiqi ngxuruku akutsinge nika star ske inga ngxiza caba kontor ngxasnga camli sicamnga sicamli singona ngxasa aqhoma ungxabdis ay abe ke ngxadi ngxuruka ngxomisa ngxaske nika star singa sikondor nga camli sicamnga camli singona ngxasa ngxaqnga chenga ke sacuyi ngani ngani hu ngani ko se chenga xhisa chenga ke sacuyi Hunto i koro kose kisa haka nguna kaba ku kamire ngaske nikasta ekwe nguruku ina kohaku kondorske asa tige ngakabira miye se kando ada kore kando kwanza lamola kaisepti nguruku ngeku tinge koha haka biska ngawa se nguruku ngeku geni nguna li zingwa tisi nye mang nye si haka bis aroma koro wa nye ni mang nye se si ekwe sing aroma ke tuin ngasik tamke disi nganu gara huak tasene si haka bis aroma ke ngapa hunke disi koro disi nganu gara huak tasene angerske ngasene asa disi ko sing as ti tam disi sunga sore plis ay di gira mi kon sa lamola ka seba tanga ka sa tui tam nguna haka tam khisa ngani tui tanga ka sa tui haka ko se tanga nguna khisa ko se tui ka tam kora kura khamire aske ka tabi chakara si ka swa kuna sa ko tap ti tur ne rodi tui ya khaberani tui tam nguna rodi ndi ngati ka ngana khakaru ba se ngaske ni bada izi unga rodi ndi ngati ni ma ti se ada karuti kere nado abara kna khase ke westing ekeng khuruku ekutsinge ni kha khase aske ne kha nga khabe ke no ibe an it mama dini harasa sen wakhaza ti ke ngati ngokutabi turne ding ngara mi se ngaske qacha iba ngwaza ti la ga haqa bis nagara si so akunga snege fal khras as nga sinege turos out khomun khab dis ei satarates ei qaba klein fal khras qaba ke fal khras winda debit ya haqa bis nsa qwa haq nado Aske, that cabis, and Osa Tig, Kuros, how come you have to say, on a 10 kilometer cabie, Tigging later, dear says, na, about rondading, and then cabie saying, Aske, Alves, Namibia, the Haku, Tin, Osa, and Namibia, the Haku, Tin, Okabaraka, Haku, I did cabin look again. Come as a hangover, Tangakasatui, Onakoro Kose, Tam Nani Haka Kose, come as a Thomas Warbo, Tangakasatui, Haka Tanga Tam, Tui Mona. In a dito about Tamir Damaske, as a Christian in Tengakasatui, and in Monatui, Korokaza, Tengakoro, about Tamir and Maske, Hakabis, Nisina, Kohas, and Otakarake, so Apnege, Nadira, Kosen, Kound, and Maske, Sorosi, Kamgams, and Huruma, Aditutam, Monaron, and Agroma, to Swapnaske, Masahabe, and Gomayase. Arikamaka, Kaba Sorosi, Kamgams, and Huruma, singing Nanguskosa, did I disenchose out of visit to Adova, Kagan, and Sitam, and Omiti, Kabatan, Nanguskose, Wakling.

aroma has aroma go ami mai ning hwamang ing tong ke gwang an anari ngus ya kai tung ngan sting aning kan arigam dan success e gwang sti swap nga kyubab ding hong in gate he korobe kam ngaka khasika rahong a ngading ai tong gu chi khadi si sing ngura i tso pau pau gu ya khau ngwi ding ngu si gu kha ngadi i United States ti khadi khauta a khotlosa ka yedie NBC's Director General Menesia Munyos ke kwami ngama ngitong nira ngakai kainde khangasa waraka NBC's ti ayinghanu ku ay esa master iya SMS ngungu di khadi khoqa hase ngadi i marisi khanga de ningi ngitasa di bas aroma ngaka ngwa ay ngu a nidi kai kwingan Steve Julia Menika lomo ke kwami disinqani ngakhiwa bapti kham on kya qamisa Sihu di sis kang nasa na tsungwa si kasingas na ang amdiswa ba ya na huisa. Nabay kay di si ding ha kasingas sa hukyo uing wana. Kiwap ka kitong uisa. Nabay in ina kaw nga si kwisipti ka na rikya kong wasi. Ipyo guwang aro. Ipyo guwang aro. Kiwap ay ngura si Namibia ba. Nari teknisi sising arep sing anstyo om kain sindi ngawrek ka nasa. Nedi i kay kain di ge aw kamutap. Nani rang amse. Rang obasene. Arora sege NBC's ti kai kwisa guami, nedi corporasis ni, hua de kaisa kwi aisinsa. Iara kuria hon a de, ton ton pao de. Nadi I kasinga sa hugia uing ua na kota hase. No kaibara, huan sisa gugu di dana peter dengige, nadi I karing ans na maba. Korung ai ua, kasinga si, na map arma, mira se, nabain obhanani kai disi uing ua auna. Kubapta, kasingas kauta, katungu hasa, uhaveigi ngaba. Tuwi taupu bahaisa, sisnesa kainkai basinsa, nadi ikwenang wakahush aroma atriutasa. Nekai kaidi, kaitungan siseng aregu ayhas te aingno aus upi, umpi kaureye upis, ke huihuding humisa si diisadi. Nade guama, ia khasi, patkota ngamap, naba nadi ing wapting aip nanira hasi, diisa, NBC stra nadi tinga tam aretika nirama se iba housing news kova osara gugongelwa amadilas ke tam tai mai sana abosa sip komisis aroma adisa aibe go amangwi amang orang anin nadi I oma gugwa ngaba ngas khauka nidi oma habasa go rooms akwarum sanira ngovise is ngasa go in wakaiba se gugongelwa amadilas ke nidi oma kwang an Secretariat disikling a taumede, rikusin mande hugia kronosa. Mang aborekta gungan staraguti, meko guti kanagasin hongu dimidiske. Nadi e, kai maisana. Di dama is, nasa an scoutna. Oasa nos, nasa unitam, onra, narang abun abosaki ahuse. Anin king nasa hugian hui. Nidin hui dinira. Sangsa taupna titamaska yo khova amsa taupna di khisa huis aroma nare kai pom ki gyang hong tu khova amsa taupting hui dine ra di esa o khave ge nare ng hui ding mori bara sau sin ke me ko man orang anina nare I o ma khogong ma bang wa nesking arum e kharen ap yara kau khai ba ko ho in wa ikhisa kong aroma hui ding na tam onra ai handi kha ai kong aroma Niring hop nira. Main uye kaisa kwa. Aroma basi. Saduging hwana kaisa mis ay. Rangaw basin. Dare ko iski kosis na kwa uwe. Naba is thai ras kwa. Insurance taru gugtong e. Naba in instin insti aup si na wan sinang thai ras kwa. Inting op di kanika. Madaring uye di. Maljun tola sa kota ha de hos aroma. Amata maha tawk magya di skauta. Awa nga man gira mi, ni kame ya tamra. Karaga nga gutonga, unipting abang abos kuwede. Si kos di kuwede tina. Inga beke uba sena isa. Naba ira, ama damahan ora ha kaisti. Kanigu, nga kani di marina hos aroma kia. Matase, aling hairang hua kao di ainke. Aubeha koro maljun dolar kuhan ngasa maristing uang ngasa. Kia aroma ba. Wan taon da misang oi gini riski masa. Karaga ngagu polesti. Tam o disi tam disi bahu ni kurip agu hake kota ha. Turung ay sa iregi tsa kubam sa makastrat na ungkak kaip ay ng a. Muna disis kamang aib disi eging hai. Ni dare ko isking instik turung ngas

nena unqaresan kumiha ngaske nona disicwinqa sithwesa ukisa khu turos outcome club this dam watsi kambi singani ankurip nena manqa kuri masa tsaragai beskira nabeda tsi kharip ke harta khariba nenqa khasi tinqa mabantwana ni cosmos crowd nona disicwinqa sithwesa this freda tsekam uis a lang aram ngap ngaba ngumiha ngaske ngwasi tisali hian ima ankut na gwebt basa hai sair abi uyara tshwatswa se nona disingani ku je taus ira matare se nga ba khu ike turo sa au khu khap this asa khap na ra kan swap na ije khadi tuan abi ing khaw nga se tong khudi nga de khadi tsara khai besting ai ari perodi nga di ba khu ek bam sa khap not ba ni ra ha se nga ba ije khara kan nga ku khuna ni ra tong khu se khunu man khaw sing una tong khu ye khaw nga se ka bu nga an khumisa nga bu si khari thoto ku nga ku tsina ma yeng ai si ke khapan om ku ka ku ru sa go nu bi khasi ti ande tora gusti tong khu di khari tsina ni ra di se Once if the one I can have on the top with it, that it's not Harry Cotta has a skin is a win. I be get Galadina and Ares Nasa Kaiser. I be doubted at Kwams and Rangang was saying, Once if the Sally, young, I'm up and quick not wet to a skin massa. Ticket to get one I had ticket to Nade, two weeks in Namibia to dollar way a whole case. VIP, who can send road out car, or skate, some guys in Namibia to dollar car, Quera Matarese. Ticket it in Nasa Kasasi, but crying about skate, Pomaisa. Alen pasona kame kase khaima khaisa tui nona ngani koro ngani nona khaima koro khaima khaisa tui nona ngani koro ngani nona khaima koro tumas ke yo toa satani 5 khaima khaisa tui nona khaima nona tui haka cham tui khaima khaisa tui nona khaima nona tui haka cham tui tumas ka yo tske toa sa renate cool man sna kame kase

0: kuda karure ti ni sab e sadasa kupna idani kosega e swapna idage tongresti minang haristi abiman anisti kosa se ngakanwa ministers labourists ti justice ti unga kwa sabransa nkhasa ankhona honorable sadiba unga swap at ngakanwa sti ngakanwa ministers ngwani rami
1: Thank you.
0: Kera je kong ngakanya minister Samire.
1: Hai da jego it's madumire.
0: Kai je jego. Ingqobimkia.
1: Ongqobimkia awero ni badeki dok an an khuroe unga ni bada tongres na wathiro ha o deki dok. Ngasa kun ni an khurona ko unga hi orage Arigo isa ni ba ni muti cha cha cha deki do kron chan an na desi okay si deki ebe do koraga kwenye radio sarakana kain kwa si tuira mi si kosa se tangres ngang habase kwe kwenye na herero kwenye na ngang adman kiri kabelo unkan mi ba yo kain kwa si tuira mi ne si do unkan sila niya rakwata si deki kron chan an Anades wheels on track. Igen ba kreg an tike mai in a he tike khoba me o matedes na. Aromas ne khu get iba iske tida area dinga ha kunda kilo den mari karibe sawa of mon sawa in sin and the license na. Di of si pedal ka si kom si ba khai ka igen ne. Anades wheels on track lorry ke kai lorry pia ho rata kunta. Equipped ha ke ne ba amai. Dan dua sepatu kota kini tak lori tengah kerja, lori punya ni hari masa gitu. Sebenarnya lori betul hari ko isi ko cuaca, o materis ngah ko cuaca. Hari isi nete, si nak ni o materis ngah hati. Si hari ko isi nete, ak seven de si ak de si nak ni o materis ngah ni ha. Si mien de sa, ues ngah ni ma. Si tin de sa, o kombais ngah ni ma. So tidak berkenan ke kuen kini campuana

0: hohonga in taima titi lenas licensing in the city ne lorit keni nga sa se polista si di ba man asi ata si so se polista si di ba ni ni parkire aro ma si ata polista si di ba parkir pa heske in kwena maklek se trinina certifisir ba in kabanga man kati se ise lorit china maka ige polista si di ba man so ma ko i wei ni ara khore he license e ge tut sara ho a tau ha be ge di hot ma ho pri ken ai wa di hot ma di ra khore kam tona an khaina pe i ko apna ti ne pe di ba si ti si ken di tut se ti kare pe den tiar tak to la sat skira pedal an su ti an su forma en fels am ti ti skira slacht grau a feistak to la sat pedal kai se tu kai se ti kai marima u es nu bai ti ken ne marido tu sara pedal so si sen ma si ku khadara kwa o da ke ma sa se o da ke license dira kan ye dira mi o ke license a khai o ne ske pesa ne tong res ma ko ku nam si khai ma si kam ko si ba kin di license de tut se di ba sin chi ho ba sin sa dira ke dok nas nas tin agri mi ni ba ke ne lori ti kho bam sa ke o ma chedes na di ye chi o ma chedes na ke di o ke si da di area si da di ari sines na o kombae stubus es ues skopu ne area di wadi o machede hadi wadi nga ke nu si ki se nga ministeri tsaba go ata to o machede sna si khobam di ke mi ha dei ke kanduort masie ke o machede sna nga ire ke kru kasa ke ka kanduort masie ke o machede sna kwa me ke ne lorit ne ni sada wada am tin ngari ma ke net launch is to ta gre hi a o machede sna ti sada wada di to sada di le area sna ha chin nok no area di ko ke di hia na des kan dur de tuse umat ma di wadi am se ke me ho ke di tira ke do nga a e pu nga go ko na go ho go nga tsikoro mi o ra ka da ke me ta ngris na da ha ke ni a ni ga tsaba ha tira ke wada tu di go se om kha itse ni go na ni ho o ma tsedes kra ho ke u e sa ni ho u e kra ho ke o kom bai sa ni o kom bai kra ho ke spets ko sa ni ho ha pe kai sen tsang na sa khun tira di ngi tsina han hia da ni ngi un so network ke un has kame un has kharium de un has na ba un has nante sada wada am sini ha se i khuna tin sebe san ama sada wada tin han de kai tsa sada wada ru ni tu ne go ne na des wheels on track ti ha programa a ka u ti sada di license de ko bi ni hos ke ni
1: mhm kan gans hai sa ti sa dungware
0: Baru tina kaiza tesa mwari tina gido kuni siguro mika sida di tangu resti kwen gira kani kanzela skege I kanzela skege kaiti nisi nina rafuful o habe haanta gea kaba sida gina ne sida gie kuse kanduor di diba haa sida gie kuro dago tamde ba kukuro haa o dani ebe kwen nauni iti kare ambe garuni ho of nin aunsti huye ne sida kai ne sida gie kanduor di diba kuse haa sida gie sida di kwen hiya komsika uwa na mpiga ni onmedle kuhi kira iyo debidi ministeri hiya da haa ui nangha aparangaika taiku ti nungsi neho expensi madidaka neho ya ti stika uvita ki hati tuses tina president ta hati dake tohra tong nihuron hiya dake iba etna iliba ni iba tipa kata kaisa tira ke doko na rakan mungged mantra I areas na o intang ay hape ha kanselaske di hape kanselaske kama skuza burahi in amsi tongres amsi erongo regioni amsi kinamibia kwapi en khabab amsi kwe kwe mastu zara hintira ke to anet tore di na unwa de ting in gramata de I karisti kwen gramata de ore ke wakwe ka si nga kada unwana si nga katira gen urut maha moba kuda ke krisa tongres akuda ke kriti ne ministeri si timasima o tongres di kwe na da ke huka si nga uruti de in amsi da ke tare minusi noh habagra wai I ka gra ku wai ku ka mi ka khabere ke ni na diko se ni puo I ka khari khari be khona si ga di khari sa was tina tri ira ke dokta I kan kan si ra ni chi ka koro ko nwan am si tina a khai sa tisa du ngare di koro mi
1: kan ka si khai sa tis
0: thank you
1: maski ni swa I doresti ngunang khari sting ai mangani Conrad Aguasas Branza honorable Branza ti ngasukuzame ti ngakanqwa minister labor ti nesab a justice destina isa ngabasukuru ngakha ti sadacacora kusini wari gema u Conrad di komitka I Aguasa Branski Aguasa honorable Ignacia Branskin abe man aliskin ngasakwa ngoro ti dokho mire Ha ruti la gago igi is di kaise camsa mahadi ca vurmam brokstaba camcam senri. Kono kilo kram kodi champion suba mai I karuba. Ngani disi question adar kuti kwe se disi question asen kwe tu hoba senri. Cam kilo kram kodi best west uri damaska iyo ngasa kamasa gersa. Kuna disi ngani adar kuti kwe se disi question asen kwe I. Five rose I sagide cam disi ngani aseda hadi cam disi cam adar kuti kwe se disi question asen kwe tu hoba senri. Tiam kilogram kodi serve a uera puirse e haga disi question adar kuti kwe se disi question asen kwe tu karuba senri. NASA sound IFD tam tam sen huna burmabrox.com staba ko iba senre Namboske wang hanu marin domdure aunarang an madre to khoisa tam wa dichitam disingalin an ugritip saura senira talin kharwe khaisa ngari mara madre manske ngona khoisa of this tam wa dichitam disingalin an ugrip sa enira chwa chwa khon uisa twin twin to chekorope qaw qaw ai khwaitares airang an an senira sause nambo smart cards maris khon wa an gen indi marina hunsa khot khaisa khoisa of this tam wa dichitam disingalin an Discosse Indian Wink Musa Madre Topna Uniraka Ambaka Maupna Tanakaha Kari Marisi Maristi Torank Mui Skeda Quentisorosin Robusna Uakon Armaske Kosisa Ho Disitwin as close up discussion Niraham Toron di Toron Maris Madre Muisha Disnonan as a ho discordum as close up this Scosenira Sauce setting out of hot up Marie Kari Maris Madre Muisa Disnonan as a ho disun as close up discosse Domdre Angida. In wing wisa nopna tanaka ha madren wisa di ai kau kau kau ka nopna tanaka ha sisin kau madren wisa kon wisa domdres nandin arom manira ma am khui ao domdre aon hia twin magu marina ra kon wan ge wa madren wisa arom ma turi ha saridi swap manira Hangahe Domdre Aon here, Kari Marina Ogum Na Ura Kwaba Henge Indi Wing Isa Madren Wis Kaigudaba Amutin Kahu Dauga Ham Han Arora Madren Wis Kaika Tus Aroma Narisa Hunira Udabasen Nambo Sida Gang Asasira Kaina.

A skusa hard mate kuda no khoba kore ne bada mie seke khro opti anqa saben ngangira ane qosa se community information ndira mie se ngawasi kine ane understanding the khro op lease agreements process last aroma skin is a tiki nqanqa sqo khro opti anqa saben ara qane I comes the commerce kira ngina cha okay akhrot of the extension terms dina in sing ngama si tsandira ayise ingcusna dira has na doho ba city nga hani si in maske kwa kha as in kuli din maske nga at least agreements di khwa qaw le city yame tike si gyan han hasa an ka sabena ngadi ngusna si hasa tin hausa akhrot of ay ube khanira noma extension di hiya qora qasa din aroma skin esam Koda Gaswabna Khrot Opti Kurun Abegi Khrot Op Central Haris Chi Wa Kanupti Nguinkadi Skolku Clinics Abanam Guberos Igams the Karong Kunang Haris Beros Chi People's Market and Ngang People's Market in Gulf Ngak Kundang Amagal Kaip Maska Store Kuma Kaip Chi Ngang Ami Pep Chin Haruku Kaika Kotan Akup Kaip Chinam Extension Twist Kinis of a Khrot Opti Skekals Rue Rans Asti Rue Rans BS Chi Oshakatis Chi Nisabi Beverly Hills Chinam Khrot Opti Extension Tamske Ngongap Lifehells Islands Semi Yuma Blocks Californias ti block TRT hina ngani ke tsengani tsinga sa ngani ke tsengani tsam ka skosi ha di tina ti qwa sa khabakas ain qwas tin a go ding up ding hari di ko tina se ge ngali e thokhe sa dokhra di ye ti ge existence terms lasting ge e ti ge ngali ngs ngas aroma di gra thokhe ye di ge dokhbara ami se ge hoyi ngan ansa do khobora tinen muskin ali darang ali dimi sadla testi situn as enira khrot opti ege ka banira ha se ke sastul run chukuna siuba sen tige ngadi guru an khobir siri

0: dan karutini ba gwan sa bis ba gwa tinan kan gwa stimire
1: ada kan gwa stimire ti kai kan kan stein kan ya da kuma karma mere che ko sa se ko na sti gwa si ga kan gwa stimire che kawa ko nam ka ri ari da gro an sa sa che che ko ko ka wo ku ya ari is ke ministry of justice and labor ka sa ni ra ni ba ko kan nas ni ra ha si sen o ko ante khwamaisens kas aroma era settlement be rost ba ni raha khwa nas ai khare ko se sa ho kore iska nama ka inke wa sisen o ko tanara kane nera sau tane kana nera nete sna nera ditwa chin chumitwa chin ari ga khane khane ra se sa tau khai ran ke ya nera uha khane ke sa khade skrevi abat kinera uha sa IDs passport ya tanu ai valid passport ti drami ke mari kane sakran sa mari kane ke khrat tin khrat ya report ko skola ka jan no sina kum si kai ke sa CV ya tumi ha na khun wana kinera uha khaben ke ne khun wana ne chesna ne khun wana aban ngo berost ba sir e certificate to a kain nga ka di certificate to a police tumbol sa niya ito a yung nga ka nga ako ng kumi ase ari kam klas ka to a o kare ko se ti kami o settlement ni rosto ba nga kanin kasiri sa penro china usaw kawat sila si forum chukum china info si yuku ya sa penro china usaw kwa kaun china tinira di nga maka wa tamsi chuk wa sisin okun manarai kai kain waha ngas na che au am tu a taro am thari de kaha kari khan e kasan wanara kas wara kai khan ten ka dit kara u a o settlement to rost wa ne chesiri isi ten ka are ye ten ka ha de are che khwa mai chis chis ta ni raha hu ya kaha ga kan sa kadira di ne kan kan se are ste koi a ave ma ani che khari khari te che ne ne a kwan sa simon kar ya to score kan sa kara ma karu sin ama ka ma khau thai kan ti khau kan sara ti unis ai ida ji khabaran an kai kausa se kham kon ko han nastina post ji at fortaria skoli ai sikhari hostels ai ai sin amai ha sto ti taba clean up post ti nama ka na post in aruma sina an sup ti ti re in ma kare skoli taba kaste hostels che skoli pe je che che an are ha skoli sin taba Kaposte at fortaria, kaposte ra tertinte, koha, ekip, ne kapis, ira kana, namaka, naikai, kaisina ra, tingan, anjan, sarama, karu, wakun, social media, ay, haat mahuya, kadiguro, ma karu, namaka, vivaguri, ninkumati, kadiguro, ma kai kankan, stida, kai dako, kais, karuma, mere, kink, ay, siya, dako, ma, karuma, kai, san, ay.
0: Kankans, baba, ay. Da karuchi dana ngoba sesna ne ba bank was timire
2: ara dok bank was timire au era ti kai tames era tai coin hora ganan hu abate e ha ko was timi abuktu i ka kai i be kai ma ti sabi sina ti ti kai kan kan sama e ti ada go mai karma au be hada koro sira din hu ha si a to me ti coin koro hiri hiri sada an tes ke Sada di Dr. Ske Nisisa, Honorable Dr. Nadalia Kwakusisa, ne nabit wasa. Sada ka, anko mes ngani ha. Tiske ng aubehan ari donor dakse kam karab kemi as ngani rak kanha. O dake sida di kai kwe di. Nga sa se goe ha kai kwe di. Goro hiri hiri. Kai di horo kwe di ka goro hiri hiri. Tikoe hang I see augu wata sadadi kasi wata dani sadadi asti tuasa kai kuta so kekrada ko anasani ha kokwa kaita obe hadani freitag se tuatoa ne programi kato sondag se dani kerkebi amti omfi hani amsko se serege tohra ama bahasnara kau kaita da ibitska hauga ayo top mar kire habits kan hanun ai hang o tagin ari kam karataroma gavana si om aida nisi gavana san kaunsa pro kwena hiri hiri nga sonda nge aumana kuina kosa sinin kong satarta seke sikra se aumana ngasa se kong ai hase in habe ta nisi sa pagiro sa tisi hoti nkanyire kautskran nwe sa ice cream pakis na tika se sa pakisa usa nga itura hinte tikromi naira pakiro tika kongko siya o sa pakiro sa usa habe sa snisi ngung tini nti sida ka na wiksa ni ha kaisi da ke gotangi awara sa tu tin ni hadi go mi et mai sa tu mati tu ngumi sen sa tu tin da hadi go mi o
0: ngumi sen da ha
2: Ya, nga ke nga ka upa lumi sen da ha ba. Awara ba ga mu ka kun sina ki i au ore ba ha mu ida na bi sa sa da. Tai se ki ha kwa ha se kai se kai kan kan. Kain ai ba du wa do to ware kan kan da ko.
0: Kan kan z babae.

0: Daktar uthi ingqondo ngayo esinani baqenxwa sidimirini.
1: Ah, ti tomara nari gamto kanga uni kae kae hida isa gawas ay kwenwana moro moro moro ning an ansedra ma karus kaya kedis ni sa dagi komedy ngao ay ha kwen Emmanuel Renzi kaya kedin tika sa kaya kugu tanga kasta hagu kwara kung an anskin ni sa ning an ansedra gi ka ka au Timotheus Bakpien Moting kapti ma am sungagaram ma karu neraha so that is to us this nas aida is nas aiske kaina has nama Emmanuel Renziger kit di akwena nasma sangwa anu kuing us dirami hesa unha sitke tata au bafi en moting kapanista Wara kakwen. Kaina has naran Nami bet naran Tikadi kasa kerke goody queen. Nansin wana rat how ui nena an un uskarakun arise get hadi a homicin saha. Tiget hadi a intumisan seeker keep tinaha. Ugatani a intumisan see is out oke kaka over. Nehun huan aroma Nami bet. Tikain khas ait tin huanara khaukain Emmanuel Renzigerke coming up tain khas namap di queen huan tikan se gerke gukira thon uyo ge kasa fit aruma duga to ba anngau madre kun huna man aitai ha diu o khatha apatien motinga ba hame bare tain khas se tui tam tain khas nani tui tam Kita kui kainga kaisa kui huka dang anhora kada. Tam kainga kaisa nani tui tam naba hami bari kata ab mudi ngaba ning anun kui tungs ding ami bep aitska kasa siwa abao. Di bromis kin nom dom gaera sa ngama ams kasa ob diska neba ni kam kaba kasa hutka ni oha uti sara kai dis ngai kasa im asa o kai as isa kunda ha is na di kuda wai kai habit kami ungat masa hukai si gai kan kan. Au di khesun kai sa tisa dung unha. Bye bye.
0: Gan gans bye bye.

0: aqala ukuthi si-Sinoship Dimasi kuhagrela ukuthi ikhume zwapi ngasina rami ngigayeca iqenqwasi mireni
1: ara iqenqwasi morodi mire asiqwaza ureyawuthi iqenqwasi morodi mire wanqoxa ina niranqwasi iqanqanqanti arokho iqwasa boza eba harta pichari eba khosineza dawuthi ikuro si-Sin Mas iqanqwa imanda sikwayi saku ayi aqala isiqhaza ku-contractor ku-engineering kamqwa krome karo kawo baje ke yaqomsatsi kho yeka qhabusa denisa satsi kho yeka qhabi qhasi onqase mu ethinqa di iqa xa iqinqa qhasa sisa o ke kwe qhasa ba dok qhabi ke qhaba kho sida kho ke qhaqha senqa u tuma kama i qa qhaba ke dok ba mai tikire qhabi ire mi o da ke na ri kam kono kromi kai se ida ke ne sisen ma na mi dia qha qhasa ba nekobatinkwaoda ngiquma sisen mai xa sibaseke uma didrami baske turu se idakine banqaka Afrika zwatswa nqaka ida kicayiqo yawo na uma tira ke kayiqo yawo na ida uma kharaka ngikunkhari ku ayi o ike qabise chari qaki ke chihasira tiye ne namara ko ndira mi ko na uchari ku qabise ku ayi onke nqa khona ndi khona indikhona nitika tayiqa ucuza ihabe sisen iqhatiba usolangi anqiqhawo o nqakho ira sisen iqhatiba ma lekhiqhadi ayeni simadi ihrat noma ayeni titayi khabe ki nqakho na sisen na qadira mako bathi nqakho nqaso de khali sisen kungaqala ka hansa kodwa o khabe ki nibanqaka khari ba ira ngaqhi sida le kuba biqhawo ndaba o ke ayibe qaqhu yawo na endi nqabe bep in khoi cukhwe sichadi endi ngosana ngadi ha qayiqo libaqala ngaqhaba ka CEO neha lekuba biqwa uthathe baha ngadi ha qayiqo ku xaka indabe qayisa sira hopa kuri ku xayiba da chadi de ngaqala ngaqawuthe sichadi anqwa anqwa sithi achadi amin wathi khabe ile ke dari kam qwara do kuba chadi ngadi minto nenama koda xaxa ntawu ma baba ile ke ngqara xa xaxa ile ke ngqara sichadi ngaxaxa ramanqwa buruga zingizida dicwana xaxa sina buruga zingizida dicwana xadi khrati dicamqadi oni ha khunqan nana ntina tinga kabe kicuba ichaita ida kichali nengqopinqa uma ne kuba pinqwa awza kene ngqopi mari nga saba kaise oro ka amtoba uma khali dala nqase se oni ha khun mari se ada anqa uqa marina ida hoqaba sicha khunqan ayiqa inqaye tira criteria tira mi khona sitin uwe xa kha ita ngathi tanaira dikha kham ko tsara ti kham kha ka twa tana ti tsina tsang qebe tsa uma xa ta khadi khano kha u ka inwa ka u khadi ti khona xa bi ti sine khoza khadi marina ti ho ka ba ka u xa bi ne ku tsuku ngathi na khoya tsida ki aibisa marik ti ba kame ya marik ti ya khai le ngop ti tsine ne le ko ba pinqwa uta nga xa rama ti marika tida ti ho sna hatma le tra tse tse ko ro bi ho marin ke amza khum omska unto qa marin tuna da ke nwa o ka ba sindra tsana na khabela ke ne na u khwe na mara khondira mini buruga tse ke nqona di tshikuri kha agaba a tomeng tswasa a marin tomeng tswasa auto tomeng tswasa khonana u nwa nqona di tshikambi tshi khaisa nqa kuri na nwa ba ne khoba madiki nqa ba di tshikira nqa khabe ke dira khonde bara qhayo kai dia nqwa nqwa kha tira ke sida a le ngopi marista ba sina kaise kai ma kau pai a kana ka ha ora ki nari kam ko ko nkhara ti kromi na tira kon ti sen kau ma tira mi kha kha sa nkhara tira kon kha kha sen ta ma ha tira mi kha kha sa nkhara ti man ko wa ti kira ni tira kon ge kha kha sen na tira kon ge a kha di a en ti na kha di a yin da ho kha ri ma ri ron kha i kha ko se kha kha kha sen de ko wi nga ti na nkhano nga i kha ma ho nga i ma i go kha i ma i kha be ra ti tsa go ntse tsi data ba tsena go ya data go ba sada a itsima xa go nna nira khadi a nna go qwa tsoko dire nna qaza ba leke a nna xa ba tsi ba go kire nqwa o kire ka o ke nna di di nqwa tsoko nna no kuma le go ba pinqwa o ka qaza ampi pitse ke go tsato go nna xa dira ma nqwa dira go bona re ka mqwa me re tsi dira go ntse tsaka tsena dira go ntse xa in xa itsu tsa le ba ra in qoba a ye nkuno ma go tsha a ye ka tsuya o kha ida kira xa in xa tsi khadi nna ra go mo kuntsa o go ntse o ne ha go go sisen kama ai tudai ya ni sisina da kira koi koi dari kam kwa sinan ki sida kwana sida kona tsitsen e khatse aroma qoelang hansen khabe tsho ne go ntwa ga bon tshi go ntwa go on ke ntsa o khwe tsho khwe ena an khwe nan tuna ni tsitsina le karo tsa ne ka tsa go ya ralo go ba dimire na re ka mtswa tsi ka isa tsi drama mang go ba ga tla tsena khwe a nkhano go e ntwa e tsi kha ding khano go na da diwe ke tlo da go rofa re ka mtswa go khom karo ka tsari go me ke nkanqe nqanti a re go ba ne ba qhabaka go ba go tsela ka nka tsi

0: ndaqala uthi niswa iqhalule thi qare nxibata kodwa wanxaye ubeha ndibeyitaye qomzi nobeyitaye qomzi ndilembe hambe ncinca ukuthala iqarhasiso apha ndibaqa inxwasi ndimile
1: ya hi aqungasa uriya uthi akazone beqwaka awuya ukutuba dangi ndimile nejepko zakho xa ngokama desori samnxaka ithi xa imaziro bakho uqamisa maziro nganxaka ukhexisha thina ke horaka kunxin thinara tabedi kodominga ngimapha ha kumaza oreya othelele nekorami khamike thokhuntuna hatma khabe tme khuntina sala ngayongwara iseda ke to khoba wa upti akosa se erongo rikeniti akonwa sana ta khaukai thi de khauke snauli tirami wata ke to social media apnara mochi khumai tingina ana ngisi ancantingina ancu khabeda ke kumaisa taikons doctor Natalia twakusesa horaka se yaroba horaka se nqa grade ko mahe tidake sitang upnaki idea ta twas kaikwes bethe didin haro de rasinda tsaida ke kuro de bakai tumba ta sata kunchaka sin hadira miba amaka da ke kai sira green tida ke kai se kai se kai konsep ka baikan eronko rikeni ngatanira kai kwa na ogomba ai ni na be kai konskro a kai kenda kamini da chao kaisa tida nira gosa se upsida ti eronko rikeni ngaiku a owes sahu a owes de kwenti to buses ogomba usakos nga huraka kalipes didaramise o marurus ngadi koda sinin kauti danira saradi kumas saradi kums saradi ausis saradi ministers kumaisas saradi doctors nisti akhasiba sinin hanga kisa sidake kaisa kaisa sira kaukendo ida ngadi hunga hati ta hara kunduna nwan tukunga radios ai kai samis ai kai khabe kai khunga sina tala tina ho sinma sara ki amma bisnga kuena uwa sara kunna uwa sara tuwa de uwa khaka sin sin tike kalam tan ai na kai se ham kuena a modifier pa neso a gadit ka ha saban in ai suman ngau madike tau ba kuns madiko tau ba ma tau pia sawis madike is a doctor khata le tsara di ke khumsa uma khaisa kwa ka sara di khumsa ka bana sa uma khaisa tsaka ke ngam coin tata ke qhunga se khunga kwini ho masen khabida ke khai.

0: uzaqala uthini bajonisa nqundina kwengcama ibesina qonqaye sanqonqi thina xa inkqwasi timile
1: ores xa inkqwasi aracapha xa inkqwasi timi singqunqwe thina khathi xa inkqwasi timi ores bebayike ngqona sakura nqundi xa ebeke qunca xanukuma xa isirhabaka yena sasincam bebekhomrore nexha isikeka ze kayi axhwaba naw waraka yena sasixhaje xesetshankxayi xaibi tubarasisinkcuyi kuyawuke ndekhomuthi nikobanye sinqobayo xha isingxabasi bakunxhawu xawunje godi branxayikwareke tokuba era wamtsha waxekweyi ni okwacheta nxaxhwaba enxaxini yanqubaqunxela mnathani yakwe xa nanxhawureti tatitsangakhabeta enxumrhaxhatira kakasingekho yodake opunde bati anxhanongi odapune harasinekom noko ntine nxhawu ntinadake miba sikutudarande bakhomqheza se ike ajana sasitincude qhomoro nqwaka umatidirati yeku yawo yena sasitincude kena sa secret meeting kaiko secret meeting kai nxaba kutye secret khoeka nokuxaba kona pyawo tira mibaka tafokundekhoe miba khabe satutsa chi tira nqati kase chiko njenotiki pyawotike nekoqhara uncosi xa sina miba dethila ke ii oje nxaku kunxhawu kuyawo ke ingxhabasa xhaku nekobanyethi qhawus anqaqayi qhasi anwaqhasha izira xayiko yawo xhaku utonethela nobunxhawu awo thi xhaku nekhombayi qhasti anubarakobankilisinetirakom yena sasitinculi ke warakakhodadi yena sadekha ke tsankxaetma namibia ike axayi tike yona sasitinculi nxanisikirekhoye thigawe thina nawugawu mthikhoeni of nxuxabarakhoeni rha curia amayisiba nwatma xa xhesha sitokoba nxanire thi xhadi ke curia khoe special tma entoni mutxhawe tiigwira qualified gawe of khoeke axhayi hanaekaqunxanxeramsamaye akhoetma iwo oye kena usathi nxanxayike ha i xazati secretariat satamaran xhabakhurasisinewe tikuti nxaxhaza kaqwaqukuwancan xhanina kumaye atitanxundwarha tuinxuti nathi xhadi ayi mayenxasine ha xhaisi zakuwacaniya xaxhesha diqurhakuyawo ke nawuxhaidi yaxhawuti mara idi sindawunxhaidi tamara nxhaidi cwiti osinxhaidi yara arancwidi nesekere khwencwinitapumaxhawe yinebadateko nikhoni rha sponsa rona mai nai sponsa yatetata kena sate rhakhoyerha curiyasi mai mabakukele marinawo amakakuranete sponsa rona wama tinxhari sponsa rona kikiko xapho sikone ngakuthimni ora batshana ngingasi xhawuwayo ningasi tusibexhawuthi ndakungasi merkamsaxhawuwo mariyotsaxhari sponsors miti ngaso sa sekerekhoni sadura sifayiban tinxatefumetoza komiti asixancwakuye anxhasa sinxanabekarati yivan madikuwawo adatoqwaqumire kap sinatiti nxhabakusakudaketitaxhanyenegesimaxa sinaketitakiranebakura nxhayekuyawo tita mutxhawure titatshi nerasaxamkazara sina mutxhawure tike mibaku khabera anabekati sinexhasina tita sora tma khabera tikaubasora sisinatikaubasora tisinexhasa anutma arunuta nenexhasa ma amukoxhesa kuyadake nexhasa tanxanxa ixhariko xakanxakawo sina miba sisaxam tisikoxhanisa wokuyawo itirami xasa tisake kike stephenisaka mayithi wakhona xhawutike mima titanxhwanya oatoxhasa stephenisak sakaje tshungisa sinxandithi wacamra xiranxa xakanxa nsara wara ncandi mabara nxakutixhesa kuye ninxasa nxasixhamataxhaba xa qunxamzadire matiku yawo sida ke mamxwa sadura ncutsi sida digapicjaqis of sabotier nxa government kap offered kuxhesa kitoko amami nxwarhu yawo dake gapi am auta sixhati nxa eramsa maye athi nxa abangxinxa yakho ndicwita asi nexhesara kobancetsini tatokuba farbarhe nencuti nxaduke u besilisi nato nesida nawugweda yane ncuti nxanxara ncuyihata ayi xa inxatsinisa ninente gakokha ke miyethi nxuxaaxhamiyeko nati nawes kaje kayitshungisa hunje nxabanxara ncuyisa sengxayikeno sasixa sarucudura nxuxa yiyake hange arhende yartabelzundike miyeza kuye i-independence pake xhoha satucudura kaise kuma amabekodi wasi nxuxa yiya xaba ke miya xa tinxajoin declaration report nxa ikukamata marin nxada ke kuma xa marinakhu xayi xamatide tikira khoe nxa titanima titatixhwa khoe kira titamiba ita mari mari tere ken dita chao dra khu di di of qa en qama di di e ku 70% qa di na me bi a panok mana ro ko la ikwa qama ya tin je man ne kai shira ngun qa ko na nga khu na mama tin es ko sing ngo tang la ko na kongwa se anu tuma khu ta du ki ma khu ma khu je qa qa si du kan ngwa tu ne nga ke zo ngwa e khas anu si ma khu ya ta qa ba di re ko en se ka dang tu na qa u sa i je no sa ti ka mi o abane sisi khona wana khawu ida jeno sathi ngwa sa cha cha ngwa u isine ngwa sa wakho na khawu ethi cha cha ngwa hope the president kemi khona dikitima sije ngwa hope the president kemi khona tura sora khaiskama i wakho na khawu ino wakho na jeno sathi ngwa dinga isike ngwa hope ngwa kemi oru jinga ka sna dikitima khuje toko banga sora ya dikadu nga nya re tsina ku nure aitse za ngwa ores
0: ya kankan sicayisa thiza kungwareni nxandike mingcaca kunxanjeno sachabi kulo miye seyika se ida ke nira qharuski nokoba sada sakunqathi nira neba kumcatha khomeke kaingqwas mikure
2: kaingqwas kaingqwas yeko nibakuro asisa telefoni kuro karahapi kuro miyakuki amambara nqawo amakhara qhaitome yawuka abaf qhaitome Kauki kati kira ma, titi kira ngkwa oke tiyatin komamsen. O ne arakusti, nungu anka okura ti khungan ke kan areba radio sirakteyu. O nga khuna ke siki mer nga njok ma. Oke nga tan nga inki kan khuna, nga tan nga boli. Kita yuko tan nga meri kan.
0: Un arayi go. Mayin akire. Un arayi go.
2: Hamiki.
0: Dayi go, man arayi.
2: Kodum gusti. Kodum man in, aopra kodum, o dita man kodum, nga meri hantma. Kam kam dani khuna ke wa tsu ke go, un anre.
0: Kodum majigi ha.
2: Eh, hora ka senta.
0: Ai tingira khoge.
2: Kain se tskira ho ti da kira. Ida kira main ta ti khaski dina sa pinga ko pina an ho ra kan gen ande. So ho bala ke kai sira kai tau. Bala kira tan ho guri kiri ga ma kira ma no kan to dina. San na ho main ga ske ne o mi ku ngam na ho. Ka ho ngam de ho. Koma san kam di tan ti ke to. So ho de gave an am si hard ma.
0: Kanina go
2: go go go se enkeng ke hana
0: kanina kanina da ke ngaka da ke bengase da ke ne ba go qaga o da ke khinira mo tsa di ke miye
2: okay okay
0: kanin ke ne yana kanin ke towa di
2: go ne tsi dani ra ti towa kanin tsina tsini tsi hora ga khona sangwa mangane
0: ho go
2: ne ho dani
0: no towa ma kanin ke
2: ha e towa hora ga khun towa
0: o da
2: ke ne ba ta ma ma no tsiki ni ora furu ga towa ba ma sa
0: Ha dilapune bakwa qhaqhawo adanxe chiki kukathes ay ngamisa qhinini ministry jiko mi hame jiko mi jiko ramu qara
2: qhaqhawo
0: nana da gira mu qaw idani sinan anga tain madya
2: le chi ngura ti dai di chinwa khira ngwa soft tani san khin san ngwa nga ye dwari khaprat khabe ge ngi ang bu swang khabe go khabe ket alles
0: khabe ge khinna ge twa
2: twa ko khora ga khum sin ngwa
0: nga
2: ministry sinan dani ke ne sinan ke latsi gra

0: da gra io a de nga ma ne ki ho ro ko ga o la da ni bai bi ne kai ngo ami ne ne ki ho ra ka hun ko u ba si ko se ke e bi da ki nga ngo ma han ja ma si da ki mun tin an ku ska i be ki ho ra he ne te ha ba ki nga us ko in ma o ti nga ko ni ko du ma ba ko nga ni la o ma ki ja so o no ka bi da ku na tu a ro mi s ke Relance Committee sa da ki nga ko sam stel to si da ki ni ra ne tsira ni sino tsina gra ma tsi toan a bi ki ke no ga biza wan mena se ho ne yugo na wa wa ho na wa si ge di ho ge kan se koi ho da ko tsin tsina tsan ha karu ba de ni koi ku sin na ho na
1: da ire lengo me di sa
0: da maran tsi aba koin tsi da island si ne ho ndin haus de ama ba em khala ge an ha ni si sa tra nu ni da ma koi kan tsa tan ma ba ho ge mera tai Kuna gerangwa ko menester gutsene khonala ngwa o gen e u di khaten tsen tsen likwin tsu tsu tsamo.
1: Kuna tika ngri ngwa la mugi menesa ke twa ko khon ke di gomiyo ni sisa.
0: O da yego twa ke uta khon ke ngina ani ko da ke ngwa. Ila ke ngwa ebe no nga ma ko ko yam. I nga khon sina twa its nga a tai ko ikhesa. Sa kam nga ye ko i ku ha di de ore. Ti nga ai da ke ngwa ma. Ko en din asti all classes ne sa de ke sia mer ma ban ma.
1: O da ko ko khum jani ko ko na khaw.
0: Ila ko kan khaw la ke Toa lagi ho te gende saru nom kui ne ba ha. It's such na ho ne be kan ti mu tan kri kisa. Ti ne ba ngi ngi kui na ha ti len kui wa tu kun ran hua. O le gen ha len kui ni wa. Nga kun adara si wa be len kui wa ib ama ban wa ha. Si da ha ti yed ma hui ki si da ha ti yed ma. O si da ha nyu tu kun ai chen ti yu kun hua. Ti da ha ib ti ta ma ha mi ha bra ta ai tu kun mi hua na gren hua. Tidagin on sin noy khate se ko ku genega so ne ba ku ko ga yete ne ho ngwa tin u khu tin zhin ne ho ngwa ngo hui tidage sidatin hop tin hanu ku a tai pan na ba
1: okay
0: tin ne hanu ku a khwa tin mena tsu ku a khwa tan sku za fol dun toa
1: kuni be ya kuna na
0: ni ha
1: okay
0: ona ga la ni ma ti alage sa ne ta kha dai u tin mi ka ka ku sa ku han ku ku ka istan au mi ku ke sa ro no ma Taking me a Huruguan ever a tin jouty.
1: Oh, Minister, and you could grab me, had you not seen what I mean, Jodras?
0: Minister is an eunuchai of Hadegran Hua. Now, Minister, you're going watching your Hua, who I think now where I saw on a sally necae nag on me. Oh, send me one of my clubs here. Hua, thou who not see, sally, I take kind at it. Stop, crazy to give me. Satsia, Governor. No longer the view, but I
1: knew. Ask not looking at Tikuning is a good one.
0: Yeah,
1: why can you tinnig a
0: white? They can you
1: have a language of me?
0: No,
1: ha. So,
0: yeah, on Nabab can love again. Sa, Governor Chitty, Menacercum, Sigam, who are the jiggy, Miss Lady, Horaka Sari, Huaben, Horaganangan, Herogutinangan. Narang Huang Makoke, Amabrama, benefit and Tuna ear, and Hunaman, as you know, Hami, Amagatra, good quigra, Jamigba.
1: Okay,
0: eh?
1: Would I give man like a new?
0: Isaga de sege de la go hatin ka ba hukuru ti. Arek na ga ti cha. Arek na khun ga nga kha.
1: Okay.
0: Sin na khun ga ru to de ge se ti aru sin na ni chin sin ge nga go. Kandor din han kandor sin ge chin na go si.
1: Okay.
0: Ora ga khun ye go si.
1: Ni
0: ga ya. Eh wa khun an go ja mi go ke ida tan arek un e a o ba ti ge mi e ti ge hwa go ye. Pro gore go chin ge no pa ke se o chin ne si. O go ye chin ne sa si o go ye ko ga nu nga ti ge ko. Ha khun ge. What did I hung here? I'm up. Did that thing and we better got a coach in Janamaki? Then you mean what? I'm a good and all real.
1: Okay, Gaza. So this is a gay. They come to Jigga Hussein, go ahead, come to Gurina.
0: You come here to Latidi.
1: Or Tigan is a 2 days in Ian
0: and I think in Labaka, 2 days
1: in Ian and I who come again is a 2 days in season 20 again neighbor. Tidaki Kanina and Langa had a great Gumagomi come out like Kanina. Nobody did go me
0: in a ha. Not that's a double go, please. I'm going to go to the house. Isa jigen hanup hofiti ne kininti ne ko si khun wan kali kayma
1: aus khasa lagere serin
0: de digi ne hale si
1: ada okay
0: mena serin ngapti na ku sen na ba ha ba ma ko ta ba kaza ti khot ka ma ti mi ne aba jigen na yika ikhuna ka ma wa ta ya ko na ko na ma wa ti ma Ti amsta kwam so ke klaseng hon tsheng bi.
1: Ka
0: ya hun ke.
1: Ne
0: ka ngo were ne si. Ne bara ngoma ti tsena ka ya aga on day tai tekeni ha ba hapti ni mi. O ke ga si ganji. Ada ngwe mi ku ba ngeng house ka ngo na ma wai.
1: Okay. Kan kan. Ni ya
0: ngoro mi.
1: Mm, kan kan.
0: Yeah. Ada ke na kamsa.
1: Mm. Eh, ne se di go tsuse ba go go tsaka ka eng? Tsuse tsuda ke nwa krone yao. Mm. Gabe. Eh, nga ndi ha na dira wa ramis ke kwa hwas ke hwata kwa ndang hwasa gabe. Ta ke ne ba daga ha o da ke khnina di game ba. Ti da ke khnina. Ra mo ntlo ke khnina ka ba tsai. So, lo tsile di gaming le kwa smuto twa go di twa go di go mi. Gabe ke ne se a ithuma go tsaka eng? Ne se dang ba no. Kharusa ba. Khaya dira mi eng? Go tsing go ha gabe. Stinna. Habe David Karure ti ni anota qhawaso apna qaro re qamdi sendama qhawaso apa yi

0: Yali ba karure ti Kainkwas di Kabamiri. Kainkwas?
1: Hello.
0: Kainkwas?
1: Kainkwas, Oresti Kainkwas, Oragata Maranama Kauna. Man, Oresti, I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell Isa guru man kwa di guru miba ni rang kere amro tira ke ayim kwa sada ko tao kai sira kan kan tira ke ngasit garo marami khari gu gira khara ka gu amai tira ke didra hana khari na ti dida aich ma ondar fenda ko naira mi amai so ngayip kan ngayip di khari na khasa sena ko na unha sing hao ngabe kai kui di ngapta mi di ching ngakon ngakon na ngungkai he so ade tita e di gira miyo ngayi ke ama besna I'm asking, Nikin, a noa in Naha, Sidadi Quin, Duba, Tatasas, Beda, How Napro Misesa, Habe, Nazas, they say that gay, Sidadi Quina, eight one in Wabosis is Ansuki, today, the Gramista, I, Widma, of Tain, Madimitira, Ha, did I give for me, am I? He get Nagas of an Nikarib Napan Liba, Tatas and Akunagra, of your select, or an Ansugna, the ego kind Tisike. Man, Neko Genedi Bose Ansugedi, Madio Nekova Taihead Madi. Sigge Siget Vadiradi, Tidagi Kabahuna Maradi, Koyhadagram Mibel, Nabahu, Nedran Huahuna, Azian Huaran Hua. So, see Amas Quengeha, Wakwen get Katas and Madiragemiduma, Katas and Akwen, or is as a Tragan Unsen another gay, Ua Habe Gian Toro, Nebatka Nagapa Igraha O, or again Hankom Sibaraho, Tidagromi, so oh. Dagin nga sa batos na pati tukuron sa rambang tila ke tukuromida na ibu di karib ngan ka ngadi kuna karaha o sfesfiel salek mar sida ke sida hana karib ngan ngadi kuna ra onda fensi na ibu nga koromise kao ngabe kai gui aon tik kai gui andi ang nguan sa iti family in tukuna ra for direktin na ukuna so ay odma na ibu nabara ho kom si barake sida ne ba odma so o mako wap ke na ibu taba huran kwa ti alitake dida dida nguwa da kadao dida hanga karib Ti dida hana karib nara onder fen kun karan kwa ama ti huwe khra fer al gemeen de ma ti gura gen laba goro min jo a ore saura se da gen ya dok tu khu ro karu ma ya da go tan he karu ma go tan a tura gen ari ge o gon bai bin ni si o ari ai si ha te si nu e go ha i ti gen de si sa koma o gon bai bi ada ne khu sa do ti ba si re di go mi yo a Dwede flag over it, Gungaske, Damara, and Hanuba, Omai, Omdi, Chingan, Toro, Omdi.

0: na gehaikwin hanuba season batman tidaina hi batman genaum de huning kwa singe no traba ora tri mister anti season ngura kwen kharang how did you namarana naum de mani mai se history ge ogombai bi go khakanye singe isa ne di ko gurina ogombai bin anti omdingang ngwa kona nisa ne omden season go stuza hi ti vakansi gra khaima ti omza kana mai ti nordestani oase kona om de nisa ra u ai Nedigo Gurin and Conan Hunting Wangana, Madira season who in a Diradi, Odagan to Dida. Hanuke illumination scheme, Maga Tribu, Chige me, mere as twenda of the Erda Gurin at Kaums Nagraha or Tinaums, Asa, Chiskin Naums, and in Hamang I do Ogombakum Dirage Dida and two. Amavisna Madidi Gimanguri lastig Ombasi Ometaha e. Tine uwe kurina kukwen umse haa iti kukwena antia kaira ngatia hanga umbi neche haa. Hanupi atiru gine umde huni nkwa digra mihyo. Nedra mihto usei mapadara iti ngaske sadako ne gorikas na tragesna omna ge gorikas na uwe kwenye neche ngasaste se tongurut na siha. Plegu nga siha. Amai. O madi ii oda sada nesko se nekuna rasisen uchi mankaida sadako da nedikuna nira kanipa. Into the Gagromitige, Ogumbai Sigman Ladi, he comes if a man no go high, eating a conanahuna ragla in the Huna Gagna by the Gromig or rest. Nahuado Ogumbai, you can a committee gati, a train bar, a quena Madira season hui. See Madigoha, Nidugo Guru Kaugavan, Ogumbai some digit tui itina. They get a make man as an Hanup or Savos, Hanup of the and each AO as a Sigi Ome Omidia, Nadigan Oros the Omdia Ogumbai Behade. On nature, Quena, Mam the Hunira and Wagai, he Caraba, who I click on and Mam, then he might say, come see, go by Nara. He get off Mamway, maybe.
1: Oh, the agri, Nairo, like Mariqua, digging Nairo, Doc Wagoro Grip, ACG skin name. This year, Logas is Canupna Graces in Coin, Hinagin, or also Canuba Graces in Ban. Hiage at Samit Canuba was season by Manning. What degree means he the Nerami, the Cabane, Quatir, who come eat die, Logas is a qua. What not Cabisia Logas is gay. Last cover who can lead guys and then again. So, missing Lady Ginirami of Madi Kaba.
0: Eddie Chihabe, the Playba, Kabane, Damara Gaupi, Sane King Gauss, Dow Gaupum Sirami, and the Damara Feba Gigger Uom de Ama. Master Dinga Omsa om the Vede flag over Eddie Damara Tigre Asa, Asa, and Asanga the Gay Ama.
2: Nehue eight and battery, digoro me, am I? Oskeza Nehue dra, Oabiran, Oawin, Quenuanan, Nongting, Ahu, Dohata, Gag, Nati, eight was a. This is a source like women of Gombaiske, Faruming Agis, I think Nakon Ginam Dinga, Farume, Oragan, and Sigiriha, am I? Oske ne, there, the fear that Kurin Kaukna, Hatin Nakonara, Miba, Neom the Hudu Ginning, or in Mabaiga.
1: Okay, Ned Ganyagodaniam. Consider the council as done it in the Tangus in the Dihon in San Ankas and Ladirami, Kuning Lam, the Hunwag, Christine. I.
0: Oh, Kwa gave the Gremia when Kansas Magorilla is Nagrehaba. Mahabu Grahanga, Dinemise, Miss Nari Habu Grahanga, di Amai. Nadi, Nadi, I get off Kurunga, did a grand.
1: How can it Gaza?
0: Okay, then, bye.
1: Bye-bye. Thank you. Da karuti ne so ai au ja sobsina kan kwas dimire
3: kai kwas api ore autse kai kan kan akaba
1: I hambia
3: atika e kore koi kap jugo knapa ko points up bai ja ko ko kan hai keno sai to ko kan ko se tsana tsa se khaba de kinai kam se ti kan kan ko kan khat ma I I don't know, can say to get a grip by one manguruna. Okin Langu, Abra Amabisma, Amani. Habit a get it acquainted, Lamir Kakahatma. Did a Rami ski kore ndeke ka isekeng here re go di alignment sitama ra go rata ima go ntla ke ke sekeng sada ke ni an na makweta a se sada ra tsa inthane ke no set na alignment ti se ke re go ntla alignment ti sa se a ye go e ntwe ni tsong tsa wa qhi tsinga go na qobuqobu ti ibe ibe le di khibe ona na go tsinga ti history ba o makweta ngata tsinga arantsung o tamara tama ke di tsara arantsung here rot ma kuke di tsara arantsung kaka sada ke itsimra sada di khaskit ni tsakam sada di alignment na ke ding an sada ke sada tsina matinda here rona khuna di le kontira network qobuse le ba sada tsuma tsira tsadi wa tsaba umsika tsira tsi network net ne sada khiro kutuka ta ke ni sada tsina khakhatsen tsingira ne khona network tsi sada tsi ni app le ba loku ba nyure app le ba marie sa nyure app no ba hamana nyure app le ba salman jacob sa nyure khara ka ku khuna ta ke ni khara khara kore sada ke issue base khuna ta ke ra khambatma sada ke ni khadi sada na makota a se ni issue na ni tora tsira ke ne issue sa ne issue na ka ti tsira ke ni ko tshi goe ha karoku mabunga okene khui porta ke opening tun kera ka fiscal ona ke sada opening da fiscal opening na u si tora kuna tora tma se khamtsa khamtsa se tura tsam mas ke na makoda ke exclude tsa se ke nsa tsna ibe ibe khatsa tsina tsoan iyani nthi ni ta khata ni ditima ta khata ni ditima hendre ko tot khota ta khata khole ya dikhotina ni ditima ta khata khantsi khona ni ditima dimi ko tsoan ke exclude tsa se ka ma khatsa tsina khona khadi khwa ma article ti tsi thabin khanta nan dan khwa khisa khona nan di khai tsinge khona ra netse tamara na blamir tsinge khona netse herero na ra tsamme tsinge kire herero ko ga qaye li pa sin di khona ga qaye maitse tsinga herero ko nqama mo di tsa kire tsi uni mtjoko vi vi pip bumba na ti ndi nga koroha mo mtjoko tsile tsikira le di ne di kai nqati historical nqati ai kai ngoba tsile sadati alignment nge nqane tsima tsi sada ke network tsi strategize ni tsi nok ni tsatsa tsi tsi da kira kham kham ku tsi ke ni dikhiso nang tsini nqane kha u kwa ba tsi ku ke dan tsi khuna tsora tsi sada alignment ba ko e ka ba kira sada forget to align ken tsi khang nai da ka tar sa hu o ni sisa koma opting ngo ba tsi ba ngats ko alignment sel equation tsi di akante ba nwa tsi strategy ba nwa tsi ni seka ra pon skosi tsi khabre tsi nga ba sada nama khuda misisa emotional intelligence krami go tsatsa ka ntshwatsare se sa khoetsa wari sa khoe gore ama ka tsiye sa tsheni khamisa go ke khona blamir tsi ida introspection e disen ke tuta mire tsika ikan kan mire when it comes to genocide talk ka ba ke tsira serious hamiti when it comes to Gideon and the history of the Hendrik Witbooi okay ke tuta go mi
1: Kangans. Kuda karuti dana khom ngabara thina ni sap eng. Oja khari kuna ha kom sikwina ha go khapta khom ja sap eng twas timire.
4: Kangos kangos ke jama spitao. Kuda ge khot ske ta tsa ngo tsa ngi kun ha madi ha bra oda gira tin tamra na tai ko ndo ngo ha te kiti. Amara ti da gira ngo ngo kwena. Tiveral kunene tsi era ngo kwa tsai tsi kai kona tifi was tsaiba huda grand kwa tamara ferdien wo te over reach ho ngang ai kuna ke ngaba ha ikona ngan ke best tsa tsa sendi tsi best ka izi go ngwa tsi ngaro dima ngwa ne tse o tsai taro mai tamara landi da ke ngai rang kwa tsa ezipka era ngo tsi kunene zwa dei tsai ra ha tamara na tsai ke di tamara a di tamara na ha ho ntune a qomzi ba khano ba tamara kwa go ha khamida gera di of tsai aro mai kurika o go bai of musika nga ba ha a di nga ha ho ntuna mutni thatha ese iti a qomzi ba khano ba ne qomzi ba of kona tamara ni afran tsara mo ira gera di ka o di da tamara da tai le go khaw de ke di sida best sa of sida a tsaiste sa tai go inqaruma da sanga ke yentwa ngorat o sida ke ngorat ma dira gra mi ama tamaran ke no ngorat ma khama da gra ke pan kai ga go ri ke tamaran tien tamaran tien ha tai sida tai ke ti anu ba da ke tai ji adan anu ba dimire of no how did ke tai ti ina da sida sanqwa of ngorat sa se ha ba ntwa ya tai puro se ke tubade go ye kuri ga sna ke mai kandoran ga go ska yuza time ke damara na tio tai ke ha o nwa ka tu yaun o nwa ba ke re tsaka su kon ka ai ni nan kharo di nan ngwana ne nan a etma tin a ba ma da o na sida nka nga ra kha di dane ding tai go in karo ma da damara da di kuri ga sferal ti sida di go start ke kuri ga da damara ndi ti o go ma ke ga nwe re se fa ba di dane mi ba damara ndi tsika nxa ngo dikora o tai go nxa ro mata sa ka ye kwa tsika nxa go eng kwa tsika gira ding tuba de a go ke e dira kai ka yo da ke ne go nna ke kai tsika gira mo o da ke ne se ko tsira ma sa do tsidi do mara nxa ngo i da sa ka ye tsi nxa go a khano khano ba mo de nwa ta mana na go di da gira mika i da si da nxa di ni ha go ntuna tshuti u be he o go tsara tsara ena ha ma di ndo ha u di nga ndo tsari kunga nga ba ha koi ga grafio ngakona ngwaga yet ngakona kinqindi nga nga sikwa ngqindi tsari kunga tamara ndi go ituye mutni le sida ai of ai to maha of ai wed ma of sorae dra bi da ga e ga rat sida ra sora go muwe sida koi kami ko ai to ma titske ko tsa zira ngwa tamara na tai ke ti sida ga ra ni ata huwe ma tamara tai ke le sida ta ga isi ama tamara se ke ata huwe ti sida tina na ngwa di kami ko ai ada sorai ida ta kona sora tsotso ata da mara da ngwa unye tina ngwa di kami kwa ban babas ke didan tira mitso tsotsa ai der ti nyenda han kwa ke ha mi turo ida tira mi ba tsia
1: mi skusa mi mi na kam jinga ni
4: kwa ni
1: furo itin di kama ra ta isa
4: ngwa ba ke na ngwa di tsai ke sa ti ta ma tin tun ge ge hang ida ke ngwa ra tsotso ke da ta turo ko da sorai ti ne ba muwe ma kama kwa ada kwa turo ngo ida ke sida di ngo ke ai dwes Africa snake na mibe ga ikia sirad ike ada kwa di guda gram ti mo no iku ntaro madara so ra ti sauge age ntoni ji dirami en komi baba toa i ni sa da tamara da man auto to kam gun gun ti ne ho ais ka wi da mo ai ti sada ti nan an ga ti sada ko na ma wa to to i sada ke skit ne za haran ai pla kwaita ara ga gun khaut na da ga khwa to khaut ma zayut ma dais ma sai ada khima ti mang khau agu ka agu ti retinal kon nu han nga ba han wan an mang khau ti ne khu za president ko se siu ka da gren ka ba kwa za du gan khau u de ita sin khwa khwa i ka dan ngara et mai ku kha da ni gun ti ku kha da ni kham ske ne dran khwa kham i ge da ngwa
1: ya ngasinge khaisna dra minza sagura minyo ji kain gya khabe kuro se kwa sip ke geseng khabasa ti khanoe ke kwa sip ba khabe da ke ha nga si kai du ding nasna ha ba ba wa ti ne khaba phine nga nga si kai nga ma nga ke min na ko ti mi sora ko ti na nau khwen ti na sad sad sad sad nga ko da mara namang aidali khaba ti khuna ramu madinda min na ko tsau good maska iyo tain twin ka ha ti nga social media ko ti khun ai kwasi bina hani se kwasi sausa qaukunqani khuna diye se qaukuchina ngathi kankansa qaukunqani diye khunchina aban wan wathi ge ngasqasna naung ai di khunchina ngamu madi ira neba khaos dina nesi kan automas nesi uga de jing automas wada ge nesi kan automas nesi kan automas nesi
4: kan wapa ge madi
1: khabe ige kwasi ge aibe umnara chatwa ti kwai da ni qaba so sada sama tsigra nesisa haraka tsin ngaqoka ka di tsigra ngalin waha uo onjekwane kona ane kon ginde di ha tsira ginga ngaqoka di kwa si tsina sala tsina ranga ngaba ngaba sina ke kgo sa tswari
4: ores ke se tsang ka bedramis ke autuma tswa ngaiga kharang khau ba grazion ke kona tsuba enda ama ka ngwa tsa yotuma ngaiga tsa yotuma tsuma kwa ba ni ngutsi kai tu iskao ngaba ske tsam sa tswaza tsida ga nga huwe tsi oner nga tsin nga be se tsa yotuma se king out mana out maba mai o ke nopa go go tsikwa ba nen house ra ga tsi o tsaisa nga ba ske kum tsik that tsatsa za ores ne ai ai ha di diagram ntsa o ne isa ke tsa di ka ba diagram ka di na ka bise ngo wa go ke ne go rang aroma o tsike ngo ba tsa iba bua ka aroma marie bua ka aroma kwa si ba bua ka aroma no kwena kharang ha ba sira ga tsi ke tsinge ne ko na ra dar on dira le tsike ne go ngo go ba tsi ha ba go wa kona no kharitna sira dom dore ke tikwen nena ai ustina hizma ngabaske ne kom ti khaudi ngati ngai di ngara tatwa sa ai tayotuma na tayotuma khaitai to ye an tswa hout mana tswa hout mabkhatsa tuye mang house o yoy ke khona tsenene ko

0: Seke qamdizi akanqa hinara ma waske atini akdiziri qaba ruske ngase khona sinqaba qamqasina swapnaske nesa kera dagra wike khonchina nisa neqhadi materedika kosase nqa khandu materedi nqa qara kon peidi nqa ngadi nqa khonqwa diga qumsi bra ho nqa seke I agre qaba khuti dagra ke warosna genisa ngiko makro khonqwa khwenna rami ba ha khabat ke sakhanane uta maskareyo che ni khabat konga khaba ngure hanara mibai sige I uda ke ngune sa qumzi ba ma khaba khonga sa khaba ke ngadi qumzi tshone ra ontla sige khaba ke nesnas na khara go corona uwa khadi ngadi qumzi ba gro kaise na thi khadi nga khone na ke nge ya ngandizi kuri khan tshinge nesna ngenge kona ke a khwa mai sense ke I khabi ke ngadi khwa mai sense ding ngenge khwa mai sense khonchina nesko se nohan khonwa de hopma sige chi ngadi kwang isna ni sara hong a sen tamaskara a ai konseye nesnai tsela ke qangona ngadi ikhwan around nan kona ne di iqo ya ne khonwa dinisi a qhabeso wa mnara ho twa ngiro na qangona a ndi uba
1: ke la dinin howe hira ke tie a 5 February ta ke a paisa ke kho afet hira ke mai ba hu ne qhabka no pais nahi ma khabda ke ha ka khan kara ha usai si faram si dagira ha
2: ma faram za
1: faram ke anabe anabe si dagira ha ne ya si dagi ne ya da ko qari ha wa udu su da bedalu mari sa ma ne da ne da ma da ke seri su nyu ma ko ji ba da ke de wa ti dagira ha ba I da ne ka dos des ai ko e e ho ka permanence ne si se ba da ko I da ko si na da gra ho ni ti ai ko e da ke ha ba si da ko ba ra ko wa ko da ke ha ba
3: Nagare nang aibe umsi badage tila kenda kanto tuwa wa puro green ke khona ko kwasi sese kuna abi ke nqa kuna ram pet e ya tuwa usa ko ni wa puro kuri a kwasi no onje khona leng a pose ho to maha khabe nqa o ke khadira mi e khabara mi e ram pet tha ina ke khaba ke ra ko se ita ko ti kwede ke ha kanto ti a utu ba ko ke bra ha o tiri ke kwede rambesa ke a unwa e rambesa ke unwa e kwede ke kwede ke ya ke kwede ke kawe nga kwede ke ne ti sose o o ma ha ti kata ha o kwede ke rambie ha I kwe a utu pa iti a utu pa ita nga stin ke a mari wa kwede ke a utu pa iti yo tide bedlen kwede sin ke ha registre ni se ina habe unwa e hana kwen ke unai oda gege tika tika obo tsara gege pe kori tsaka gege ha we ba so le ba khotsa ko tsaka gege sa mari tike ke me kun ke ke mai kun ke ma go ka go teng aria tio ko ke khabara me kun ke a utu tsi bri ka ti ne ka aro mai ha tike ka ye ma mana a tsaran ko a tsaran ko o man ke hoe I kan tor e da ke sita kori kha sia tina ra ka o mata tsi te se peliti kun kunwa unai ke fraka permanente kuini kori kha sikenta ka dot ne ha khaisa e ka ka no ra hut kran wow o tskum sini ti ka ki u ha ma dio ne khaisa u ta khus kan no ha ma e o kai pum si bata ke kori kha e tuma si kori kha sa bai tu is mai skita para de hui ke ae tse khoina go ha ida ke ba ne bara praya mai si ma kum si wai ku khara mi bai ma khon ke go ha o da ke go mi kenda ka do sike ko ya khai fo ka ne ko sina go ha so ka la tsaro ja la si
0: nan ke khari ni si ko ngana ra ho nga khona me di ke gera da gra swap na khonqwa dikaske nga sa khano bi khonqwa di nezira ego swap na ke ngari tsina khara ka utwa ngina ha si ge I khwa sen ge khon ge khaben ge khona no gan ni si skose khonqwa ma tino gan o wan se ge I king le go magro khonqwa khwe king ge khabane sa go musi ne khap kwe ska khabo ho ma itira me bank wa khare to maskri o ke ga ke re sa marisa ke mosa ke ga kere tsi ni kan ke di tsi ke ngadi kwa nura sa khabira ke nsa ngwa di tain ran di I khurundara haura khadi aro masa ra ke no ganira wa ka se ke tsi ne kona ngadi khara ka kwa nura dira ho nga nga se ke roda gra swa pe gore ga tsa se sina kona khadi ngadi I kwa nska ngwa tsi ngadi I ka utra dira Kabasa neskin si kero da kira swap na. Ame man karin kanira koka na bata nes nanira umar swap na skem asa. Habara kesara sa kub kanira aigun sige I kam disi kuzen ahin go amang wa swap na skem ngasa disi ir abahu. Se stage kari no han kau na kara kagul karuna neba uba sige I kwa si bara chanka kuruna da kadira kero swap na skem nesa kwa si psa kuma da kam kasena swap na.

0: sana khub ke kai se kero da gra swap na oisa khuba arugan wada gra ke swap na ske ngasa khubip ngap ke sara khuba kuiste aruga uma sege I arugu ke da gra chida ga dida kuza ngazan aba kan khamani guge ngaga sege sara khub na padin nadin oisa ngansa chida conservation funds akhasa ngansa sa ma arugu din op ngansa akhasa ta sara khub na mika seske ngadi ngansa ha ngadi keza sisin gara tisa iskadin aruga ke kanses ke ngasa ke dagra wa kubesi zuguke aruga on wason wa karusi gi chigini di inga nade moda gra gero swap na nide kaisa sera sisin aruga ke kanses waske ngasa chira ke nechis ngara gara gero swap na ngadi argudin op ngan ngans aga sen ngans ngans kabe go tloisa Ignatius David Samuel kadi hararo se in decision go amnira kam are uda chi ngadi I ni arugina ne ba nguni san on was one are karuswa pna mira mi baro da kadi de ga kwa kansa sti in da season season go amisen mira mi bata ziske ngasa kira gen sna ba ngoro mai chi konsa ba ngwa kanja ti kunara me
1: yo moro kan ganda kito hra Maya sa niba doha sa kaisa mas ha ya dia kito Ignatius David chira ke chira conservation funds sa season ba yo chira conservation funds kito ngadira mi se terda efeven terda kuri ha es que niendi nienda kito ke chachwai Dr. Lori Marcus ha ke chachwai sira di executive director chief founder sa es que charongo sa ke kis of ne ochuzon chuba ba ke kis arumas inaigin arugu jim akayam sisine kabira hama ame tuisen aruga rege sira nambi apna mua maun ama rege engas naran ane cheetah capital of the world ame diske charungo san ane ya fan arugu ye kai am se faram di ra hama ame ne faram sa khuno faram sti gu jen aruga ra ba vyekhma chi ye kai am sin naba marida nume toro bara khai kari agu chin arugu ngua gui chi gu ye kari auga kai am se sumdet aruga ngwan on of rakho chira ye kai se kari am khara kam Kitarian harassis in our Chira Kakagu Marida Sidadi Gunchu Pirintin and Unkasa Intan Arun and Nabaskos Sipa Is Narigato Nan Gesida de Cases in Ka Ne English Natra Human and Wildlife Conflict Answer Human and Wildlife Conflict didn't answer English Na Stay Season Aren Maragesida Season and Kariabu Hakayam Sachi Arigusna Ramabu.
0: Harekam kadin aruba kwa wati aruba ni siwa ngaka zeku kara kera swap na ausna ma khamani ba ngaba kadi on wasan wa
1: ya ausna ma khamani kya me fan kai kisi gero problem na raha tari ausra ya sida aruba like ma sa anda ases ke kere itke a au khamani wuye kanse kukwa ho ama khasna se na kanse ne khabraichi ame chikuwa nang es na Mama, we go Hamaniga Uni. I mean, Habibka Habraga direct carry out say, I know, okay, Pirigura or Baragi Ua, okay, Aribkeha. I mean, we can Aruba Navaha, did they? Neither me say game Aruba problems naha, don't ask her. Chitagi, case say, good Habaha say, Rasis and Nessis and Gunwabu, Ipan Aruba, fun. Namibia. Chita capital of the world in Anne and Naska case a quick time who's all up and Kubib under us. I think a quick one ever Kubib Kabase and say, Aruga never see that the best to dear has.
0: I think Arugu did come up and welcome Garageros or Panusi, what Kubos is a Madeira post and Madeira Kumapchi, Murigan, welcome Garageros.
1: Kubke, Nisi, Kubib is gay, Kumaba, Siva decency, Emma. Did I give me my mea, Miss Siva decency? Habin a maybe up my gay. Kayam said I gave me in days and pay for not Siragema, in days and pay for not. So Nige case take come up in an Amibia Narahoe. She not come up a Mabarahoe, not come up gay Farandirahoe. In the Nadir Lega, Madida Nimi Pubia, oh, Kanginana. My Faram did the Tarifanua, Tidy Gin Aruba Kayam Zerah, Kasigin Oro come up in Aruba, Edosas Narahoe, Tang Arumasifan, Edosas Niger. Musa ham gahai, ame kinise gahai, chinga kai, au hamani guje, inak arugu ha kaise kaise season haut maha, chin arugu di, kuap kenga hamani ka, na kai ham guchi, kinise guwan, wow, wat maha, ame fan, tamera, tiyam se kham ku harak kami kinsa ku harak kami supin aruba sira kham ka faram di uat mas aruma sin aba te si a wasa faram di
0: Misep kene sa leoparda.
1: Iyo, misep ke leoparda di dayan. Tadi.
0: Ungu kap gerak kami.
1: Iya, ip gerak kami. Ham ku gerak kami. Kami haina ku nga haina ku di gerak tadi ku. Ungu khasna gerak kami. Nau kama pin aruba. Opka, ame kiri pak ho. Opin aruba kese. Sang ni, ngata sang ni tu nak manit nana. Cing hai serang ni. Cik kang nanti kue se tu. Di situ nga kilogram di planning. Ungu Okay, nak pun untuk apa? Of nak kau kau wa kau kau wa kau itu macam mana tu? Kau tu ni si kerabat ai.
0: Hei nak kena sang kerabat.
1: Hei nak pun kerabat ya.
0: Okay, arah kami itu mesti tadi kero satu decision kan kuah. Nebat juga kau ni kerja kamera kero suap aruga unga. Oh nadi aruga ni si nebat durak kau tera damas kereyo. Tahu pun asalnya tu kadera sih wa nebat unga aruga damas kereyo nebat kau durak kau tera.
1: Jadi kita ambil si question aruga unga. Sira di organisasi sebab kami. So, ina kan arugin ngaban naik mahami. Nen arung kita oka bahura hawe. Fan kita kau oye aruga gudi family structure kami. Kira geng hinsep tu ba. Hinsep ke tarang hinsep si arung hinsep ke sam sehat ma. Anjing house tu serahi kami. Sis ke tarang hinsep sa. Mama thangan kom. Si tuh of tam hinsep kaho. Si tam kuri nara kita. Sen arun dapat agak hau, ingin arup sena tarik arus aturi dah ha, ame. Cikgu je arun aruga huruf di mana ha, sus tam of mana se, of hakase. Cikgu ingin ingat tarik arusa, parents of mating aruman tura ho, dengan hau. Cikgu ga iska, nato itu aw, nato ramai se, ame. Mate itu aw, oskin insan istabira I cing mana thanga, turi dah, ay rakom, ame. Iska mana thanga, kom tu aw oskin insa. Kuasa itu mani, ayangan itu kuasa aruna rangai. Jisun insna turi hasa tam kuri ka, tam aruna ni kaje, tam kuri buku setui. So, nes kangai itu aw, jika iya nak hujung aku muska khabiru. Ame, oh iya tarik, hara tarik arusa ngan aruna u, jika iya dide. Nasa tobi dage sida neng arun ina ra. Oh, when kung ha of kung sko noai of kung sko, awis hanay chis kung o karop na tobi ngan aruro na hame. Uta chi kaike chi kaba ra karop wawra wau. So tobi ra kito ha so ni sita ye kwese aruna unha ina hang aida ni karop wau na habi na un arun ge on halaga hindi un ay buwaba. Sita to ba ni ha.
0: Orang arun hina kadin musim disim gay hing op nga ana nganti na drawi temas kare iyo saru dabang arun kuna drawi nai tarop nga arun nganti na drawi
1: ya nai tarop na arun na deke sira kari agu nao rawi mani tira dimis ke sira ke kari auga ra kata type ang arus type arumap aruban Kanhasa, tain arumap kumisabay, kanhasa, tain aruman kham ng kanhasa, tain aruman ng aw khaman wala, di faram siya ang kanhasa sa. Namay, man aw da gisira education na kakasis di program ka unwa, chira ke kari agus na ra kaw sira di organisasi wa chira karib di kakasara diba. Namay, marita sira sira di karibani ke klas, marita extra marirosa ni ho pasens. Di karib wagu ngan wana degar kaga kari awa. Cita ingin ngapa ku? Arimu, arigu di program isna uwa Anatolia, Anatolia karing doktor kaya. Arigu ye kangalgu ame of Anatolian karing doks. Turki bahura ha ame Turki ba Turki ba. So ngari kara ke sida program uwa cita ingin ngah ariga ramai kari awa. Anso bego kerati, cibu ka ngalai si ha ugu ke desin face ku sara matari. Nah, arip ke amper tu nak desain skor serakan ame. Nah, desain face kene sa kusti warte. Di maris asitura ke so, nah tu kusti warte bangga arip ngaca cikgu je tuh 100 to 300 kun cipirin senan kun baik kena arip kan. So nari program kerja uang. Aruga tera karup na hui kau si. Ame ip kuip senan an kala nen arup ke apa langgrek di faram si. Tan kau tera di faram ske a. Mereka ni mi healthy ekosistem. Tidak mungkin kalau itu enggak sana masak habis ya healthy ekosistem. Ame tidak kau di ame kau hamilin kahau. Aduh kese fast ane kahasa ame kese fast ane katain bay. So macam ni mereka ni mi kairi gu ame sperm

tuing air ko tinra wana sao anida kabasis kara koma yise kama ti tuan anhola ba ko kaya sira komen ke ay kora si seguro berang arosin na ba ibnami biyab si anhola hanuka kautsadi ina ngao wasti di kagyan waka kabe digin asan nande ay kora sira kahatsi nadi i kangu kosa si Akain as ning hubtis na marina na tobe si rang harai. Nasa netoan din ke nang hunga sigo kabagas an holap diga kura tri sirek inga kriye. Ia torup parting wangadi sing undin gufu sigara hong aba. Ay kams nga ike nang namibib okuriang gava clinics diba indi oms ase I. Nabay ina trovam sa kaip ngarang omse. NBC's ting huan gerang hara kari tuaron si kam toan Hai sa unga kalkaw di. Rahong asa. Naba in ina nidi kaip ting aip nga. Nadi kobam sa kaigwirang omkoy aw. An holap di aw rekwip. An uyip ni kaisa kwa kap. Kira ming aip kang hong asip. Ni tuwan da kri huba kura kri kaisa. Ip yogoro kaikom. Nidi tuwan na sinyi uwas. Kain hanu on asip asin ni isa. In an holap kom gungang anakoy aw. Si partin. Tamaskip karo kamarin narang un. Sing inang angas tarang umkoy aw. Nanagap na usi manastiris ki tung ay, abakong ki di si ankolap di tuman ki, ang nao uay kasiging ang anay, watang hanuka. Nadi in nao was, tung adi si hong ki di si tuman di sakya, abong abos kaw ka. Namib da sa diamonds nam dias ki asa klient habib. Muna di si tam ang harugot ng kutip. Namib yap ding hunuma diamant na. Kam adisi kam disi maning akam adisi kam disi hung abahu kam adisi kam disi kaisan akam adisi kam disi kaisan ab amahu di mang ip ip nga ko amay eng a na kai ka kang haruku kang kuge koron na mibi abahuan Avalon Diamonds na mabias Fine Star Jewelries Diamonds na mabias Cayenne Tradings Single Investments si Starch Manufacturing na mabias at kota ha na wakai ka kang kanam sindike Belgium India si United Arab Emirates ahuan Ang huwag sisin kasip ke hong di si korong at tanam sindi kiyatay. Nam dias kirami, tabi kumap tanam sindi, ay korang huwag hobe si tom kang kasip, kasip, si namibiyap hunumat diamant nan unga kasip di para, kautos ati. Mozambiki ke, hindi tabi kaw na sisin kasiba, karang harus anima, kahit kangas karigugudis, teknolohip novi kasip sin husong kasip tabakunit ng aroma, nadi kova ams, Ay si tabi kaw ngas din haus maputos ngas. Dabab ki Presiden Daniel Chabo bakwami. Din hubkwakan ay hindi kasip. An samang uistibay at tao kaw sasa. Nuvi kasiba om kay si kading ay kana. Mozambika hunumang uwika. Uwika hu kusong kasip araw din na dabab kunis din. Nana nira kaw tao na si istra. Presiden di kirami universitet din nira. Kaw ngasin eriams kan nasa si tisa. Nadi sisen khan aro ding ay si om kay sens ay di istikaw nga kay dira maase. Si kading harugu gay khan na asang asasang khan ay karigu di hidala sisen taw si kasibang aros tina wan akong husong kasida kog na akong natista. Chabob kirang anka, Mozambiki di tabi kaw nga sisen kasib ay mura si kay tuwang unarang uwasa. Iyan kabusang hong arede. Universitay di ting harugu kay kuting ako kog tabahase. Ipke, universitay di kay kaysa kuti. Iri unga kaw di si kakla kain di tina. Korang uwi. Nang harigu ay ay I. Kong nga ka dis. Si kadi kompyutere. Si nauha ay straba iha. Teknologi din nga ka kota pa si. Sierra Leone sing hanup kya gawang an-an. Iniyan dang hultoras. Jiniyap kasa kawa nira kawa amsa. Kading ay kasin huwang aridi. Nekam ang arip din hukang agugahay dira saw si. Ang anan sing ang ikaw nga si manasiris yung wami, nirin hukura si kaong kaibiyan dan as nga hap nga nusising wakurot nga hap nga kabagya kawami sa kuwendu nung goa kaong kaib. Daba, nabay in hukura sing harugup si kuwendit nung top sina kabara ho wa kaw si. Nang hukura sike, tam adi si tam di si korong abakot tanam sa sige may, kuwesip sing husong kasip kong kanga kasikong aroma. Iyan kading ang kasap iniyang gasaku kuwendus tahan sing abakato am kuwin hunga sigut sina om osikya nga huwi si. Nari tanam swap ngap ki Sierra Leone sing hanuba. Kang nasa tsa kasan ang kasabi na kirima. Ay kasi kung sadi,
nemasiba oresa ho bastidi nqo ne ministeri skrami ne khabaxhoba arms president Julius Maada Biop timi qwiku tsiqhara kanqa kunqhwanqa already Sierra Leone sqada nisaqhiku si Guinea tinqada nisaqhiku akuhanga para sausa qiqo si tsiqhaqo khasipti nandi ne waqa mqhuku uka chaba kunhanga tiqhanqa sqha na ministeran khana qaribtsi un abosasi qire amsa East African Community EACs na uwanke hanumasa kwa konga ianira karaka ngaku karaku ngakati tikari kuri tetisa kari sing un abosasip ngaba kaita tisi sisenha anhana ngu sisenha siba maya ing ask aroma ning hong kuti miski disi kusing ang ng house hana kariku un abosasip tisi ya tai salam ngaku hais tiswap ngaku tiye manasteran ke EAC kari si hana karib ting un sisin khasip kuri ting awe kuri ba kwa konga iya nirang aro sinra kuri ting hana karib ito kaw kaku basin ayi kakami si kaip taba koni di digital teknologi mari si kanga di sin hukura sin harugu gutina kakun ay pangap nip ting aro sin ting aro makuri si nari nguku khasip ke ning awe mangan sti maam sa karaku nga EAC's Rice Development Strategy RDS esanira kanga iya nira sisin kaugu khara ganga ku khara khara sa khomnan prifadan ap hau nga khasip sina khari tkaita nga se nari khari si raisi din kharu gu gara sa ta nguwa ay ngawn ngan sina khari kovan itse nira arin uise iska niski ning hiong amse gu tkuyura huyao saron aroma kaisa mis ay tuwiri kao ngamay kare.

Kai kwaqam udidi taw. Amsta ha qho am dinghang house. Chide ida sada anghon kwe enga ikhide. Sada di taungas, si sada di khatla sending aroma. Sada ha di yeha se qonga. Kharu kiring aip di qho tara outsa. Sida gingadi I amsta ha qho ams nga ikhide. Over here rutina ma kwendidi rang hang hau. Ngadi in hao nga si tawara tora kuse. Torop ayin a, madin sada di kwena. Ngadi I kolonialen aiguni tris ayin agiri uins. Kai kwap kam uidi si torop, tari e kari nesagin aroma, ti ngadi torop aigugi hain ngai kari. Ngas kau ka, uiba, torop kau ka, si maa taup aidi, ngadi in hao de, ke akrabang ankai kaisa. Nete, asang aip di kwa ngwidi, iadang ida, uing wa aon, nirang ida hutong dori kaisara ua amdi. Nedin akasigu ge, tam disi kurung as twe saup, tam adisi tam disi nganing abdis ay, ombung hao ngasin astaba, nirati he. Nen akasib ge, Hitambo Virtual Academy, si OPMRS ha, University of Minnesota's, Ludwig Maximilian University of Munich's, Johannesburg Holocaust and Genocide Center's tang hawa sira diye. Hwa mai senre, in hong arere. Ngari tom ka konga, si ngayi sase, si tresa se mare. Sida di websites ay hitampoacademy.com,

0: Inkosi iqhawu xunguthi gamire. Thile cha liqhawu thinxa inkosi amire. Nzeke mdanista. Sawu kuqara uma indaba kwa amqasini swa beskinisa. Qinqanqa iqinqhawu ebachadini nzeke msawu kuqara uma sina qhawu xunguthi tsiwa raka qhawu na raha. Khori basiskinisa.
1: Wunstartis nzeke msayi.
0: Kayi ke dara cawan.

该给谁来管？该给谁来管？该给他来管？我一搞，我一打卡拉，谁一打拉？湖南没安，滴答嘎嘎咪，他妈是个哟，湖南提拔，他妈是个哟，爱跟娃搞他的娃啥子？我打把砖，滴答嘎嘎咪，难搞吧？阿罗嘛，伊是给你这个么打的？阿妈，他的你啦，娃是给伊，你记得个？你记得个啦？Tani mai rang ang abaku. Cisara dituan. Tani mai rang ang abaku tuitman. Khabe au berup cinti mika. Tani mai rang ang abaku tuitamaku. Khabe ay tau si. Habasa khun. Sansa si baratuan ama khun. Amai. Cinta tuana. Sansa si bandang akun khamai o. Nauhan ire am khasika. Ngatna. O sige nga di in as nas kwa ni tini ko. Ay kaw sige tawai. Tani mai rang ang ababa tani yo. Ama ba sigo. Tani mai rang ang ababa da kong ama ba. Sida mas kayo da kong nisi. PlayStation sam ama ba. Sige tawai nga di kong ay ba. Tani mai rang ang ababa aroma unha. Sige ay kaw si PlayStation sa ini ngung si unha. O ige nga tawai hana. Tawi kuna at ha. Omsnahan ere amkhasigutsina ia maqaba qai khabin giratona nasang aiba tani mairang an aba ai in khoesipting in di sorosting in di dise khun khastina aisangwi tani mairang an aba baika tongai sisenu khaw oyeni ri tsumai hana taung nabe owi kharaga nago khuntsina atika na khun aromasina aiba mwaka Tina hun kastina umsna akha naka. Tuan ge, kaisi gai taiba unwa. An abagoi hasa. Nanda ngara nang an abagun nahun. Nana ngara ti nanda ko video ka ko ti. Nanda de hun. Nana tani mairang an ababai disa. Oige anasada. Ni tuaro nara ne hun an amabada. Din eriams ase I. Si sara da batwe. Ni tonwai. Wa kasi ba unwa sa. Na uhang eriam kasi ku. Oms na hango tina din anwa sa. Kaka sindara. Kaka kudara. Wa ngare da wadang hanu si di dama. Hanu si dara di. Nisi dara tau bahu. Tanga hu tona unwi di dara ngay. Oms ay giga ni tonwai ha ba di titsita kore. Koyao tita nisi. Di ba. Khabin da tuana. Masang ay indiba. Tani mayran ang apagoy ha. Tamaske ito si PlayStation si ngun. Siyo o ihanan ni tuan nga di ko kasi ba ngayin na unwa. Om nga ba ihakun ay niwisa. Si nedi wipti tsotoske ngung dadapat kami. Madidi istra. Ay ba ngayin si unwa sa. Tani mayran ang abab ay nihangay si testiba. Si Aib ni hasa. Om ngap ay han eri am khasiku ni ting pang waisa. Si nauski tanga. Tangu khada mi dide. Tangu na hap tuan di bhadra di towa e. Tangu na hap tuan di bhadra di kaka e. Si khadra ma. Tati di dira mi tuan da. Tangu na ha. Si kari tangu na. Sats taut ma kemi tanisin. So anna sats kutung asin ui kemi tanisin. Sinda khabe tangu di kwena. Unda ini din habi de tri khada ramatona ya kas kasan gira tona netani mairang an abagoi nisit ku subu subu bang e di school season gun aroma o na school season itinang ai unwa pat mahasin na an abagoi in ta ti khunati oi get unda pat kobe yana kara gun di kobe si di ditani mairang an abaga season utokun aroma sa toi gomogan e idin omgu ta horaga ti satani mairang an ababing kau Khabin gira ni tuana. Tani mairang ang abab airang nung sorika. Si tayin sorika. Si ayin sorika na. Un mairang oris tina mayun ng awa. Tamaski yung unkay ng awa. Ngay gong unkay sa ipting ng orisa ma. Ay to siyugo skuli gong awaw. Husen sinang si school sara na kayin uidmasin ng ang ababing awaw. O sinang orisa. Iha school sara ha.

aba hanta sadaga hauwe nabanqose nabanqose ni sadaga nabanqhawe tani mayira nqanqa babtsiqwanthi hanohwana tani sisini gakhuda ka wasiyo maqhayiba inqhawu cuba ihunzi qhonu witma tsidiwe witma ya ngalisina gora tani mayira nqanqa baku ncisidira qinqa ibasinsica winqa ka uka google is your friend dira mikhon komo oka winqa sindira nqaitsi qhorena Kwa hana kuru. Kaisa kaitaiba ika uwao. Tani maira nga bapcha si sensa. Si tani maira nga bapcha. Nediko kama kutin aiba tuhu tapko si hansao. Oige hana netamai. Kaiba uwa. Umnab ai haa. Huna ini dise kaisa. Nadiko kaitasi ba uwa. Nedera misi tuhu tapko si nga bapcha. Ito wetzi. Video ka kose istra. Oige hana netamai nga taipsi kasi ptina uwa. Nadi itani mairang ang ababaira ma aiba in uwe in yidi school si sen ko trastina uwapa nisi uwapa sen nisi isa. Nuso rekani na tani mairang ang ababai khabinin apo na tjarts nga kawin na mibikun. Khotra kharu in aita titi. Tomski min de kaykona na si sen ka kwi aisen. Tom skimin di kai kuna nan ariam khasikatani social media ning hugu ngawgara kurin ai kotsi khadi khai tsomai sisen uti de se ngap aira ha sore kanti tobi di kose nai am tsing nga tsoman in di school sisen gutin ariam khasipti ka ha o au skimi go din wa na san na de dara sara tsunda Nak kaisa maam. Otsting aba. Titi school saranang humiba. Tini netoy lo sase. Tira mikun kimi. Hamatoy. Nairang edi. Matani mairang ang. Aba titi maske ngasin na playstation sa ingo. Sorry ka. Edi ng ere am hasip tina. Ud mahasi. Tare dara kaike. Matira iyo. Odagi kai sia sansa. Tumana rakai kai. Tinaske. Nesi han kam kundi uigu. Sara di tuan digu. Negu iki mingi suanara isa. Kai se kai sansa si paraho. Indin ere amha pase i. Tini tuan. Nang aba igu ho toto. Nensi nensi nengi ting ere amting anse hunadara. Disi kaisen a disi kosen a tam disi niskose. Nituana diva. Aba ti strike ba. Sa ima iba ting uma. Tira ni tomai. Sa sasi ba uma. O yugo ngayi disi hagan a disi. Disi ngon ang agure kay go. Ungay rang orisin ang ang nati miyed may. O yen ni tomai nga huko ngayi di. Tigi ni tomai nga huko ngayi di huyao. Hao tong tong wita sin kong kao tuma madi amaka. Aba ang hanuko nga. Ido ni ngaums ay. Kai sai riga wadun an abaka kriti kritin si duni ko baka ngadu asi kai si skola hudu ku kaiyo ko iwan idin ere am khasi patin anwa sa sa si patarama si ini tomai ai tsama ko ba sins an hui damas kai yo ti iga tsa o tsini ti yesa i tsoba e ngata ni tsatswa madia maga horaga ere am khasi gu Si horaga kauba di, ngari kire kongda kutriya maga. Si nituwae, neba kounu, na wamari di ditsko miyo, tamro kaika atma yo, diya sa ngauta nam chitowe, tamaski yung watse kong madiya maga, wii ni omstobat kaisa yung iye, karap dira ngang a maga. Ugay dit mao, si datadi di ngay di kaita maha kwe au. Si kari ngari tomai uipna uipna kari kon wastu sani hi madawa ams ase khui mad mase kan kan khabata mase si kari ngi ding eriam khasi ga ding wan wada maha se nan ang aba ba itoi ukai ga didi khabe ngasi kari sing ho wudi de khui au kari na tara kai kai kari skine tsisti di zarama Netera ngisi, nga daramu, orisan oristu sa humay.

Ay, gurum unan or excusan e am kahumai. An ay goin sar na kain utin naba outubi. Sita aureha kuhami. Habuda gira huye. O havi gene toan aris aroma. E eating ere am hasi gutin e idi kuinting e idi sisen gutin ani humai. Tira gitaring aroma didra neteti. Nete kaiha, nete kaikwe kaiha. Habing eriam hasika humai ha quin. De kamsi snaige, sisen pa isaki hai. Hua huna di ba isaki hai. Hua kai ba isaki hai. Nete kaia kam quina. Tige nete kaia kam quina. Kam se kaia quina. Eriam hasika in ukisa. Nom ai de mamadia maga. Dige hat me hoi au. Soan natara tisa. Kaisidra na mamaga. Sara di kaikis ngatara, ngatang adara soana unwa kaisa. Nete dara hu, oresa ini unka indiri kaisina. Ii, kukube ai, ngamditina I, unka indiri kaisina. Oye, ne toa in arisa. Wakang ay karuma. Eriam khasigu, na titi sa te kongsa sisi kore. Huu, ne toa ngega neng eriam khasipatani. Tihuna ni humai. Neto wang jega ne kain sisi ni iya iko hoi kotara. Kaisa ni humai. Neto wang jega ne kwen kaha. Ditsita kore. Kona ni humai. Madi ya maga. Sota sa huge. Eri ama khabai ni hui kaisa. Anda maha I. Wang nga dita. Kamsin habi ngui katma. Nami. Naba hudera ngui swap na. Disa. Sidira ne disa de. Sada. Dikaka. Sini kari kongda ase, tawan da kayo tara tsung. Tawan ya ting owa, sin ii di uiba, ay tsima kai kong tawan hanuse, kaisa tara mongwa maka. Sin nadi ii, nete ao kai nete tara kai ha, nete kai kwe kai akweda. No hoba ni kayo nui, miu nubai. Tam di sin ngona di sin nadi, indi kai kona. Tam kami ha, kwendi omdita, ngunde kuruku. Ngai dita ma kwen ge. Oske netes, wang asa kakla sindire gire ngai. Tomai ya hiyai ni, ere am khasi bahana. Tomai kakla si kaisa. Nais wang natsikira mu, ngai kwen ge, tomai tan hurut ma. Sidara sada, api yusera tomai ding ai. Hii, ari sarahana diba. Hue kuitama, oren at natama, kawai unkait matwanging, untama digging him di bama. Sin nakarapke, dipke kuyo diha. Nitong di dabai gay. Kai say is kauk natwai, najas natwandama. Karap kawe up gay. Digge kaygay kun gay, siti hang anna. Ang abagugini koi se rigao towe. Wadu diga. Dige ngitong di daba ha. Tige di I. Kajisin aika babasaba uwa. Kajisin aika mamasasa uwa. Ha ha ha. Arisara diba. Kata sinske. Kaun. Si kaun kondu. Aris aromats niyana. Kaisip kai tau batsong mukhabe. Arisi kaisa. Aris aromats niyana. Kaisip ka sa kao ba tsungu khabe. Ari si kaisa. Nasi kata sin siki anda. Ari sin aroma. Tira tsa se di ngobu koi da. Nga ma hukui da ra hana tou ai. Tse ma kai ba. Tse nga wa kai ba. Tira ng ai koi da ng aroma digi. Nete da goro komen a di anara kata da. Nete sa da ge kai kai ba dama. Ari sin ere am khasi kata gira. Sada di uana kai kai ba. Ari dania na netona hu tai si. Tindi netona saraga tai o. Ari inding ere am khasiba. O se maba kada gini netona ra kai kai. Khabu khada ra tuan ge. Hu kai badang ka didarang ai ia. Tingi netona hu kai badang ka didarang ai ia ra kau khabu khada. Niswa nga dara kai se. Huna mai amni amaka. Nama gaya gisara din ere am. Kosa se tidak.

0: kai kuma stawo do ngari dake ngayen kankari ap na kon am kasen netse kutudo ngori kan aro ba ko nkam ngunga kuri khana kan kaba ra khore ba se kam ko se cuca maka kuro ko se kam ko se cuca maka ngani chenga ngani cam cam cam us ke sms kwasa ngayen sa kup ke kan kwasa
1: kan kwasa bi betel mi dure
0: kai kai da ko mi dure
1: ngayen ja ti da sin ke to ba abo para kan kan kuri ba kutu an aro ba te se kam pe ti da ke to ko ba elo bara kuwa sira kare de ai po se kutu asang de ai san ji sna rekra kan kan abo ba le gedo ti kam to aro ra ia go to go le no na i kha gei beta se ra tina tane ya kamo ge tu kan so kamo ge pira to elo ba kan kan so to ra ma ira yo na kamo ha ge dagat le tin ngai ako na kalisa go ai se go to go se a kan ngai si ti ta ro pya ngai ha se tharai pas no de to go ngai e sa go ton ton tau da ke to pa ti ta yo na kamo ha ge da ti ti kam ro ra tina ho ra ka family ya ti da ka tan ye go ngai na e se da ge kai se an ngam ti family to wan ia dro ti ba tin am ti a abo ba to go no go ai sa do khai tro ki kamuha gen ti tire sen sin kwa na kutin kwa fa sade ke elo bara kan kan gen wan yan rati ba tin ngami ya do ha ma de am ti aba bo do kwa ik se khai do ko mda ge ditai yo na kam ha ge da fa ter fa ko sa ko ga ti khai ta ti do ko ara ya ti de
0: kan kan se kan che sa do wa na yan kan kan di ge kan kwas
2: kan kwas o ma pe do khai dure
0: khai khai da go mi dure
2: ai se da ge go o ge to ko ri ha sa sa ti kwas ti wa sia ta trela gen efe Abas de yo faltu ungur da kon arbe. Yeni fer kurim ko besala sta koma ere. I tore sata uru sa oba oba ka pro. Au ha mutin gra me kai ka pura ke da kenti wa tin uru si hat sata ti na si kesa. Sa ma mara u se e man a ho si au lu a ho si na tin de ko di kan ta hora be kai ka kuri ha tin waro. A pura ba no ko ban ko ba kuri na sa mutin is. Na una am ka to asia. Ora ka ume ku ora ka maro di a ona ri swat ke kuri me kai ka kuri ha tin. Ikuro santis ke sa ma gais na ge naren sa ma no san asken usat ko sa tango om tata
0: kan kan ngayen sa kupke thank was
3: thank was betu ti baba ke sa ke ton de te abo kha un kuri ba go amo a ngaro ba ntse ke amo ngama se ba o kombai si papa ti da ta kai ti da ome ba ita kha ngai se ti ti ome ale si tina ke kuri kha ti ome Ome alu se tenge ke kuri ga itai ke kai sa bira mi mi pa ome alu se tina nti tira ke to ti maro si uwa martene kama se tina kuri ga pia ing adi tain sa ka ngai se tia ke ui kam kasi na ra mi pa tita ngama se ta ti kuri ra ta tenge

0: Kai Mr. Jack kurira pitaras tanta Katrina habukurira sira gine tsekame pna go kuriga a kai tanta miran ke a tswan na tsika di a tsasa di anta sa bentsina nga yantsa go ke moro
1: e moro mir ma tsa
0: kai de ke ami dure
1: kai de ka tso go ba le tsina ya ka tsana kai ka tsanga ke go me bare ya mai to se di to go ka sa futi ki ato abaset e pelos antropa a se kuriha e tsu koro ke se kuriha o se to hoba ato ka abaseta ama perdaro ena se ha koro to hoba hele ka family one ha koro ka inka hanga ke sa koro hore bai se de kito se kwa ha kwesti o a se to hore ha sala o khrus wa ba ona ka ke ta kai ha bide kito sala to khrus mo tsena ka inka hanga ke sa hore ba mama sa se ntse ntse se re ke go ha kwa sa ga mam ke go re ha sa sa ke te sa re ke go bona se ntse ka e ka hanga ke se re go me ba mama ke a ba tsa sa ke go re me se ntse se Benjamin Bobo Roena se ntse go re ha se a se ntse go re na se ka e ka ba go tlhore fa jone ke pele se go re ho se ntse ga e tutanki bye bye.

0: Nain ngap ngarang am tase na se tanda katri nang habu kuri rasti a upka minister Jack kuri rapti ra gene tse kame pnga kun ngona disin ngani a kuri khati kwa inkaba atas kubans tse bedo sti di khara khore bahe. A netsep ke tikas a uba kuri khaha ngwaroba. Habi uka sin ngwaroba kuri khaha ngap ke amos hamase ba. A mama sas ausi re nade sin ke wa kainti ngwaro dikuromi a ma lobda matsuis tangure sa khun a dikuro tantri. A dog about a get it, as a tank and night, a stiram hibang, who are in Sakuna than it is era Korebase, Miske Yvonne Quakisa, a waraka quaking our conge, a thing on Taskitama Quakisa Kuru country. A tiknaro can it say, Naiha, Epke, Amos Hamaseba, white train, a tiknaro, Ausi tanking, Hamas, Mamas, Ausi Renade Stira, at the Kuru country. Nayan Saku Kemoro.
1: I am to a sequel Hakumidure.
0: Take it a gomidure.
1: Kaike da getoko adatu nese singa kuriha ha khona dokenka kana tsi tok mebare arato khatha op andras apole sitin ep ditanda tanda jona morin apole sara keto wara nese ikokuriha sira keto khop tu khome tu ba koro tsan pasen sira kera kan kan dok ke khame khoi da keng anga ke tsar ma tsian anga ke tsar ma tsira kwa na na mi tsi ka ka sisi umkhinqa sina sira keto tio sis o sisel ma tsam ma sina ba es tsas na tsan ta ka ma es sa to koro khore ba tsi a tsi mama sa ti tsi ma ro di ma ka di hora ka tsone wan keto ka nta ka na es sa o sisel ma tsam ma sa koro khore ba o ri ga a sina ke tso nga e tsabe no ba ka ro ka tsi tsi tsa ke ga be pauline wise sina to ka nta Netse ke ding o ri tswa so wendi tsabusa u ya bhatsoing go ri ba go ntaro ba e tshika nka ba ra khore ba a ske o masas na o mi tsabusa ka inga mi kha a tsasa go a kai ka o Dr. Justus Urue Karwe tse a ka o taras a M card Karwe sira gene tse ka mo mna o bua bhatsoing go ri ba go ntaro ba e tshi wa tswa ntse a o khonkha ka inga ba go ri khore ba e qosa se ske o si lenda ncanusa tola magu ka inga ga nna itse sti go romi ga nka nka di ke moro

0: Ngayon, kanta di kain kuas.
1: Kain kuas, kung mabedu.
0: Eh, kanta dure.
1: Kain kuas, kung mabedu.
0: Kain kuas, ngayon, kanta di kain moro.
1: Moro, kung mabedu, ay nam nam na ba de at di karos kedok nese wuya, kung kuy ungriban, arumayan, ay kedok, Paulina uy daning uy sesa kori kas asnas nuase Paulina kan kanda gitu kra wiyau pasas kami ka sarusa kita gitu kra kugri finas ko arwen am sikai kan gan sutu wiyau para mi ko gitu kwa kain ka hanga sesa uha re Paulina ti ale da kai se kan kanda gira kwa se finas upa ne am aroma di da gitu kwa gromi ko ge trai sa ko kai sesa dok ne se uha re di gromi ske automatic som sesa kami ap asa ko
0: kan gan sikai sesa du uha.
1: Hey,
0: gan gan,
1: bye bye.
0: Ngayon kan ka di
2: kain kuas? Kain kuas,
0: kaip ko. Kaip ka gumi dure?
2: Kaip kaip ay kito kuwa ko. Ara to kuwa ni siguro ka kung kain ay re tamra ng ice cup Jesus. Karo ito kari tanda tanda M gas. Oma karo isin di kami oma kuri ka kuka oma om mayo kina oma ngau. Kaguru reti kau ti kau sna kau si to kuwa oni reti kito kuwa nete sila kau kau fra ako kas primary school iti di. Call tanake oro tsonga mister festus mbusiba go tsaisa disekuriga sidentse ke hong disitira mi mister habitu ke disekurina sidentse khano tsai ha tsamoya kan kan dakira tsi wa ta ke aba kire tsanta sa rung omi nong ke kharuta ka isi ka ikan kan sidira mi oro tsa unqa on go sa se tsa unqa o sa at like mamo o khrus tsi tsadi wa ra ka tsa unqa tsi tsadi skong tsongwa nga ba ke kan hong koro secretary se christians kevin felicity tari gita hele ka ta ke ka isi ka ikan kapti koro mi kosa se african ran tsi tsadi tsongwa ko sentina mi se nga nga sa se tsito ha ne tsi mi se ri tsi wa khon ka kuri ga khone tsabi ka ba go tsai ba to go ready kuta ke to go ba tita ri kita kro mi kain ai ba wa pa ba
0: kan kan se kain se sa duwa
2: ya ba e
0: unen an aba uti daran am am nga em sa go ke kain kwas
3: a kan ka o be du ara do ne se nga ya ke ra do go sa se do tsai re o se ke ne pri tre sa matura nga o ba as nga se sa ni ha ti da ke kro mi se ke do ti ka ti an nga ba se sa kori sa kas na ti a e han ga se da do go ba nga re ke se da ke nga mo se ti kro mi ti da ke o se ti wana ka mo ha ke se na ihanga isi tigro mesi au moloi amadila na do oda bisa nga asna isi sa iha obo pensia menroi na sing anes nga asna isi sa iha jika gitu promisi na gitu kau tarara taura tarwe na do iha kame kuriha si do promisi magay magay martan o kurusi nga kudo kudi si kuriha isna ihanga isi promisi na gitu dastur apoles om arriva sina do
0: kain ngai ke tikrome o se pobi mai temba e hangai ke sa ngari ne se mai a ko ai o se kaum dinga a re jo ngai te de ngari ne ko se ko ma de se o se ho do wana an a ke ngari ke kan kan ka mai kan kan se kan se sa du mo ai o se ngari ke sa ra di ngai an kan ka ding a le tse tlo go bo ngore ka ntse a re ba ya khone ka mengwe ka gore ga ana tsa ntse a pitura mme ba se tikaba go ka ntse.

0: kanti kan aqaulo nqalile ke hako nqamqa sinqile ko amise ileke urusipti sakuqa sala digaka sinqurusip nqamqapti urusip mabaskusip sala ding ayinqoba go ainda rakhuna anda a tarina tarang ainsa ti tarakhun sala digaka sinqam abaqoqa hana ait my maske iyo ayinqansi manje disordered digabera mikwen ge say disordered my nqikuleke anunqa wasicunya oka oy Ozi disa don wan ayin hansen khui gen hanusen ikon habene ti di wadi den iramka ida gen ida an anse a kwaisa prophetess sister kwesi achiveras nastra khatiran khaw insta wan ay saradi kakasin urusip ang asin urusip ngapa amayin ada ngikuda tinisi oho nedida ka hana tsao dan nedi didara misi ida habe dide tsi ida a kwaisa kwesi sa Kainte kan aipti nira mese I.
1: Ya, kainte kan aip, kaisa misti kaun, si Jeff Rose. Oh, kaisa da, kaisa kore doa, si. Umkhan aero iki doh. Habe da gin lai, ne testing, sa. Nga di wan wai sa, se gui huwe di, kaus di kumzip. Nga pina me berang hua. Ne masip ke kaisa kai tangip ase I, madi amaga. Ain tau koi dip ke, hui ga di wan wai sa, dama iyo. O, a ai, kum, amata maskara iyo. Huna adin wa tige neza stresi kaise gaisa tlai ding ein hanse ndi kam hon adi ngade nidi I masip khatlai ha of nidi masip ngara ho masan kwe ra khumna kaise tsonsa tsau ngai ge nidi ya ngobusi nangong apti ngobusi ku dicuiro ike amai kaise ingasra musen amgusra musen oga bahutska ko khabe ge ne khoi ding ngong ap aroma Kainita maha maasip asira kavan ii. Koda gao, tae ngay nedi wang waisa segui huwe di kaos di maasip ngabarang aroma. Nedi maasip ke kwe di ngong ap nga. Tua da maha tarik-tarisan. Ayin hansen sing hansen ay di ase I. Huwe di grai wae muti wang waisa segui ni di se haistiza. Nes kegay se kam au bahura tri. Huwe di sa sting aup. Kwen khan hara huwe sting aup. Aung dama I sting aup. Kere, didage ngisi kwen kha anu dama dage ha damaskara iyo dage ngay sipang. Wan aung dama ha, of anu dama ha. Di yin au bakura ngay di yin wae sase khuna di kaos di masipke. Neri masipke kwe yin ngay ngang aap nga nidira huwasen. Yin ngay ngira tsa hui au. Didage Neo daga hui gradi zao, fardi wanga. Nisi daga fergir da hui gradi, ting amgud ma ting hanud ma gaubi hui gradi yo, o dagi mir anu damaha. Season ine di sa, damaskiro kwen ngay gu uisa. Madi ing aindi ngay gini di kwe raha. Wang ay daga huna gainse tit kanu se duni di, di ha. Ainstin gini kwe kaisi tes wazara ma kao. Habe sada khaige, normal se ngay sing ngay ba ngarwe hun ngay kani di ngay di raha. Hong ai de maha toguna habe nidi komsip nga gamsera ho masan koi khai ke tari tari sa sene ches wasa konton sa se koi di ngong apna hii mudi gen di ngong ai mudi gen amgu sen gong ta ige fawde ni ha ngadi gui gine koi ni di ngong apna ra ho masan. Mabakwa nga senat sni gos gini di kweb ke kai se komsen ibara hong wasan ting anga sen kweb ati kwe zi atatla kaisa. Tiki neko e ding on waisa se da gini perform ka perform da gini ngadi gui gini kui ding on nga maha. Kamroze da ga go o da ge ni kobe ngoro e di. Wang amsa se huwe di sti ding on waisa se huwe di sti rang aigo. Wang amsa se ra huwe di kwe ige ka I sti ne hui ngang om ka I sti ne hui ngang ka I se sungu se mas ha a modifiye sa se ra ain sti ne hui ra di. Wang amsa se khwe ra dikwe ike tkadi gaming aro zara ga keo. Ra ma am sen fa utro na diisa. Ti kaba kata sen, ti kata unu sen, ti na ra ma am. Ngayen ngaba ike ne dikwe ra ka ise kanya kao ngiga. Aroz of stegro inga khurwe kainse di. Ti kain khurwe si ngaw. Ngaba khura hang a ngayge ne di in wang amsa se khwe ra diis nga ra ho ma sen kwe e. Ngaye ka ise kai kip. Si hua tau khasip tina nga uwa nisi ka huna kain se kongs kain masa ika kong khabe degi mut hui nhatasen si ni di kain kain. Amgu sen se huna ni kongs kose. koda grouting wangwai sase mutu weni dize kwaidi nga roba daka kwa chao nisa oda gira mune di kwaidi maasibne huira dibabke aopha aromai hasera nga motivation era ho ingi nisa ni ning au ni rahon ap nga uha modifira nge khutuwi ni huwedi tiki ding wangwai sase huwedi still komsib nga raho masan kwee Huiga di sound iran habita am sentira ne hara senti, kere no me senti, skelder sets hati out good senti ne digi ne que, ne di comes in ratan, horses nai ha kemigi, ne di que rata. Ne di quen gengaza zera homas and in gen in di disa, the tingle busik wing in the mudran ammai, ya o de gidia never know what I got there, never ding one white maudegi, ma digi ne quitting homosarasin. Nedi masip nga kwege gai sik gaisan ang hansan di gamdi nga hosan. Tau, ting inga ra mi nga san ga mi chung chung sen amai di da mire. Mi nga san di da gamdi da ki tau ra rosa ra mi fa nekwen gira mi chung chung sen. Inga I anudma ha se sini tas kose. Mabahu ira nedi I huwe ngay di da ki kabara ko da ki tunwa si san wani ko. Eri kwege ngai kainti ke gaiyo. Nga mma gire mahe, kain hunan gire diyo tui. Ti karahusa se of kahusa se gire ta. Iga, tanut mati kainit mase huna di mwaibe. Kam ngang arosan wada ka koda gira mu. Amo osen awe ha se tui gini di kwe. Gire hawe, kai gis nga tige. Kai se ngiting nguriron an ham. Hina kaukhasto na huasa kai sekabi tsi indi no ba nga ha seni huna singa sting over sense ka na hugi hein neskinza ne dikwe okay odegi wan ai huna nkanu setin ambuze tsi ding wan waisa se gunidi madin ai ntokunga ne dikwe rera kai gei sadani nwa a kai skeng huasi pheran anga ba ngapke khoe I dikai kensnga kai se kai san nga barang huru Tiraga ko o oige galdirku housing usin adihanga dahan nena kai kinda ge ogwa khrubro dinga nisa hosen nisa hosan ha hosen nisa are utsta kainse season are utsta kwenka hosen ditskire distra social media batska ko onisa ngubung ibdi video rona rakwa we reels di dira mi rona ne rona tska mungo tske nisa nekwi sa tska gire kang arei madigose eikungwas madigose nekwi di uiba di wangwaisan aro barakwa ukaidi nangwi na tskira mu tsekorobe nensin ge sa tsa nga presha ingara mai nisida ginza di wangwaisa se nekuna niti anu se tuin ge huna ni madi masip nga ikira maiti madi amaga waraka ngubay mga da ginisa wada nga di wangwaisa ngaro di duidera ngao. Tsitske satsa satske kao haha di han ngis ngaga ne di ikam ngin hansen di haran hoi. Koda gas tina igine sa kaisi glisa kwaanyi bara hong asen. Tira ngai kawu sen kwen di uip nga. Ngige sekses be halda ma di ne kwe ne ratasen. Ti gaga si se ti mhuwe aikum si sen khasib. Ngin di ngap

tigi nekwe madira ka dioda unwi madira ka dioda ne khwini ngharunga ti han isa di ncwancwa isa si ngabara nwa di ira khwi wenga in na kaise on failure sara cha khoya tigi ineza nqa unwi da ke gasting ai sin umba sens nqa ngakara ham twat mazi i di ncwancwa isa se khona ncindi uyiphunqa Nikwen ge kai senda controle uipna ge kai kamsi za huskas of control rafa raudeng ngas of control ra atmosphere ngas. Si zeni grasta e tui gas habe net hui wa igira controle tigen sa nikwe ngang aopti ay ngansan tise. Dairaga, ditse ni au yima mut madin di ngadi atmosphere ngay gine kwe. Hamaza se raha tige ne sa di ngwang oa isa se gwe khuna di kaos di kagas ti ay sing usip tin ngan nikwe ramai. Ne di ng usip ke ka kaira kwe. Hubu senu kuna rasi senu kwe nga hundi komsi ting hosi nga hastatwi. Nekwe gine di in hosi za imadini wa tausa ang u. Taina nedi i di wang oa isa segwi kuna di kaosti wang nga di ase i. Tikai sekai madare hui asera i satsti unipunga. Kure wang nga tskira. Satsting hiba tskiran wanga maria maga inhansenski satsa kruani serako. Satsti kwesi tasip kwesi usip kwesi sets anua tasip nepkiran hom ngai maria maga. Hu damaset satsas and tasip kisatan hosis aseran ho. Satsa hunan amguse gora gasting han amguse insting hanusing instig mazipkiran hom ngai. Maria magang aop kisataran ho anu. Koda grao ngong asi sewi gini dikwe kaise kam se tinga saseran ay gira. Ngo pina iga amguze kwe khun ngamiben ayas khai giniza. Ngadigon ay desi seasoning ingini hui ing aybaran ay nga. Tige satsni season se ing ayban ayis ngara ama hunisen. Neri kwe ige kaise Ferlam hat a maskreo kom ngain idi khwe distin hasi ba khwe ngai kemi ma sip khan aroma ese khwe ra ding kon khai e tswa tswa stin hasi ngap kera ma ne khwe igiran ya ni sida ke tswa tswa avant ne khwe gidin wang wa isa se idi de tsige ne aroma khwe era ma Tikai e tswatswa de marai. Sats kira nga kana ko ikum ne digo khazi ba mo ne digo se ya gai o kamadi e kai tswatswa ma hm. Kai se gine ko ngai ni sanga am sasera. Ai. So tira ga koro o igine ri kwe. Tuwa da mase inara. Mi senga kwanga senga. Khwanga senga no khwa tlai tlai sen khwa tsontsong sen e di ngong apnga. Madio i ai bi tswa tswa ma a gabe ne go ikekwa dingwang oa sa se re ding habit mas dingwang oa sa se ke khona ni kungske ya ne di gene go idi mang aba ke sen ha ma sa se ma sa soro se se daga go igene kwe ke se ra tsho tsho tsi go di sting khasi kanu sen e sting khasi nga go busi bara hong asen ne go ikeke se stressing nga mi be han ai nwan nwan wan kharan hoe Tigi ni kwe duat maze son wan duat maze no aroma son wan anin aizen duat maze gini di kwe nesa huwe aktif se di aroma taba noch extra son waganin aizen si ahu ganin aizen maria maga ne kwe giti wang waisa se huna disti masip khan huwe ha. Kaun ga gain se kaan are ne te ti humirosen. As is it in comes in order, Gisaratin and Cairo de Nios and Nedin on Oisa said Guna de Gosti, Mazip Sada, Kain Iran Ho. Nizika Kai, Ahazi Ham, Mutsni Hang as eighteen. How Nase Otski Satina Rahomas and who they get dochti or Kesa Madiga eating on Oisa Sikitigin, Huna stress, and what is it, Lisa Stressy? Have go we up and eating home, Gisadan, what an aroman, what dear me. Di misna tu de korender tu al fashni gezatsa ko de grami ben ting homi ge sarang aroma a anwa tige ding wan waisa se i ipti tiba saradin ngovuzin ti saradin ngavusa sen nga so sarage net nga elopti ngap ngap ai ga ka san dite gidara nitin abema tsaba huan a di goro dani daina ne di hunmun adani na ding wan waisa se da gidida

gona a letra dicao ditsimong a sena de ke qha rose ni go tshira ke nitin sen par ding rode tshira ke re tu ka mnguna ha ka ding rode de ke nitin sen to ro din ske dida segeli drak sansa ha bi tsansen de masi nisire ke go nesi mutani dise i khweni dise ga bere ke tshawa tshira ka san qao o ha bi tsansen zara go khuni ta maskra yo segal de masi da net qoti sans ku zara di ida khuna hani ze qunqun suze hani qaipun iziga aiba qarus of qarut me khabe qamqun di ro sina da ni kosen ske diran au khadran hui khuna da gradi sauti a isa sida ka khwenqa khuna di tsida ka folded di o au bara qode da o sara qode inqhanzen sara qode da maskra yo qaru ke isuza drei a wa khun ti uiting ai di tui ase qwan qidi ro tida khuna tswa tswa sa main ui itra ne khunting wang wa isa se ida ma khu yao da maskra yo ding wang wa isa da mai grei khabata tswa tswa ti kharuges tu zara di mudi ni di e khu a khu yao hagan i di ro sada ni ding senski kwa ika qai khu eski go di qai khu tski go di di min a be ti ne di qai mi ro sa ma wa den a be ti ding wang wa isa da mahan a ding wa dran ngai tu ai khabe huga ne di go halve khabe go ne di i di dara mi da maskara yo hon wa dran ne go mi e kai khui di da go i di an ka sa dran hon wa wa qaup kha ti dra kan kan kha se ne di go eng hon wa ti ngai ma kai da man a ro de go kharu ti hun 1a season ne di ha ga di ro di ga i di ngau o Otski doktori hat ma. Satsting eramska mati so as ei. Homa sen stasen waha otski turi hat ma ne di masipki. Karunga klats amasiba kuma karu klats amasipki. Ola gira ko madits adi ka its nedi I. Ding wang oi sa se du khuna di ne perfectionism igen lega me. Ding wang oi sa se du khuna di ka hu igen perfect. Sei masiba khuma di nani kuma karu tsi kuma wa. Oda ge. Turun arus ngani kau na miba. Satsa success e mi unu basenre. Ding wang oi sa se dura di hui ge success ta masats kini sang asa se ni mi kom kom sa se daga net hui dio oda ge successful. Ding wang oi sa se o se habe kom kom sa se. Nga kai kai be se daga dio oda ge successful mahi I. Nga ngai ngu bahu daga tora ni se daga kom kom sa se net hui distu sa ni wam. Diga di. Di haha di kungkung masuk sedek ram maha. Kan ngan sedek aku dah gini sada mi basen. Kue di si di kain kain si di kungkung sa. Ngas sedek gini ferkis di ngan ngan sa sedis. Ha. Kue di si ne kue net sulang bevir an bevir kasa masuk sedek aku o. Sedek di ngan ngan sa sedisa arang uyo. Odagi kaiseng hanu seradi di twa sanglas ke bieder ding ang oi sa se disra aba dagini mi gao neske ke se kaiseng kain asa di twa ske a belangrek as ding ang oi sa se khwedi kausra monang ng arosina dan goragus ke sara geni ma amsen idang long akweda akhisa si khweng wai wai ke disa de khutwira khatlasen si disa de ke sara di khakwe ma de disa de ke sara di khatha audi Habada gin kulga koi wai ge disade khukura khatlasen disade ge saradi khakaude disade ge saradi khakwe damade arosina dani miske sat sina thoman hwa isenri homan hwa isenri hi nga mi rosina da ali dra mi sa dida ge kwa ai seti khuna kain sera di khwet mada dida ge doh anu da ma ha ora ge nga sa anu da mada ha din ai sna sara khokuni dida ge ra gai piesakta ge ga istha Tsirege khatlasen sti a rosna garu tses wazarege ra khatlasen tsirege nga hore ptimun ptina nga khugei sti ba ngadi enkobo adegin da pasotske satan khomara mazen tsige asubu nedin enkob mut khuigin perfect sti esa khusta waza saregeni control e manxa nga khuyi waiding amai satan net hon khwe kausi ne khu ikinisa ni muting anqwa isase hi ne hangrop ne ding anqwa isase khuna di kausi pna bare ke agri si sada net ramanga sen kaga sise ting sise qong a sise
dingqonqwe sasekhona diqaus nxa sting aba maybes nxa singala kinezani mumazen sara gini ngqonqa dingqonqwe sasekhona diqaus ke nxa khun waidi amai satane sabehere nxa qaus ahora ngai sara ke wahun amai behere nxa di de viering amisa ra ke behere nxa di satsko sambrilsa utmase omza khun wa hine gini singanusa ngabi Tamaskri sore san nga sat ke nihun amai behere umhadi de tida gin masan nung agisin gown. Abahuan haiski. Hunning am watausa. Nasa si behere taus sahustinigi, nidin on ois as a huna di tausting abarangay. Sat ke mut am huini moon tauske as adagera alfa ti omega tau. He nidin aske hanutamaha, nidi. Ain kopti di gopkin hanut ma. Ma disening am aske we up ling ansa habe satsni kluske huwe di ti di dwasa. Kainse ti am guse gudi ti di dwasa. Maske ya hanu. Dugaru skram sara ke sara di season gap. Kwami di 16 di ngonas ngara ni dimi. Sara ke sara di season ga we up din om anin hai nga. Opkin iba sara din abetlui gani I kagi. Ngang ams madini musen sabke elo bara I kagai sara genet season gudu gan ibdim om anin hai nga. Anu sa se din ang ay sa se di gaus o se habe net anu se dis chikain se dis nga. Di dani am da harang ay bay. Ka au na net han han ngaroti mi maroske. Satski ki guru edama hai din ang ay sa se tini uise. Khabetsi ka kurusa wa sa setinga amza setni qipnga homara ma senze nga mara xa u senze uisa ding wangwaisa se khuna di taos ke kain hosisa sara ke tronkes asan anka tsira gini di khosisa khuni hai aopnga sne hosisa ha khuya tsira gin homani mazen khomatskra mazen otskra ngorang ngoras ne di khosisa Onete, Satan net, Aikuns to Sankmiri. Aikuns care beader as in on as a hoodie, Gauska. Aikuns care Satan nete doing eros at das animam. Aikuns care Satan nete hurrying his animam. See, nothing on as a guidi, dousing horses who it's good deed, tottered magro is, snasa who satara nora nora. Aikuns a concentrate. Otske satan, nan am sase tuihuna as in naka. Oma, Kmiri. Sat aromati noun aromastina. Tira gidoh kai sera kan gan gaon gune tse dira kan. Am aresen ngun are kai tse kan hao taip kisa. Hanin aip gose, ore gidoh dada didgurami tse. Sata trauma, lozen, itz namsen didgurami.

Maite kanqhebe kaysami stincamncam saqa awun saruke sarari ngabe magudidi sawukubidan qhapqa kwan amqasen tika isami skini tsa kayitsi xwa gona miba da ha saradi sawukup hukadara abe magup tsixaxa kuqonqo kudidi inqada han amqasen has ahwi awu dagini tsa ebisa satane qinqinsen sicuza yire Kore, habusarotsko iyo net ko inqaro sensikuza inqhaka inqaro sensikuza ayisixaxa baqhu ukada qa ingunhan awuya qa indawo bitsin awunda atsida sadani sise ihabe satsa fer bieter shendri qa inqa inqa sensikuza ire qa watsi gorkhuna qhanqwa it's no qa inqwiti gorkhuna qhaka watsi qhanqwiska habe itsi awunqwiti ahutsi satsa ayisixaqure ta ike khunkha honqatske honqadi kha harungatske khudi kha qainui hetsi satsa qai khundam den wanqari sare ginet eisqaqwini qum tsitskini qum kha satsinga sina elo baqhasi baqadi hotsniki satsinga sina qumri nikwe da ginqadi ko sia expert kweni dibada seyikhun kwenqa qoma no no kwenqa no amaqase nan kore satske subuse no kwenqa qom kha satsi dabike qiyo satsinga qom sa madigya Tom in hats at Kaiser, Tom in hats at Kaiser, Sara Tinu Kuna, singing at Kaiser Tom. Ita Netske, Nesa Kaiser Tum Savatigi, Ahumetske, Ahumetitski, you know, in a Turoski Mutnesses and in eighteen Oburos Kamagre Mafer Odenske, Kate Metigi, Netske, in a Gimutnesses and hiding Ainses and Kate Metigi, no sack horror good tabo de Gaidama Ionis in Unsenkau, Kainkanaros to say for beaters and to say, E. Season two can ever dimmy. Tsika no be season 3 ke ne ba gabe ha de ke go kere no ke nwi ba nwa di go se phatsi ya yasimi ne ke nqa o matlere se no o a tshika o a tshiskusa ra hi no gore no tsats ka mari go se di e pesa go ke nqa go tshaka sine mi ba go ta mari nqa ba si ta mari si fa nqa o ta ma ha nqa o ta na ga tomsa nqa edo an ha tsai di nqa de ka inga ka tshiskusa ra ke go mari ne go di nqa mi Habe dang unsan verbieter san tsira ge sara aiska aiska aiska gore qai khun ge ngaunda tsi sara ge sadang ne di khuna sin ngata habe sata sat nga tomtsa ne di instruza de gradi sata sat nga qana tomtsa elop sat nga qa khasi nga tomtsa san onro stanis tani tsas nga tomitsa tomtsa I khai a khaisa Tomtsa ne dradira tses wa san nga itao am nga tsinqa ho qisa tom itsta tom itara nga untara kwa ne dran hwa khona tom itratsi sat atqa khasa tomtsa ka khwetsa asa nam nga upratsa kan hwa otsken oisa hu khran hwa sara gin huru khwed mara ai sqada ga u khabe tom idra ne qisa tsi tomdra wi apne qisa iqa ge yasa sat ka sat nga tom o ikike se khona iqa Satska we up sat nga kasi but mun ati tom naseno. Ostine gituihuna e kaka aun. Tomre jesuki tomekama. Jesuki out masse critigrimi, didatska motsko dibamu. Tom gay quipke, and gay quipki mava hoop that Lisa. Man on Sabdania snagging any quipki dices in a bingo and snagging and what took I saw too. Ne caricom had a man, I cosidani, ne huinenka, get a comre caricom has a hoop and worry. Clida ne com swats worry. Sada elophamaya khasi bina so we ke akise sada haraka nqa go khwenqa tom haraka nqa go khwenqa tom xa khonding a ke itsi ne di e komtsoka no khwenqa aroma subu subu ske kaise a subu no khwenqa tlwiris no khwenqa tom tsine go khwenda di go nqa tom ske a subu gabe ta kai amsera hong a sen a rop sada ntra kai go bunga senike a itsa ma satsinga tom satsira ke ne tsemeng ida ma se satsinga Omre di kira mi. Kaoro koda gao oda gira. Subuhun di kwise mu. No kwe. Idi hui nga kwa. Tinga hui nga anga tinga kwe di hui nga tom kasa. Tika bira sats taba itama tom sen sting up taba hao oigi. Kaise kaise ra kum. Antsgea hui nga tsa gen kaisan. Antsgea sats sang gaiga unwan habonti. Sats ta di nga hui nga stinats. Oisa se man watla kaisa. Habe ige nga ab nga nga satsa itma om nga sen stip daba. Ngubusi gara ha. Nedi ngubusi kuge kaisi wakada maa huna. Sara di uip nga ra triuti gea nga basa. Sats nga tsni ra tom no nga tsta tom kemi. Titsni sats nga stina kuiri. Tsi sats nga tsa itma unwa tom ga bahu. Sahurun nga nga mibeko kaisa. So kaudo itma sats nga tom skada gan huwao odage.
nxa sathi nga tsiqanakara ho ainsti abusa ho nqas sathi ke go ya ditlha sathi ke anwa tsi sathi ke ga iqadira miss nxa sgara nqwa tsira ga ko o ikineri I qomqoba sathi khona se nqa tlhas tsi ka ise ka qom tsi sathi tshuba masi go tsina tsubuntwa udao ea ho tsia go ruba sen tlhas nxa sa wara nqa iqo tsira ga sara qense ko o daginimi tsucaru san qwara ka ko o tsamqi timoti ubdi turosti inqoran aro san qwara ka ko o ram we help dami naba dida elo da gisatsa au tikagai ibe samada maha khabe de ginqa ka ka tsai dip tsingami dip tsi ka sa nqong ap dip tsi na mathia so ne satska satsa umo o igira ka ise subu sats nga atomqa hi uyaphatsimaya xa siqinga uqhiza tsitsikisa

sats nga aitos asia mi basin kan indi dage wahunan andama I cha. Habe dage wathazi ba maya huwe kata sensitiva. Tidage wahunga din wanwa isa sisa aitasa taigoranubu. Habe dage doh haba kan sit haba huwe ditas to di hosti tasipta weop ha a. Ana hisa. Nedin ain go ba gao don lap ke sada nga kais eira siu sada ni ankasa. Omgaba da hana unka. Didanga. Tida ne omgaba hu. Aitama atom senta ti omga senta kaisa. Edo kaisa ira hui gira isats kasat nga tom abe. Nahurundi zui daga ko o gisat nga nga hua tau hasip tin hua hasip. Hue diba sens dibara kai. Titske sata nga ding on oisan iban ons masaran tiran oron oro. Titske neshan aromai hase. Sata nga tasip narasi kui sen kati. Ding on oisan iban out mighty hui acisen tatwa kasti bay. Tan ng aropia daga go o. Odra mung apke. Satske huna season aisti kasip nga. Sata goro. Habe gay ha ne khuide gisen avan ibisa didege tat ma didege do didan nga ibisa nga digo tomga ba wat ma digro mi khun nga tskiran ha be tskin es khan aromai ha se kisen ai be khun ai rasisen chatra sats atarisa tsamun a khu yao sats nga tska tomo otski uga hasi bat umas tsita ibat uma ti di hokat as nga sara mun a ngona mun arosa daga ko o igisats nga nga qibarat kai satsinan hauba sen khatsing waba sen khatsiba nesgan aromai hasetske satsa kwen khatsi khwa khanyis kwen khagwi tomnga is nasti kwen aba khura sta wa titskine sanqa qhairos aira si satsin hana koi khats hanai hanai dama hase aitsama satsina akwisen khatsi dava ko daga no ho otskira musatsa ka isen nwesa setin khaise ke ikhaisa kamse isan irodra da tswatswa satskira satnga tsoma ho yao di satsko o subse kwisen ho si khuroetskwa wanga tsi onkao nga o satsnga ra wa khaisen nga batira mi idi ho tsada dira nga degi ya tsomsa nwa tsi ya tsomka ba nwa khain tsara ka isti badi tsitske nang haroros irasi habalan ditsa abadan ditsa tiran ditsa ka ditsa dimi ba sense deep a ka ro kora gao onge ui khuna kwendi ui khuna ke tswatswa tsike ica ingin inna tom tswatswa satsinga tom skeng hwa tao khasi bara kuru khusa tsine khu igen hi khu I ase I etsen hwa tao kwen ngami betska hao Hwa tao tin hwa sedan ayin kwen katska gung twa twao. Otske sa tina ra musa tina ige hui tina ra nhara twa twa. Geren hiin oska I khas kemi ge nek sa tina itima gom si kwa tao khasi ba hon as nesa I. Titske sa tina ra mun ase damas awi ge san nami beha kwen. San nami beha masi gu tina ra nhara madi amaga sa tke hwa tao khasi ba. Sa tina itima gom sa huko a ho tabasen. Uiba, mapke uye nisei, ti uipke haro de unwa, si ngay nisei de. Ti nen haro de ge kowa stulis ay si ngay daman haro de nedi ge, hayi eini toa toa yin haro de. Sa tsi domi ge an oisa, kai gotke sa domi nga dom stulisa anwa. Sa tsi ma nga tan haro, haro stamaska iyo. Rosina tsta, ngasi bungan hurus naske nga nasa, ti tske kai gom inga tui dom san haa. Sats di kai twisting, rob kyan hangasa. Sits ki kai kao satsang, ina gui tomsa. Aha. Tom nga senre, di gude gini tirami. Ada, sata nga itzma tom. Si tom tuwa da gas kao dangan hua tau si ba kai ka. Sin ip nga tumre, di gude gira ha mine te. O dare de kao goro de, hinani, mi ba tsi de sats ki sats nga tai kao tom tuma di. Inga tomta maha kwe ige, nga san ngade, ti nga san ngade ngara homa sen ige, towa tamahan aingas ngara ui. Towa tamahan aingas adaka uo daigira, nisiga. Harosi gwin aine tisizene ya huwetskira, aingan aine tita nehu ingamibe man aine ige, nehu wetsini sisen aine aibaran haru. Kaudo, nedi ing aingaub nepke,
Sats ka sats nga itma kum tatao. Urama. Tiging aup ning ingob tahap tinarabi. Nedi ing ingob of nedi ing ingat kum sting oro sipting obusiba mwa kwe gitam ing sedaga ko o. Kwe hani mut. Aba ma etsi kwe hani mut ko kai sara mwa toba mwa. Inge. Eating abetripon as of Ainsiego horse, Nes AC sensor, Abe quenna huiga conti, Iga quena, Madiran Ainsa how, Odui, Nahui eira season. Nedin Mobusiba unwa quen in its macombs de gay. Sing like a hasty and fatiga haka hun ha, Oro corona ran home, Wabasenti ubasen. Not quite gossip gay, Gayhuna, Hambasito basindiba. Hagan nse daga koi gine di imasipha koi ha kwe e. Kaise ka ing aup ngara kong. Ting aup nga indisisen gara di. Tige nedi kwen inye ngan haroro di oftan ayro de us. Inye kwen kuna si ngas ngas tabara ngobu. Aits mang inga gomda ma kwe tka ko tkira mo nga kwe ge alde inye si ngas ay kuna ran hom nga aits ma. Hii, ne dawam se sire di go nusi kwe mi ka hari witi da gini di o igin inye ngay eits mak gom taman ha iskan aromaya se ne di ik gany daw amdera hom nga basen. Oni gan nga ros hea daga kos hina da ni mous ge ne di kwe ge kai sera gobe ngaw sen tin la gobe ngaw sen di ka may sen ngang anma abosa se. Ne kwe ge inye di unwi ba no kwen di unwi gu tara ngo. Towa damas, eating last hang aromas and egan or ingesing and one inge anutma, inging mubusasiga, mwasi, indi uibara nubu nubu. Nequay naige, case oro, eight smack bombs and the classy battle, taking the equina. Dai damaha, ing, hanuba damaha, ferroding the nutwe. Anfar quen hanga dani, it's di uehunwana. See, case taisa sera season. Ini season tsanqasa se madiya makan ingi ingaratsa yi adat ne di season ne dida ka ngisi tsaika ne khoidi ngi pinga tsa use ne dida ka tsaika ne farodeng sna op 3 o tsire ke ngome anu da khisa so ingi ke it's my common sense di a ngobusi ba ha tsira ka ko o igi ne di khona ngindi qaidi tsi si nqa khana ngharo di tsi anu sa se pindi bara ngo ngo ne di qopke qaida ma i tsi mutni season e khondi tsuise i Tika ngawe dinsen abi madira ka dioda dida nga itamani om madira ka dioda nine om stisa kwe nga. Ida dida nga om tswatswa di. O itske sat sti nga anagara nwa tamrodi. Nga di nga anu sat asti. Kuna tasi nga tasti sat sti nesi nekwe sa wip nga has. Damaske yon inyen kaisu was ay sat ka alde kainse ni kong titsata. Kainkwe kaisa mi basen nga hura I. Nga bakula ka ko otske satani alde di mi basen. Satani kuro gani diba senza tani ngam senzi satani om kai senzi satani om gan senza twa pat a ti satin kwe ti satin man ainzo ba umwa kai e siu senzi diba hui au kai itskaran abe e kos ase o miba senzi diya gani tisa twa twa drahui whining am di ti komre ti tini di kaisa ngabahu satna mumare maditsta kai huna si nga maditsta ni huna si senzi om ui kaisa Sats ngang habasan ke sats ke eitsma ebisa tomnga sentin hwa tsa khasi ba nganga tsi nwa tsi ho ba senti ne hwa tsa khasi pinga ne kung tswatswa ufen ka ufen mi ba sen ka mi ba sen ne singi ke wi ba se satsa sats nga tomza ngan wa gira tsi kung I gira tsi kharu ke disa di hon adi nga tao ke tsi ge hon satsa itsma sats nga tomza ge Ngubungu bukunana wa wari itzata. Nekunge karusa nganga. Tinglaska uka mibasen. Didagi nesa. Aza kwetati. Eisa nwa. Kanyikuna nisi ngati kanyikungu naratulubasen di. Mabakuwa nabaza skimide kukun. Hing oskamige itzima kumungasen sti. Hwa tausi batani tas tina I. So o sata. Sa ngamibe. Ngadi ikwen hina nga itzima ratoman. Ting inga kaise kai kwa tau khasiba. Mwan nganka. Ngari. Inta wing hare tin in da hat di hare. Titska taiga tao hakwe yo on nedi ikwen da kwati di hunana gare of damaske yo kore. Otskin nedi uzigahu, ay hunasatara hobas and tigi, ay damas ao sata.
xabo kanxhwathi sathi sina sathi nqaqoma khwethu azikhoye enqa umuntu amazi ihuna 8

0: tswatswa ba sen tsiang am tla sara di isi ba ngap ke kristu ngap ka nanao sara di qomsina kristu ngas ka nanao ke isi khuna sara qiu ba tla iqos asedaga Psalm 193 vers 14 sa ko o ikinxabara mi e sa taking o isa sekurusa ne o isa kurus ne sa tsika sa mi baga mi basenti qomo tsugarusta mi khwi a o ike sa tsinga nqoma bara qo sa tsa tsinga itsmani qoms tiba aitsma sa tsinga qoms ke sa tsa ne sa nqing a o khare its sa tsitsike a inding inding a basenda ma Ti khadi satsing habusa siga go qharure satsma itsma satsna qoma go ya di tsine ke ngiba sendama. Khoen kha qong always ti khoen kha ngwa always nga skine sa go toa di tsine ke ngiba sendama sats kama itsma satsna qoma go ya. Mm. A itsma satsna qoma skira ngiba sen sats kini masen. Asa khona sin nga asa khona ntlatla sen sin asa da go nqa qong tsina. Ti ke qhabara ngiba sen sats ke nqa khoe I satsing habusa siga an ti mung a ti ngwira si sentsa. Tsike aitsma satsinga qomsrang qiba sensatsike anqa khwe khwen khan hwa wexa tong o wexa tsiminu ba ixa zamvan madi amaga aitsma satsinga ra qomotsike satsara nkhori indida gini gaitsi a ti qoku gini haradi tsida gini nes cha amda ara so abi gromi qa o tsike isiki ngqabaza no khwen nqatsi konqa sa qwa qa o gazipsa tsa itsin a isi qomsin wana qatsi khwen sedida khwesi chivara da khu qaitse qan Dada.
1: There's a word when you say amen.

Kuyirukumang owacwisha uthinra. Seqanqayibhi ngxona sawo. Anida qoba sisigara khomeye se. Ayibidana qhidi anqwan didi. Artificial intelligence ge. Sisena una qoqhunisha sisin kanira ngubi. Dare khoiske. Hai era. Abusasip skemas ngwaqo dingqaro maqhosi cha ngako uwe. Kanapke nanqus. South Africa pass. Qoqha qhamqaka ha ha sakwa mayinqwi. Tsini sine ngqandi khora ngqwi ba sao prasi. Artificial intelligence ge sisen kanin ngubi. Ngaba yisisen kanira qoqhuni sisen awuna nira qoqhuni sra. Tsi Namibia sisen osipti masiba nira winqa. Ngaskia a president Netumbo Nandin daidwa stingharo. Nen hopra kam ka disi aga disi maljun Namibia dollar ku dikwirisa. China ba khun ipti ka ai projects. Maski smart city projects now. Abu tausa. Iski smart city projects a kai dan harus ngawi kasi harugugu ting ans om kain sendi. Aromahas as yoguro taran a Namibia digital tabakuniti. Naha se. Nandin day was kirami is Hawaii taha kurisa kusisa ngabasa. Nasa technology ba ko taha. Taupka. Neskadi andi. Tikau to nadi. Kam Namibia ting hun ina. Ai ai I harakai to hing harugun agun a ma tahui au. Hawaii stick tai to is. Get kadi digitale ito kau kaka. Namibia kusong kasip mun uding agup asigurumu. Tanan naganwa president. Leo Chenige president singun kaba onagwa miba. Taisa digital ng a topni. Kaising haba sasa. Namibia tingani ng aisyo om kaisins avituba singas aroma. Kawiridi. Yaka ing huasip wabadi. Digital ng hanu. Hun ing wabadi. Si kota ha marisi togu. Ka husenira koda ng husong kasip arodega. Rang awa sinse. Arora seske presidente tumbo nandin daidwa sa Namibia kawi aisens. Harugup si kawiridin hun are de China ka kabakora ng uisti sa kurup tontong kao. Nangus iyako tana kaito yon. China din ka Sichuan as na haisti suhab ay. Presidenske nadi I Communist Parties China dis di khwa aup. Sichuan anga si kaito isti buwang jia wip. Sitkadi Sichuan as di mung am aup. Shi jia loni tinka kun hawai. Dewa tam kaka get are de sisen arep ay tam tam. Sitkadi ng harugup ng aredi. Namibia si China din harugun ngungun agung hati kaitis China guami mai. President Nandin daidu asya guami, Namibia kakusya maa kurisa gusis. China ptahas, nadin hup ngora sin ay bako kwa kasa. Sin nga kaukaup. Kaukaup di presidenti, sem niyo mabhagia kawi ep aira omsati. Asya guang arun ay sin ngong kaba aon. Kabinets ministeran sin harugu taito yan ko tahanra asang harugu tsikluris sin aire ua omsati. Presidenski kadin Namibia di sin nga di. Inding hunuman uigong amahadi. Sin wakurong naikaw, anga sise nabai ding augapta nirang ama khuis en a sisen e de nirang no vitsi harugup te om kai sende ui ui nga se a dare ko ski kosis nga gwa u e nang hai e rang abo sa sip dis gemas nga ka di ein ya in a sisen e se a op sin no han sina nga di e amata ma han op ti kaniga maljuns nga ha dolar ka nga di e mari de khuma daring uis aroma ki ama tas ka ka avan nga man kirang hai ne tam ko e augura Haragang nga kung uwi si close to go ID, bolas de. Ingabe ke uba ko haisa, si amadamahang oop ding habe ko ta. Ngay kimi ko kuri ko ding aiba, nga di I marina kiri hosa. Nga kaon kira mi, nidi ng haira skimas. Koro maljun na mi biyap dolar ko kan nga sa maris ting wan nga sa gyan aroma basati. Ing kira mi ning habing ngay tahiran, madaring uwi di, koro dising adisi dolar ka ho, ha de tam adisi tam disip na, Maljun dolar ku kose uip di kuhu aiding. Apolas di khu, tam adisik tam disik tuin ap kose kiri kong wasa. Nadi close ku aiding hai ras kwa, tam adisik tam disik korong ap sine kurip singa. Ke matai se. Turung ay sahirap ke. Sa khubam smakastrak ngau kan kaip ang a. Nguna disis kamang aip dis ini rang hai. Tam ang ay sahirai ge, vun stak sise kosis ngakwa uwe. Si kha ngau kan kaip ay. Nesis ngani rang hai sigurung abasine. Abang naman kira minitare ku isti aup, no khuba hoi tamaha sati. Sadu ging tuwana, kaisa mis ira kaang hao. O siya na karit abang naman ke hagan ay sahira na kosis na gwa u auto de, nadi I auto iti kaip o siya kadis ay hangapaku kyan nariga. Nidi auto de, V8 Land Cruisery,
Toyota GD6 double KB sina qhoqa hanke sambia pake a ngawhe sira ngihe tsam season on auto max dinge nani eqhosi sinqo uwinqinqa indicwi e Toyota Gorillas cha kya hoise tsinda u e haga disinqona ncancwa disinqanike dijitolar ku nedi ikhaba dip ayi tsonga sika go anqa sira qome ku cha Kanapki ngung arisi ngu South Africa pta haasa guwa mainkwi ya kwa kakap ngani rahasi kung awe kwisa isa. Ngadi itoe on di kabadip ni ngup na hap aroma. Kanap ting hanup miko vapa op Felix kwa ikwe o fosupke ang nasi ngwa mainkwi de kumiba. Ne kabadip au kumu kap ting ngu sara au ngwisa. Iaka kanap si South Africa President Cyril Ramaphosa si kanap President John Dramani Mahama ptinka ati ya hasa. Kwa kwe ufosup kyo kwa ming in, kanyi inisa ni wakta mkaka. Hugu ka orisa huba ito askaw kanire mkaw kisa. Ramaphosa miko vapa au bensin makwena ki riedestuan di ngu sa riedestuan na kumiba. Nidi ngu South Africa psi kanabdi. Binational Committee stis. Kagu karua se kya nguwang anamisa. Si Johannes persa kanabdi ngay ngakwi. Abong awdi ngay ngabe uastip tina angkasa. Kwa kwe ufosup kyo kwa mi, kanap ipti kurisa gusi South Africa pta hanga sara kwa kasa. Sin ina, Ramaphosa ni, nabaiga xenophobia nga ang amdidi. Hooba akova nye towa, scout na, nadi ingwa ang amdidi. Aroma sari kwa sara au kluisa. Irani di Revolutionary Guards kyo kwa mi, anga kwera US toro si tagu, bara in si Kuwait na, netikam vunstaktis aigu, US Ang-ans, nadi itoro si ngang-amdidis. Irani ay si uwe-ams, iya teng di Strait of Hamas ng ngang-ams tarak ng hausa. Una ngang-amdige, kaip si ngadira kumna, Islamic Revolutionary Guards di Maisan Ramise, iya nguha masal di titron di sisin hasip ka. U.S. di toro si kap ay gyatan ng uwisa, si U.S. di drones ni sisin hasip ng asa gire kutsa sinagyan ng wangasa. Ang usap kain kain sendi, ke barin si Kuwait nga kurung ngawe, Kuwait si toro si Maisandra, ang usap di kaubadi, ngadi imasal si trong ngang amdi ngagiri diye, di misa. US keng awe ka kuwasa ngang amdi gyadi, ngadi i Irana, uwali e, amahusa kya maa amse, ngona tengdi, Strait of Hamas ng ngang amsa aroma. US ting agup mi maop kyo kwa mi, ngani di jisang ngasa kari tau gu, Islamic Revolutionary Guard Corps di gu, ngang ang ngakluira ngang am disisin khasip naging aisa, iya tayi sa kanto ba Irani ay, ngang ngang am di iarek kripsin ngati, un am ding aromatis, aromakiri tau tau ngay na. Nados kwao General Mark Rudip ke, muriaw na, ngani in-house nados taito yon dis ay nga angkaras na kwa mi ba, ning asa ngang am di, US ha Irani ay radiye di. Kung hapasa isa di. Spaniyab di Maisab Lopez Romero iya kadia ak Biscop

qayithe qanqaqalwe ngalile ke xhabasa lalisa kuqunqakwa ngcucuse ithini sikuyaxhisa disixhisa ngcayirona lamanqwa nesike cwi irsa kuzathila ke saladisa kuqunqakwa ngcucuse ke thike ngadila ha xawusenseni thi ngqaroma tarina hon hina ha se inathi ngona ngcucuse bekep disida murame wunstartes ke thi ike leswa ai kotika koso abnasine ngalica ukaha ncibela myesi sinada nenkosi kangqwaro nthi khon ngqayibela nca nenqaqarhale ngxabani siyenqanda bumncoro nqaqathi ngxabarhu ha ngqaro ntlwase nxabarhu nenqaqi kosi dinagro id meeting xali ngqaro nthi naqao namathi ngxabarhu dasinikosi kayiswapna omaheke banila sarise ngxabala ke sidadi sinxaleya nqwayesab eliyapha nqamnxaleba nqalida kunokuba qhabaka sinqaha yonda ke nesi ayinkqwasichapa ayihase rhabela lidibi qhaluthi ncoro enqaqale.

Ori, harugun hanya kasih ngaro ti ngabahu karure. Ini kaise tamsa maadi ta burman broks ta ba tam selre koro kilogram go di champion suba mai I karuba mali di sikosen adar go ti kwase di sikosen asen go hoba senre tam kilogram go di best twist uri damaska iyo ngansa kama saigiri ngai ngana di sikosen adar kum ti kwase sikosen asen go ai 5 roste sagidi ngale tikile kam di sikosen asera hande kam di sikosen adar go ti kwase di sikosen asen go ikunira hoba sen ti tam kilogram go di serf awe da poyer se e aga di sikosen adar go ti kwase di sikosen asen go ikwi karuba senre Nasa Sound IP Tam Tam Sen Aunam Vurambrox.com Staba Kong Ibasenri Namboske Wang Hano Marin Domdore Aunarang and Madreto Quesa Tam Tam Disnani and Gritti Saura Senida Dan Karuet Kaisa Marimara Madares Nanski Nonas Quesa of this Tam Wajit Tam Disnani and Gusiniram Tatwa Tamaske Gia Tatwa Tim Kong Isa Twin Quinto Segurope Kalkau A Wakares Aya An esenira sause number smart card maris konqua and game in the marina hunsa khut khaisa stress up this come at this time nanin and good discussing in the hun isa madre go ma unira ka amba kha nauk ma kana ka ha gari maris ti turan un iskera konchi sorosin go busna un kon aromas ke khosisa khu this thing as stress up discussing nira ham karon maris mari madre is kha this nanin as a khu this koron as stress up discussing nira sause setting kaqa phoka mari gari maris madre isa this nanin as aku disun as tuas aku diskose dom dore an kira ingah he in di mungkin misa ngauk ma tanaka ha madreng mis cedi ai kau kam ngauk ma tanaka ha sistem tau madreng mudi tudi kau misa dom dore senanding arum manira ma ame huyau dom dore an hia tuin aku marina ra kau wan ke wa madreng mudi arum ma turi ha saridi saride swap ma nira Kangahe Domdre on here, Marimara Aguna Ura, Honkwaba and Gain Indian, Winkunsa, Madrin, Wins Kagudaba, Aunti Kahu, Dauga, and Arora, Madrin, Wins Kaika, Tus Arumanira, Hunira, Udaba Sen. Number, sit again, Asasera Kaina. Tida go never a me, say again, Harunada, Swapna, Tida Gore, Oigira, never me, ne tung ai goro ka khang harong ngada ka ko igrami tari on hia eviro e hero vi puka au gasting harisna han gunen tharip man ge kai komin na han nabanda indi tari gu nagara na a message mas ki tsana ra na a message swap na kham gu ge naba kai se ora ka sin wasa se na khai ba na mi ka han ti edosa house turun khana ba khura naba ra komana sin na amse ti sadratis a game ni ko mai tina ya ame ti nina hora ka se ki a chung chung we se qaisa se chung a se digra mi se game naski ni kaisina ha se isa ni swap it kara ko swap iske ne sa ti ge ngadira ngaba tausen se game no khoba itini ko takose ga e swap nasna mabayin hwana ha dida ni min o sina ida ge kanro chinira ko ne baraga ko swap nga nhwan nga dira kam ne baraga ka o sina ge obe kha ngadi in hwas nasa ko a khwasa e nga ko sina ko ro nga kais listing ho saba gam aromastin hop chingwa a unye se khaisa angusa khaisa qasa sigu a khaise ing nedi hop nga se ikhai aromaske ne sa tim ige nan hop tina ko a unye tigra mi se ge hop ke a khuwe ko hop ti ko a unye tige ne so ab ine ban kharon na ra mi se ge ngari khon tina ha e aske ne so ab in atlams na gri otimite tu se in ngai phais nga sa ti ige nas aromastina a qasa si ting One man hina ra dien ti khon nani waka sen taup nga ba kasa dma ha ti ge nasta ni di in ho ba kro a un ye sei ge im ti ge ne swap ira ha mi ye sei ge tira kore nga ba kati an hop na ra mi ye sei ge ne ba tika ko swap ai ike rahami sei obo khada ni koro se gai swap nas ke ne sa tige istin hosa ba gya khang an khuskin abe skin sa nen ho ba khuk thop ki go an uim digira mi tin ngai khuske kam achi kam kam dis kam an gurip na gya isei
thi iske nesa neswa ba im kadu drasti kadi si ngai kipna skulung kai swa kna gua unyeri grami ham thi isti unske Cecilia yeswa ti ang ansa si ngaba iske ni ding ngai kaisa disi question as two club disam or chip tam disam an guru si otimise si ang agams ngai kois tu sekre iskau kna skine sa ngaba iske disa di ai tuing isti hosap Alfred Anthony ngaba kuai ta kang iskau kadi grami ham. Yes, the name is Magistrat Victor Yasso. Yasso. I give one in Mari Casti coming at the good swap in Ne Hanupke go a Pencard my Hanupke Hanusuna did magua id maskayo and Habasa Kalkadi Habasa Honen Ohan King Ohad magua in Laskaske Nekosa Tabios as a drumming Tige and Masculine in Hobagua. Yes, it again Neswap E. Nebaraha me as a game. Nibara no khoba kanguro chiko nibara ka koso apna snege ne swap ai kanguro chiko re Nagangwa executive directors housey abemadi osa se qabiqa unas tin aptaptis qwensa Sylvia Demas kiraming Ho omkensna kagan uisena quen. Ho omkensna yakagan uisel quen. Tikabega con oahan lakagan uisestin. K a sisen o. Angusana, Namibia, Naligrami. Quenjak kagan uisen. Tiki hagadisun a percent goodin. Nange, nisop isisen o senwa. Digi nebaraha. Me say game. Nobody got so up nasnig in sub a some basic carib nasna and Moria say game over a night paid that in Nabai, Korogachin money, the scene, night paid, Naturun Chicken, I go and covered the Dirang Moria say so up naskinesa. Quentin Turun Chin, I go and covered Naracos, I'm like Gam, Ochitam Scoran routine, Gam Ochitam, a good dinning, I'm Naracos, Waige, Aweha, Nidi in, Morigan, Aros in Nohoba. Tiga haga kai di sini situ aku ngagara nguriye se tiga ni kurip nara mie kahin kiko kau kahin di dalam ini je kahin di ke ne baraha mie se game. Napa kuda ni no kubat kau roti ko mapas ni kuda nara I di dalam isu apa ngaske ni sati nara guru ang ami se snap je ni si sedap rikap di presiden itu nam kanap ngasi sa gua kai kita ka sari hanup sari sabji ka uang saya di bawah dalam mie se kabel ke Nessa Gomi, Sidan Hong Kin Lavagi, Gamma Neha, March to March, the Arasip Nakon and Wagais to Wagaisna, Ike Nas Elami, Send Gang in a Gwami, Sidagin, Outman in Hopna, Dapka, Nahasadira, me say swap is game, Nessa. Then on Libas Nasik Naro Chikori, Libas Nanjing, Honakun, Abnamguru, Nahale, Costing, Ibahon, and I've caused it and goes against Abdam Gamdisun, I don't the Mark Oswap is game, Nessa, Gamdisun, I don't the Mark Oswap is game, Nessa, T. E. Dake, Nohoba, Nadisa Sakopna, how has a game? Naso apa ngah ida gini ya koro Sada din hope the president koensa netumpo nanti indedas ting first gentleman lieutenant general retired Efras Denga dendo hara tingi neso ap aim naba namibi apti koen tang hawa sim madi I sarisa siko ngoy naba ingo Sikwan Academy of Agricultural Science SAAS pipe di kengo bungu selek daya naba netikam bung status aim hanupti sarisa ngoy kota aise ngoyza naba is juga neba neso ap aitin ap ngah ase pipe ase naba sarisa Uma swap aim. Awe khaike ne di khaib aike kaya se scientific and ting adi I wanga di tiko nara diye se tiko osa se o umka instin agu nga wanga di tiko karaka nga guho nara diye se khaib ase isa. Nas nga da noho bani kose ka I swap nas nange karaka nga gu khaigu nga gu nga goro sarima se ike ne di I tina ap nga siha saris nga ske ne se sadan hope the president sing ne swap I awe khada ni miska ni namibi ap din hong in here sawan karaka nga gu minister lan ting kikwa nga nga ris nga ha ting nas nga sila hao se I swap iske ne sa ayin agam namibi as di sisin aon gira kao tatira gan indi Wasa Marisa, Wasa Mais, Tigini Barami.
ngakho ndikwanqana iqayithi ingqona xa sisinaungine ke sisinewanqani ke ngxaba isike nesanesa ikorogori ngqharungasenedi inqhawu sixhananqwabalidi nqinkqasa ngxasa aqanamsikhawuqandiki lami yethi nje nekhona subri ngxaqa enqasa ikoma I ndikine barami xa inqathi xa ronqa umkhenseni ministry qongayisa james sangwasabukilami ngxanqa ngxasi xa igcwidi ke neyeyawo axhumudi nxunisikose gcigwamaye ngxaqa ekhencaupha ngxaba ndinxunisa thi nqamqale ndisa thi xindi xhanda runqaunqwakunila ndinxunise isa thi ngxasai ramiyesa maha strudegu ngxaka xa incaupha wachiyusa thi gqoka sinxhana ubdinxunicali thina nila nesa ikoqasa xa sinakulomiske xaubeha ike nesaisithina qaqhomedi hiya ilidi wasanqurika marin qaromamadmadi ukanqhanub marin athi marin asesewaqnqurima wadi nxali ke wuye tide tikilamiye mariyesa ibe hoqha tide nesisikose nenxa ebukosedini norhoba nqela masika yo danadi ke marina diuthi marina mabathi dandandan thi ke marina madike wanqurika nikamadmakra im onge uyexhalile dike nesabelamiyam ngxasike nesizacuqheshinahase isarho yeni ngqwere dorhoba nqadinamadmade imayini xabasa nqoba le dorhoba khoen ndaba sixha nxanike ibe nesidakako hase irona turos nenqapnala korokosela gicunxa qwayisa qalure banila xhauxarhase isela dorhoba ledi qhalure

0: Forum ngane ngqwara kosi ithi chali qosha sei uma hike chali ngqaba ngqwanira kosi ke kaudo sei ke kaudo chali kan kaathi dreamopsis karun sahu kaudo chali qwaisa Belinda chooses ngasicha chali kuru xam ari kaudo chali ngisin chali anqa sabi nidi i as disa se iso apna iske ha ngaza kaudo chali mkosa se kaudo ruzi ti chali wabadi ti kawan widi ngadi wanira kosi i kaudo chali sini di karun aza awe ha kaudo oroduma a koro hagadi si korun a kilometer ka a chali a Juan Davis sahura ho isi i tanan as chali ptis a sahura ho isi iso apna iski ngaza ngaski a chali a dreamiopsis karun as tidani missing arosa kaudo chali uruzibdin wabadi ngamabi buruga kom ngas ngasa chali ra ho a isi kaudo chi chali omaige chali ngabkhadran huwa oike kaudo chali uruzib aida no hoba kao kao wansi iso apna ambulance di kawa ngui di ngadi china kaudo chali tanazaran ho ngui kawa ngui asi chali ra ho ngai chali tui ambulance tuza sisen khasi chali wanyuwa omaige chali ngabaran wabasi iso apna iski ngasa sera gado khari nin gas ai dreamopsis ngara hon ai si orusipti kawan widi ngadi kau kau hase kau do khari ngadi kam ngas hina idago khari kongaisa a Belinda chooses ausi Belinda chooses khari uaisa kau na nin usip chitau kuna khari maya ingari
1: kai tekan ai waka on kai sam karestin tirake Belinda chooses tirakain on he tirake tida obeha omae ke khari na haga kulina kwa ha peres wa pere wa biseke kai omae ke khapi ya thi to ai tage tida children sanctuary Namibia tera mi wa ron kone twanti wi sang wa twaron ti type ai ra type of ra ngaba racism si dake netse si da unha kwa uiti urusi tibaika chiyo da unha di nga di ai tui koro khuru nang ere antao si dake neti koro me si dake ne si dake trimopsis tirami yang aros haka di si koro kilona khobas okas ai ha ti da ha mudake amase a kurusi bada uye khatsauba kise a qombada uye khada angqas ngwada kurumise hakati hakati sikorum a kilometer na khobabesa khuangus au ke kise masiba khamasa sisendama as easy ke ngai trimopses ngan ipa tapi sira kwa khaiba kai hura ha ka ke ngai season kha ke school ka uri ti lair ti ngai ni se sa toron di khaitne da ti tara season ti ngadi khari ngi ti na kui season ona kai wa tsoro mase ti ke ngas kha ke se a oba khoe eng tsung tsung kai ka wa ai sa se ka tsas ngas ai ne khoe e yu pasen yu sen sa doctor ku kha ke se a obaro tsi ke ne ma sipa kai se kwi khuna ki ithagai khwedi ki ambulance a din au ha hina ngin khwedi a kram amai tsi kai ran tsi na ngisi auto in da wa tsa ba hina ngina a unitsi no khweni na wisen wa tsi na ngina ngisi na auto smarisa ra wa tsa hina ai ngaba si a qanu tsi Uran ke ngai siu e ngai kuei ne hui koko sa si tamaske e ngop ko se a leis ko se ike kai se neda koko sa roa mai a ne maasi ba ti ngas tas ke ku kai ro ti ike maasi ba a kai se kwao. Sida ti nke ne toaron kai ba i da ke audo sa ke ngau hai lai i afte apral kwaro i da ke audo sagen au ha it ida tsaro tsiba yo kho kitse go re go sagen a itira ke ke mo kho kira to tsaisa se kha wa tsira ke ne se audo sagen a wa nke ke e be sa 8 na ve itse ke ne se tswana gre oa tsike tsheda.

doti wate ne tswan kuna ranga ka tratsi ke khoka qoga kwa qoga kwa qoga kura di mitsire ke ambulance na ke di tsaka ba se ambulance nga nga a bi ke paske par mai tsi kui o ma heke pao o se ne tsui ambulance wa o ma heke ding a nwa di wa dira ara ra season ba tsi ke nga ka qaro ma ya se aus komidan au ha hina nga di ma si ba se ke ha tsi da ke sida Hura hu da ke sida ne sisa a khoyo ba iu khao o gin si nga ike an ka ro ha ti da ke hospital si na ma ti ra me ko ni me at last the CEO of ke hana ne ko ba tin om anga om uni ha se e challenge ke ha ne di ko an ni de da gera ne Uru city con humidita abi hot ma o ke ngadi khona ra e assistinas ke ko linko za tomorrow ka tsero ka kro le ba koro om sa e koro kho ba e uma ita kambase kha tsi ske ne ko sa ne ske ne tsero ka hana ka a ho ske ne ko sa a ke a ho kai se kai ba ni wa nga tsi ske ne ko sa ne wa go e hospital tsa isin alban ayos ke koza turu is kausi nisi nesisa netara miko wa nkwindi marisa tkais autos tkais tinzi ambulance di wibas ke hot mai o mausa se hati ayib neko taos ko ii o kini ayiba nga iko kanu haiti dake ngati I mama sa kuru wana ases kukuran kuna wakati kwero naske unwa omto ke iti mahati niko kwenda nisisa kwen ayiti abena kuru isi nga uipa farbieta rekhabe dake hausen stra neko isi uipa wana se ike ne kwan uite buruha isatama of aitama masiba ra kau ama inesin ko hum tuaro na kumu I ose ya nyu se tida ke sida tina tuaro bina tane wika in tida ke aiba wana sko se ike kaisi ya kotosa tida ka kaba keo ke nesisa kroni se tira mien aiga ha tsi ke nesisa kwena ega si ane masi pkhan arumai bahase tabin aus di so wanna see unga tama in khabe se ha ai ga tsharan ai nga si khaba taba sen suguri sa unga khoina ai bin ti khabo ba si so wanna unga ne di i masi kun arumane khoin wana ara kaisera kaise sekel amai kon kira sekel kaisa kon iske kweitin kwe suru de e I kau ma khari nau kho kutina kutina bi se heitsman si sen o ma si bane phaba ha si ke khadis tina kai ba kon sa be ba de karu se ne di ha tumaron tina re ke puru ga tsosiran kwa ngane ba tomotira ni khasi ba tsai ngari o tswa esa o nsi om city tsa di tsa di tsa tsira ne di tsa di nga sin aromasa ne tswa ro ira om sa in we ba tswa nga sa se da ge sida tsina a mwan a ipa o do we want my tea kami da ge o do sa a ipa ge u tsira ge ge tswa ro ba ne tswa nga So ke ne kwa ni de kai se a tsisa tsira ke sira tsina an ka sa be da trimop se tsita tsis tsita tsin tsang hora tswaro ra unwa tswiswa ras epileptic anfall na unwa tsina uro sina tsita tsamtsona unwa tsi ena ga go ena ga a itla le da ha qhaisa ayo da ke tsita tsina to khora khore ipka tsalo bane go sna go ta tsida ga weba a go tida ke jaran ai pan le khuike a kain habis kami trimop system an ka sapita iba ne khu sada ka mi en khanu khatsi daga ne khu ya hui van ha ka ti sikoron a kilometer na da ke muro se ha tsi ske ne kwan isa ka se tsisa tsam kha khodi ka o tsina tsi om di a ira tsona ho khodi tsi tsabin a sa tsenga yo ha on kira kwa mi high risk pregnancy kena edi o ne sisa ne kwesta ne basa hina ne high risk pregnancy nga

Now, son, I'm saying, Unni. Tam cancer, a quick cancer, no natural cook, quick Thomas. Tising running and Norris and Noriton de one. Kaiki to one acquainting and Sabina or go. Oma Elin Neros, the close, kissadder taxi, disituing as twice of the say. Now, son, I'm saying, cattle still at on the strike to snaga, near at ye. Oma Lena Cludis a train a classic tree, Nani Hunona, Hagagoro Hagatam, Tom Peter Powder, train a classic tree, Goro Agacose. Tui kwe se hong tui sa iti nga hong arma kami. Kai kong sa oma alu shi ang ho vais. Ke ngovun aip kao kangani disi kwe sing a gurin ka. Kai ngop tanup ayom sa nga tam disi kwe sing as. Kamang aip disi gen ang oni. Tui kang sap ngona tama di. Tui ke disi ngorisan a kwen ting an sabi narang o kou. Oong oma oma alu shi ang ho vais kous ke. Sadr tak se. Disi kwen as kwe sa ob disi kwa kwa vilip kai kwe sing aga. Rom skadli ke kerke pa khu nira diye. Oms kwa stuya ga koro hun, waba drisna, isking abasang arigam tonder tachnit sotswa, fridach ni karu karu se. Kha klao pfesta sa tringa klese tuwi, nona ngani koro tui hun, kha klao s erika sa tringa klese tuwi, nona klese ngani, haka ngona tui klesa. Kai kong Richard Laya namase, Laya ditugung ansaib ken ngani disitam aguri kutha, ngani stwesa op disin aitam skagin ngani. Ong awagyo ma velemina buruhan namasis, sing ong awagyo ba salatil taip, tira di toma gi iba. Aw kwen, tui toma, ui toma, stam nori toman, sing ansa binarang o kou. Aw ba Richard Leia namasip kouske, sa tertak tse kohaveke, disi hun as, twesop disi kodi tams na, alfa omekan hawa hu kwisir ni diye, si kouka sa odonje, hawa di daba. Kohaveke pton nertak tse fredaki digeng waba di kodi tams na omsnwa snu nas daba, esi kopskani nganira si aikum. Tiske kosa sadr tachtis enira ha. Tige son tachtis saura sang aip tam disi agang as twesop disay hovang ung hui aisa nira diye. Hovam sting wabaske nira ha son tachti. Disi tam as ay ay tam sna tamarang nona koro chikadi kani nga ama kodo namasis omstaba nira ha. Selvia namasis a tringa klese tui nona kwezi ngani tam tam kwezi tringa izan namasis a tringa klese tui Nona kaisa kose, tu kose kaisa koro, peda namase ba trenga kaisa tui tui, haga koro nona, nani tam trengas ay, dinka hon aroma kami. Pam tong, Wolf Dieter Kuni, kengabed masi tam disin nani as, kamang aib disin ang amstaw bay nona disi kose ng agurin kakyang ononi. Taras ui kons, tui kansas kansap, Tui aure toma pung tare toma di. Au kwen ting an sabin. Uisan, the kok jar son Isaacs Mahali, au kwen ting an sabin arang o tau. On o tong si kasab, Wolf Dieter Kuni, Vidip, di kloske sadr tak si dizitun asing ang amsna, romskadli ke gerke ba khufadr yonger, kodan as kaga nira di ye. Tarasa kainga kaisa tui, haga kwisi kaisa, nani koru nona kainga, kansa sa kainga kaisa tui, Nona ngani koro, haka koro ngani ngani. Netegam buun stertis obaske, school kakodanas naga, arigam toner ta, ang amsluder si kirkep, si fredak si romskadli ke kirkep di kaitus naga, nira ha. Kam kweb eri eri kham seb, mondi flower di kuru taib ki turus twesa ob disi ngovung aib kauta, nona disi hung a guri kuta. Hanas egin omni, tongura haka tomadi, Tam aurit nwaka, nona kansa di tuit kansa. Kal Grand Sports Clubs kansa gung akun ting ansa binarang otow. On oa edi eri khamsip koski sondakse. Disi tam as twesa ob disi Apostol Lucas oreini. Kodanas naga tachan hil gerke bahu, hanas eni diye. Jeneda po esak kainga klese tui, koro koro. Kainga tam, nani nona kaisa si babsi khamsisa. Kainga klese tui, nona nona, koro koro, nani tam kaisa sa iti nga hun. Aroma kami.

Have you guys instead a mire ngadi e kam o kan aroma di nga kodi nga yi ki harus akwi ao. Kai ons Rebecca Hereros klinkies. Goliat ke is. Ke ngovung aip kaut kan ngonas twes ap disi hun akuri kuk tanyo twa segin omni. Aup tam tomara tuya khap tui kansas kwe sing ngorisan akwin sing ansabi narang otow. Kai ons Rebecca Hereros kos ke disi khaisan as twes ap disi ngol twas imanong haba hu kwe se riti ye. Sonda khaga irige. Wems abasa kron lines nga erf ngani aga kam stavani ha. Ananasa usa kainga kaisa tui, kamona kaisa, koro tu kusiaga. Kai emboes, kainga kaisa tui, nani haga, nani nani, kaisa koro koro. Krista holiat sa kainga kaisa tui, hung kaisa tam, tui kainga, kainga tam sa itinga hung arma kami.

si da di tong ting nao sap. U sil kai bip, dai dai, chaik sing hosan da bagun ansai. Ome hiski a ta ho mere rup si oma katrina inya kai bis. Tong wap ki kam di si kurung a kurin ka, kam di si kurung as kamang aip dis ai. Mabit masigin ang ani. Kwe se tlan sa gu, tong ra, koro tlan sa di. Tui tong wap nao sara. Au kun sing ansabi narang auto. On waha ausil, dede jakes kai bip. Koske sadr taksi disituin as twes optis ai, kai kais na imanul menestri sa kunira tiye. Waba dige, toner taksi skose, niraha, fredak sin unin abasa imanul menestri sa kuis ngaka. Soroske fredak nganir, wakir kip egundin ngon astaba. Oka tope tak shop staba ni kong wai. Oma kogo feronika kai besa kainga kaisa tui. Haga ngona koro haga kainga. Au bakayo sondag ruina si ba tenga kase tui tam tam nona haga nona nona agas etin ka hun aroma kami kai tons magrita elisabeth petersens ekis kengani disi kusin agurin kan novun ai kaut ka om staba haga stress up disai dabep tau se gyang oni am tomaren ui toma pngani norisan tam norisan wan tam ka sara tam ui saran akun sin an sabinaran okau Ong agay tong sumakrita Elizabeth Petersons. Di koske. Karuang aip na nira. Ong taup asang an-aning. Uitop kuy man at kain nga klasa tui. Haga tam haga. Kose kose hong tam. Bavali kuwabar kain nga klasa koro. Hong tam haga. Kose kose ngani hong si Valerie Isaac sa kain nga klasa tui. Haga tam haga koro. Klasa tam sa ay. Din ka hong aroma kami. Kai tons Elizabeth Kane kos ausi Elise ke treza di siguri kutra tam di si treza as kamang aip di se tabe tausi ngovung aip kaut nagin oni on agi tons class Kane kop ting on agi tons magrida Kane kos tira di tomasa haga tuma di tun ui tuma di si ngori tuan monang ngori santi uman akun ting an sabi narang oto oma Elizabeth Kane kos kloske di si tun as treza di se St. Peter's ami kerke baku tabe taus nani diye Oba dike omstava nebekeni aikon. Magdalena kai khosa tsenga tsa tui haga koro haga nona tui tsa haga si sister swarbo se tsenga tsa tui tsama ga khose hmm ani aga tsa staba a ding ka khong aroma khami

ham kong tsik kan sab romantani sep. Bechi dwa vi arti dugun an sep kya ga disi gurin kha. Tam disi tam as kamang aip disi kadu dura tibing aip kong nga geng om oni. Kong ra fela bine pepe tani se sik kong tavad kau pinti ka vi yeap tinti toma ba. Hau sa stam toma ra kui toma ptong ra aisap koro tansan. Au kwen tsing an sabi narang okau. Romantani sep kau ski disi tuin as kwe sab disi sadar tak se hindi spais nga. San Michael tsang apa kukwe sir ni diye. Arigam kwese se ige erf haka kui kui. Refitika shani gatani om tal se hindi spais tisnong abas ani ha. Unum abas freidak ni karu karu se. Tani se, tsarai, are se. So akubam tang uri toka hivea. Hindi sting hosan, akwen ting ansabin. Alfa omega stansan, haitlong sin, turu sin ting uhamandang ang ane. Omdom tani se ba tayong kwese tui. Hung tam tay nga, hung nani, nani aga. Ausi falapine pepe tani se tayong kwese tui. Nona aga tui. Nani kainga tu koros ai tingkahon aroma kami.

Nanxa usiphi ngasike ngiwaqalisa ngithi siqala masigoqo ngqwahayi okudinga ngqandihara ngqamqam wacebuthi xa icawuba xwa umaridira xawule basei.

Tam di sit kaisang ayin gira kao do man wang aski tamisha khusa. Wang ay kang an khun aroma. Oba iking ong awagi kay kongura dolfipsi sarakubara omstava kwanda vishna kwa ha. On awagi kay kongura dolfipsi sarakubara omstava kwanda vishna kwa ha. Oba kwa wang aw kanarang ang ane. Ale da kubar wira sa. Kaya nga kaisa koro tam tam kaya nga kwese tam hong kwese. Kaya nga kaisa koro tam tam kaya nga kwese tam hong kwese ti Rebecca anuma. Sa kainga kaisa tui, kainga kaisa koro, tam hong kaisa, tu kusi kusi hong. Kainga kaisa koro, tam hong kaisa, tu kusi kusi hong. Kristin hongwa sipti school ton. Kristin hongwa sipti school ton, ton di ngonguske. Arigam tam ir, samil fials kun amskoli davani diye. Ton di ngonguske, arigam tam ir, samil fials kun amskoli davani hawa, ton da kau kanye, school danap. Mr. Isaac Sige, a tiguan an. On awake kay kong ravalam hansib, au kokwip, si brasila hansis, au kugus, harams aging obay kudang hose guha. On awake kay kong ravalam valam hansib, au kokwip, si brasila hansis, au skugus harams aging kudang hosing obagwatsing gawang akonarang angaye. Dava tigi hansib a tanga kaisatui. Haga haga kainga, huaga kainga kaisa. Kainga kaisa tui. Haga haga kainga, huaga kainga kaisa. Tongutit kazas vulma kainkos kitari tarisa se aukun hara wai. Tongutit kazas vulma kainkos kitari tarisa se aukun hara wai. Tongapting ai kanip, kakang arisa wase. Isking owning items nagi hai, having gang aukuna. Wai, watamaha, kami aindi. Ivon Conradis a kainga kaisa tui, tam tam. Koro tam nani haka tam. Kainga kaisa tui tam tam. Koro tam nani haka tam. Shelly Conrad is a kainga kaisa tui tamaga koro. Haga kainga kainga haga. Kainga kaisa tui tamaga koro. Haga kainga. Kainga haga say Shelly Conrad is a kami. Oba ike, tazas morin koksom say axelan snago ha. Instable gani omskos tam kusi kaisa. Tazas morin koksom say ge. Axelan snang oba go ha. Kok kalaula. Afrikaner kao si tibo is aukenteng ang ane. Arige kung was tazasa omstavani ha. Kung was wabasa. Kung was wabasa tazas morin omstavani ha. Ti ge. Dizik tam as a sondak si tamir. Kirkip kauta aukenteng hao omstava. Tongas Justin Tanigas, Tanga Kaiser Tui, Korongani, Twingani, Nonangani Mona. Tanga Kaiser Tui, Korongani, Twingani, Nonangani Mona. Omaro Diana Cock, Tanga Kaiser Tui, Nonangona, Nani Tam, Tanga Kose Haka. Tanga Kaiser Tui, Nonangona, Nani Tam, Tanga Kose Haka. Ozimorin Cock said, Tanga Kaiser Tui, Huntui, Kaisa Koro, Tam Tam Kose, Tanga Kaiser Tui, Huntui, Kaisa Koro, Tam Tam Kose, I Tami. Soros tata bang hang wabas on awa oma loda derisi at karigus klanger keistis. Keng arigam toner tak pedesta healing centers. Taba nira hang kadudura salinga. Kadudura salinga. Apostol nasip kodinas nga ka. Kaya nga kaisa tui tam tam hong. Koro kwese koro koro. Kaya nga kaisa tui tam tam hong. Koro kwese koro koro say yudath. Ang sisa kami. On awake kay kong rao ba Johannes kisting gi te oma Magdalena kisting siram sa iging oba itara kay bisay guha. On awake kay kong rao ba Johannes kisting gi te oma Magdalena kisting siram sa ige tara kay bisay oba guha singe wang aw kunarang angaye. Kaw nga osmadisa, kay nga kaysa tui, kaysa ngona ngani, kaysa kwese hong kaysa. Kay nga kaysa tui, kaysa, ngona ngani, kaysa kwese hong kaysa. Si Peter kisting a kay nga kaysa tui, haka kaysa. Nani koro tam koro tui. Kainga kaisa tui haka kaisa. Nani koro tam koro tui sa ikami. On awa ha kam koip. Edi ham sip flower. Aba di gen yeng oi. Niva ubon parang kerkep kakao. Yang kisi kai tui sa gani ha. On awa ha edi ham sip flower. Aba skin yeng oi. Niva ubon parang kerkep kakao yang kisi di kodan sa gani rati ye. Obab ke otavi sing ovu kainom sego ha. Obab ke otavi sin ovu kainom sego ha. Kai sin, kari sin, ngayipan, ovu kain, ayin. Tiwang ako ng ansa tani, ay rinsa.
Irene Tonigis, Tanga Clase Twin, Mona Cusimona. Nani Cusi Cusi Cusi. Tanga Clase Twin, Mona Cusimona. Nani Cusi Cusi Cusi. Francina Uris, Tanga Clase Twin, Mona Tanga Coro. Kaisa Cusi Mona Cusi. Tanga Clase Twin, Mona Tanga Coro. Kaisa Cusi Mona Cusis. Ay. Hami Barry. Oma Akebe Marta Fleer Mais Bamboke is. On wa Oma Ape Akebe, Akabe. Marta Fleer Mais Bamboke is Troske. Sader tachtse, du blessis ene ha. Sader tachtse ske tose du blessis ene ha. Tse kwanda bis nga hada ma ha. Du blessis e royan kaun. Ang auken ting ansa bena toko ba ngastra. Ansa tanire. Tons rechina koyam karises. Tons rechina koyam karises. Nona disibiri di geve kep i se karong as diana sa hukong bea. Karong as diana sa ngamibe kloeng adikwen toko ba nghaubiri na duga mua. Tons rechina koyam karises at kami. Kainga kaisa tui, ngani kusi tui, kaisa tamnona ngani sai. Kainga kaisa tui, ngani kusi tui, kaisa tamnona ngani. Kainga kaisa tui, kaisa tui tam, ngani hunkoro kaisa. Kainga kaisa tui, kaisa tui tam, ngani hunkoro kaisa. Kari sing abe mang ani, tumep ngang haris tipsi parlamen sing anip. Masab madi sang gulap ke tumep ngang haris angka sabi narang ang-an. Anam sing habe gu, skol gu digu, skol gu daba hoi sa kaisa. Tikona rekau tangain habe ga si uti kanam sinditi ko haskol kuri aroma si horaka atsa se trovi khaina unwa khwen trovi khaina unwa khwen tsume khwenang haris na han keshlong khain khwenang haris si pero sta ba se khwa mai sen re disi hun as choice of diskan unika nisitskan ankansa maskin ankansa tmayo Odizung as twice of this gang onika huamisins aroma. This is an umara kwen hwengang haris ngang aroma. Namibia Integrated Employment Information System, NIEIS. Nas aroma. Sisin kung wabat tayang aredi. Sisin gang ngawis manasiri stabat kang nas aroma siri. Manam sinti kadi ngas aroma. Tamaski ngas ngunira. Dise is aroma. Naski nisisa ngang hwengang haris. Anka sabing aroma kuhain. An khuna Obai ge eronko sabodas Ni samadisa Eronko sabodas clubs making obai go ha Orlando Pirates tanga strati danimi tanga on aroma Ozima kret morkel se tasa zib aroma kainga kaisa tui, tam tui kaisa, tui kainga ngani koro. Kainga kaisa tui, tam tui kaisa, tui kainga ngani koro se kami. Kai kerkep hawang anin, vaik tamidin. Kai kerkep hawang anin, vaik tamidin. Netse. Kerkep abasta vasire, unsak abasa sing hawang natipke, nomdomi karibagwa ng an-an. Ane se gyausire bega taos estamakusom stava plagi storbina, obabago ha. Ane se geusi rebega kausi stamagusom sai plagistor ankrip ng abay go ha. Kausi swar perwena si kachirena. Aukwendang ang ane. Ausi sa kainga kaisa tui tam kaisa haka. Haga ngona kwisi aga. Kainga kaisa tui tam kaisa haka. Haga ngona kwisi aga. Ombi peda ba kainga kaisa tui tam tam tam. Koro aga koro kwisi. Kainga kaisa tui tam tam tam. Koro haka koro kwisi. Si ombi aivana. Kainga kaisa tui ngani ngona. Tui hong kwisi tam koro. Kainga kaisa tui ngani ngona tui hun. Kwisi tam koro staba kami. Obab ke on owa ke kai tain hua aup. Isak soar buip di omsi tara gai besi go ha. On owa ke kai tain hua aup. Isak soar buip omsi ge tara gai besi obay go ha. Hob ang habasiang au koneng ansa tani. Afrikan soar buip. Kainga kaisa tui. Haga kainga kwisi. Tui ngani kaisa kwisi. Kainga kaisa tui. Haga kainga kwese. Tui ngani kaisa kwese. Au kiar soar boi. Kainga kaisa tui. Ngani ngona haga. Ngani ngona, ngani ngona. Kainga kaisa tui. Ngani ngona haga. Ngani ngona, ngani ngona. Ivon soar boi sa kainga kaisa tui. Tam kainga koro. Tam hun kaisa kwese. Kainga kaisa tui. Tam kainga koro. Tam hun kaisa kwese. Sae kami. Ome endrek ngusip omsegyo mitara sing obay go ha. Ome endrek ngusip omsegyo mitara sing obay go ha. Nguse tawa sing hausi ruena sing akwen.
Auma Auguste Kawasis, Auma Nabes, Singering Ang Ani. Auma Nabesan, Anna. Ingrid Kawasis, a Kanga Kaisa to be Hung Ani Hung, Hung on a Koro Kaisa. Kanga Kaisa to be Hung Ani Hung, Hung on a Koro Kaisa, Jagulin Kawasis, a Kanga Kaisa to be, Tam on a Koro, Tam to be. Kanga Kaisa to be. Tam on a koro tam tui tui tui. Omen rick no sip. Kanga kaisa tui. Hung on a money. Tam tam tam tui. Kanga kaisa tui hung on a money. Tam tam tam tui say. Hamibari. Katorab I got ye hangs. Katorab I got ye hangs. Aridagurung angans. FAH minerals di ngus iaga katurap ai nesang asader taksi di haske arung ini ra hasko se kwang an an he arung ini ra an an isko se go main un he an an an santo khoba masip di khona tanire ngus chego a main un he a khabai ni ra si an an isko se oba ige qurusai ama otilin uri khosi oba isaskar uri khopsi ram se go ha Uru se yoma otili seoba isaskar urikorom sing obaigo ha. Urikto tere se naru se nanu, uira, aiha, haruha, kaukoro, kavanga, narin si thousand ang anani. Ome Christian, urikop nomdomi, ome Christian, urikoba. Tainga kaisa tuitam tuitam. Tainga tam tam tainga. Tainga kaisa tuitam tuitam. Tainga tam tam tainga, ome rotning urikop tainga kaisa tui. Hunkoro tam tam tuitainga, nona. Kainga kaisa tui hunkoro tam tam tui kainga nona. Stanley kaukoro ba kainga kaisa tui haka koro nona. Tui koro haka koro. Kainga kaisa tui haka koro nona. Tui koro haka koro sai. Ati nkahun aroma. Kamibare.

0: way.
1: I'll get you yet, Georgie Porgy.
0: Little Jack Horner sat in the corner, eating a Christmas pie. He put in his thumb and pulled out a plum and said, "What a good boy am I."
2: Ya ngari ira gongosaro ngoro ekuwa wakri ti ira tomre nesi ngongosaro na watama ngungazen ti ira ne funstar tes a rosara di kova ngamipe a skolda nas aha kwa scanning house e se ida sara se ngang haure.
3: Kain te kan aip kain te kan aip sadan ai hauko nepke tome kauna auti skolda nas Veronica aha kwa sipan han asahu Nutu kwe kwe go bab sada di nisa sip nutu kaisa mesa hu ngabatara tei ngabatara ui ngae ngabatara nisa sipka uhu ngahe amai uki nutu ita sada di kuku kubab niti sliba kwe karuna kere niti daike o eze tata aba umha Almost. So that the appetite more. Hun omuti, tin omuti, tina umhao. Titka, grand on o. Almost out, otmo. Must on her coming to run on o. Ah, o, e, e, u, di. Tugo sao, di, watikum, ah, hun omu, o, madukum, who stoos rahindu. Almost king, o, it is sacred in kami. Hun almost ke nas hasi tui na kabu mai kami tui skin hun almost ai o it's kaka mai nga o tui mo mai kwa bara hau ame mo patang ai ba yu tit kaka ai ba it kaka sacred aro o yu mo ngang ai ba musti kwa bara hau mai nga tayan kada kino kwa ma po teran tui hun kwa saman kada kino kwa ma net na almost ang hurung apke o Thomas kayo iki as.

0: arrogant ta hi aske ne miro saraka ho. So ta titka mon tong almost titka moyo oike nasa mubumiro titka a m a sa tran aro oike ta matuka turke ta titukoin oike arrogant arot ta hi aske ne miro saraka ho oike masko si osi tamatisia tiko tamase otko STS nasi oke tamase oke arrogant arotsta hi askene miro saraka ho mutara edokere natit karuran aro khabeta irati tai kanye satsnaratta omun oban antit kamiro ran antit ke ngatsa miro der ke haka miro ting an nani miro ting antit ke tsisa skose ke asika ting onisi singhong omusa sira mo otke ka humisa ko khume khabet ka khabakra ube ai o amai turo tsko mai omusa ube naura ube naura ube oke tsainaka tsta hi aske ne miro saramupu ama oike khaba tsainaka khume ditahinye ke tsamo misa sima tomaske omusa sira manepke tsau pia imako iwa epoxiro koi tsamo miro de juan omusin omus karaka kununga omute twin umpama inhu omute karan umpama its tsasa sisa kunza tsurata matikian kunomu matikian omuti its not up ai kumaisa chakras nkere ne kurip nas aromasa deke kurip kan amo tangi apo titi kuni mikoko kwa kumwa nkini za kaisa meti nga chai ai isi nga tare di nga chai tini hi nga chani ku nga chai ti ma opko kwego kwa ba opko kwego kwa ba opko kwego kwa ba si nga itake nga uta wama kwiki nga huron tuina ti nesi kuta kukurip agus nga bu song strati kwiki nga hurona ti I kwego kwa ba nam na uroba si u ti omurusa si u tinam no tin omus tina amai narun kam terehan o narun nadi aro ai tina corona kom ai kere ne bata umai ke na mirosa kam opni da krumi bataka taka nam no ro ti haba uti o a oyo wa ti kokume se iti kam mi toren wa kamiki tubani te ngawe kwinasa wa ti kokume wa tikomi wa tikomi wa o tabi pnaskas amai wa amai nadi net khumai khatsi mu a titni khumai khasi tidaka aro isa tsam o bakra u ti ha ba aha kui ti mu ha usi da dim au kunsa so tsaka sakra u kaha nang wa ira tswa se sam uroski kaha ba ka mu ni ti geni tswa aha hui ana te gemi ti aha kwe tikini ha tikini ngo otka tam op o e ti ha bakra si u ama se e ti kami koran ota o e oi oike kwe ti ha kwe I sata kubapke kere sata kubapke nokta ge I kahu sao bat tamu ba hana taba sima ti munu nga weso tamu ba hana taba deke sima habike ne taratiro na ngai ai peka isi kai kanya kaba kui wairama na taran ngamu a ti o ti hana ha titko a khwa ka ye karu a khwa sa paske wa khome ke yo otke ne khuru na karu wa ko ne khuru na tam o ba o musa ne o musa ma tira ngong ne tam o ba tam o ba da kan ngong o are pa hu amita are khabi masa turu o am khabi masa e otke are e masa turu ra chocho titke am khab e masa sira ngong o kai sin o isa ko ba ki kon si ko ba tin han hasa sipke kai se an khabasa kai se ke nan han han sa se patani mong a ti dani mong a ti ni tui ri se mas kwa ku to ke ke se an kavasa kung si kova pna inke subu se sam skova p au kui wai kung se rako to di ko ngapa kau kova kowe u neske a neske a e neke a ko sa se kung o mu ti taba takra u o mong opke aban aukna engel sitra mi pasi tharang o ka sira uma khabe khun o mun o ke wa nga sa ko banna tikwi karuran o ot kum kum kum si ko banna nepke a be tirang ongo niska m tirang ongo niska n tirang ongo tigran ano ama nepkia te tirang ongo tigran ano oike man omong obathosiwu onqisikumcam omike tikekisira subu otkum abanqa kumasiya kuma ivasco africans dabara cha corona african ngasiya kuma oke cha omong obcuy patskisira ho ngaba african patsisisen use english patsisisen use ngamaka ke tumusi kuba pa ne tumusi kuba qara nkuru kwena ankuru tumusi kuba para kumanqa kwena ankumanqa kaise anhapasa no tuan ke tumusi kuba kahu ngain an anhun karakaha oke sada dikona tumusi kuba pan a tumusi kuba tomaha kuba kubis ngasira no tin naska kumaracha oke mara kata tonga osna ne point tumusi kuba bangwa tomaha tin ma kata karunga ini kuba tubera ngwasi oke sada dikona naska rakaha aipesa oke da ne huna kauka tin ne huna ti unu ti sada dikumusi kuba inesa if elo ba tsoma mata tin ngasa tsaiba mata sada kuba bancam ti sada kuba pnatuika sinsa kuke pain aiba uma kai ayes
1: ya ngozarona ngari ireke letes dikamafqa kwe kwe kwap sada dikwapna ti kwap ngami pe tonga aus aga kwesta kunqhawa i ti idakom era ti ngurati idako a khatra sensei sa ti idanqati mis eqinyi ti chaisa tesa khore badure

NetSA tare nage I ngai kadin owa khamkwen aruma khamkwenta adan haun ai agambisi cwinqa hinda mangqose I isakhwese ding araba hore ke kuru e dira qabo ke si je ba kwela qara uthi kore tare nage I di dagara koro osinege ne di itse isina khona gori ha ha ikhwen ke gori ga tsira dog nete se gori ga khwen tsina qeng qa ga nqa iqhala ga hawla ga nqa ba do hama abe wa hunge wa da di ma wa hunge wa da di tama ha no nqa iqhala ga hawla ga nqa ba do happy birthday ske ga be nqa I da qom I ratsi o aisa sathi zatsini guru na une khu e qhaitse se tsina tsaka gori ga ke nqa ha uni may itsina choro qatsi something tsi uyabani kan kan kuri pina tsong arba qarma qirira go qhisa sa qhwesa o badisi go seng atsi e ngona desi qhisa a ngure pina ke an sa a ngai o ke ip am na khwa ngai qara ka nqa go khona ke gere di ke ne bara mi e ngai ke cannibal shilongwa ashipala ngapke khisa stresa bi say ke a ngai di grami say oshaka disna cannibal college of the arts and ankon music industry pagosa ze rapi ngathi ba khonqo yakho nge cannibal ani am ke khisa stresa bi because it is a discussion athi khisa dizinqona cha inkuri pina ke a ngai say cannibal shilongo ashipala oshaka desinga iskenesa tsi ipke nga hip hopi nga apna nga istip nga bagyaha I ripstip nga bagyaha I tipke no khoba ayin a fresh FM sa kwi kwa inga kam pan kweses di stasi sa istina ke mung amawi de grami isi I tsi ipke karagan nga kong kumakari desinga gara season Base FM's Karudura Masipis and 99 FM's Si Koda FM's Koda FM's Kinesa College of the Arts Si Encantaris and Basna Pigresis and Digrami TK Tam Wagged is it Tam Dis and Igurina Oi Hoopke at Thomas Nazakia and Si Tikanabarami TK Ungan Maya. A gabe no go ba mari I my still up ngap ngasna khara ke nqa ku nqa aun ngana khanga dike a dikere di se no go ba nqa ke tsina dike ne bara mie tse ke nqa ngware ngap ngasna kere khara ka nqa go tso ku nqa kere a nthuru tse e ke tsamqa ke di tse tsamdi se tsinqa nqa go ripti tara qhomo qhape ite sorosa unisa chainga sa se kya hoy di grami se e ike tomera se ipke ba itama a u se se ke it is a game ngai disi kusenga tikhosa disi nganqanqa kuri tsi qamqa tsi qamdi tsi qanqa kuri e ya onim okay Khisa sichwesa this desi kwese ngathi kore desi ngona ncanqa ngori phinga sina ike chief top nar ice deep ti engu awu anama nqa ungasi cacoyisa qanqa ice deep qoyisa upset kwa chief ithinge netis ake anqayi ti grami e khisa sichwesa part desi kwese ngathi kore desi ngona ncanqa ngori iske nisa ti grami se I namanqa ungasi cacwisi qanqa res ethi adomnar ist chief gabe asset kwechi ntingene this a ke guriha ti ike nebarami ethi ke ngari e eight mama pa since ti qanqa adidi ayiphinga sina gere anqhuru ti ke nebarami ese iqosa senama aza ipkire ngqhaba se I so apa iske nesa

0: Skirtratski, skirtratski, misa. Skirtratsa, maridra, sarari kuwapna. Mi tijo kurutinye. Aha dure, ira ngom. Maridra, mi misa. Skirtrat, skirtrat. Kuna tara skir, kamana dran. Ada maske sudi. Skirtratsa, maridra, sarari kuwapna. Mi, ozi desteni. Sarugo mi, sarugo hua. Kuge kan karida ngom. Marida ni mi se ita maske kwe mi sa kwe mi ritinya. Kwe mi ritinya. Kabe ngabak ngar of marida mi ka. Kain garap.
1: Kain garap ang sude seni.
0: Marida.
1: Kain gabi sude.
0: Kain gya.
1: Udas ke.
0: Udas a. Okay, ham kita guru kom.
1: Asan disken asken anesa.
0: Okay, kan kans.
1: Lunches.
0: Ya, udas tigi gumi, udas ke, udas ke, diske asan disa gumi, kain garap mi dure?
2: Kain garap. Mi dure.
0: Aha kaira go sadu mire.
2: Aha daje go.
0: Yes, yes.
2: Nevadi kura duro tindi sara kito ko waro kuye bi kuika badero.
0: Skir tratsa mari trami sara ko apka.
2: Ngu ay nakus mari ngu ay kus kito.
0: Wadi.
2: Ngu uta tra.
0: Ay hami kito kura kum.
2: Siguro mi tiye meno ba kwanda mi sahu.
0: Aho meno mali dura kau ba kau.
2: Oh, ego noasa na ukhabe mi tiya.
0: Noasa pa ba. Nga sigmo, nga kabi dira ki nga dira miye o.
2: Kabe na mi pala dira e chama.
0: Okay.
2: Kaigo.

0: matiti utratstigomie skirdrat samaritra mi saradik vapna si ngaban ngani cam cam cam hupa ngaban miti na ting dura ting kadua ora gut kadang ha ut kada miti ngari cina kure ngaban ngani cam cam cam hupa kabin itu ngas ngaroma irake skirdrat samaritra sarak vapna mi kain garap.
1: Hello.
0: Shalom.
1: Yes, kain garap. Was it is Elise?
0: Was it is ke Marisa?
1: Kain garap ni tre.
0: Kain ke
1: Was it is Denisa? Abang kau bahasa aku.
0: One of my toxic traits. Oh, ora ke tiene khoa sudra no e justi.
1: Ke prat ke to.
0: Ami ke to grokom.
1: Te vrami ke ga va clerencia sa.
0: Merencia, merencia Frederick sa of masa.
1: Clerencia en hija.
0: Clerencia. Okay, kaya.
1: Clerencia, clerencia.
0: E ma ora ke go si.
1: Kai kan kan.
0: Bye bye. Kain garap. Shalom.
1: Hello.
0: Kain garmit re.
1: Kain gado. Eh, no udas ke.
0: Udas ke amai doh. Hami ke dugur kom.
1: Susana Fanios ke.
0: Okay, kain go.
1: Madi ke, mami ko de.
0: Nete saduk mong am kashen kara hao.
1: Na wo kain hada.
0: Okay, gun.
1: Okay.
0: Udas tigrami, udas ke skir drat sa dramadi mi. Skir drat sa skir tangura udas tigo mi. Kabe da no kare. Kare si gawa gutin gyan ng kan gina si ng kare gumna ng yad si rami. Kabe idan kare. Kengarap. Kengarami dure. Ah, kaya ako baba.
2: Di ka sa kaludas di.
0: Kaludas.
2: Kaludas.
0: Kaba mio.
2: Kaludas.
0: Kaludas. Okay.
2: Ayo.
0: Hami kita guru kom.
2: Hari seti sabat sa.
0: Mat kaba ngaba. Di sing aray kira siya kita kanya sing mangwit ma. Okay, can go can guns?
2: Are you?
0: Karu udas, Karu udas, this nigga. Skir drat. Maritra Zaragua from me. Udas, Karu udas. Can you get up?
3: Hello,
0: Ziggy. Matisa.
3: I'm going to go to the house.
0: Dan guns.
3: Olution terjemina na.
0: Olution sado nedo.
3: Iyo.
0: Okay, kain kya.
3: Okay. Ko udas ke ko.
0: Okay.
3: Bye.
0: Ko udas. Okay. Okay. Okay. Kain garap. Kain garami dure.
4: Kain kwas.
0: Nisi tupko kai.

0: Ah, ok, tengo. Y juntas. Tengo un gran estuvi. Tengo ese cuicam. Haga. Corquese. Tengo un gran estuvi. Tengo ese cuicam. Haga. Corquese. Corquese. Oh, angani. Tenga. Ticara. Tengara.
1: Tengara. Mi dure do.
0: Aha, gaira go sadu mire.
1: Aha, gaira ge do ku ama.
0: Yes, yes.
1: Ira gera mi skir taraf ke sara din haus ku bapna a su uta.
0: Tu stu za gori dui.
1: Su stu de maske haben uta ske skir taraf ke an uta.
0: Uda.
1: Ah. Utaske.
0: How many get to go to com?
1: Yvonne's get to go to com. I come so.
0: I come so. Okay, can gun so see Yvonne.
1: Okay, guys, that's it.
0: Udas, Tigo me, skir. Skir, dig more a meal. I want a skir. Kere ra ka kain garap me dure kain garap ma kare sa din ari re
2: kain garap
0: kain ga me dure
2: kain garap ni os destine
0: aha kain ra go saru mir mama
2: ha ani mai khara go Ira gedok kromi udas ke di.
0: Ya, udas ke.
2: Ah, di kromi gedok ke kuda gosa.
0: Maka bahu?
2: Pan sonda isa hu.
0: Okay.
2: Okay, kain go.
0: Kan gans, udas ke. Tiga gram yang udas. Oni kue dan u. Kain garap. Kain gara mi dure?
2: Kain gara bazu lis merisa.
0: Kain gya uzi de esteni ske.
2: Ai uzi de esteni to tita tine on.
0: No do.
2: Ude. Ne guritina.
0: Ne guritina.
2: Mo uda ske to skir trasa.
0: Amai to.
2: E khabet kuma inza khaban di tami mu sin au kunde mo uda san nani ni ta au ma ti.
0: Okay.
2: Ti goromis ke dok meita. Karibe bahu.
0: Karibe. Okay, kan kans.
2: Okay, then
0: I'll
2: be
0: there. Can go. Can go. Can get up here. Yeah. Udeske di gira mi. Udeske. As I said, I go. Udesa go ngam. Khabe. Ngatra mi say iti dan kabak tam ngam kao. Kari se gwa kuti na. Tida akwa go go bap. Gira mi se. Ming a kari se gwa kuti na ni kao ka. Kaisara doho bak tamre. Si. Ama gara gira tini makabahu, ini makabahu, turatimi. Tang an makabi daga siyo ke, ora gini dira mi. Kwen habas na daga siyo ora gini, kwen di han kau, wa kau. Ida saratina ngang a, makabi daga siyo ora gisi da, nemi san nedi daga mi habe nopa. Nedireng ibasen, makau ei tegera tini makabahu sadi. Se ida doho ba, Omre, kay Mister Am, I tao nga on nera ng wakan tingyo ka hati. I did say that ngay anda, I nego baba am no kwa si kom ay sineng om tahin na tigra kay kreti kadi misis na nehuru ko at misa marit ramay joni at ngang ay ang aram sa mga si kwen tingyo ng tira kati. I did say that ngay. Uti, I did say I did go baba. I Tse taya ko dimi ba ngamisa kwe ba taya ko ngamisa dimi ba ay tarorosa tiska heaven ke sara di konara ngang ay heaven ay ngap ke kawa ngap ke kawa tingas kim karmas ya idani abahong ngap kani di kawon abani sara di kawap ngabibeti sara ting ngap kamo kundi pingas na wase ba kabe ngarim kam kam kam hong pa ngabahure aso destiny kita sara ngas ay ne misa ne misa istina ngawret ingaba ngane cam ay skill trats singe ngaba kumayi ko singi ay tira ke dokh ne testi kama kama sa wakta ngoy khoge ngaba ngani cam ingaba khure sawra ngas karma seidan in kharutsi haga irsti wana kum wa haga sa ngoda gra wakta o idan in kharan ngas nang oi narotsi ko Tara nara kau marinda kuna kau sen dar nara I sedan kau pas kau kas kas nara ni kau aku tiga dani avun start tes ang urus ibti tes tes nara drama ni se ngaco anything how tiga oni tam aring angas angas kas nara ding kau apa nasi am kuge tak kau bay kamera kas nara
3: The go-to radio show for everything fun? Well, that's us.
0: Come when Club Aroma Arak Makas and Re. Mandak Tezahu, Frida Tezkose. Karatimuna Ishahu, Koro Ishkose. Come when Sina, Kaisamis Eh.

Dana siku haka irchinda karanga kona sao culture nunu ipenda kum ayese. China abdi tech companies. Huawei ske rang abe kuli ngadi hokun arisa kwa trausa na mipi abdi ministry kun ngazi ngogu distra ingatso a smart city di anza sako batani uye. Huawei ske gro mi iski ngai kabin harip a hang abe kuku ngakati tuaha si dao kaudu ngade nokoban ngungasi ngokause e ari e projects yang rang ngupasenes asan kawarik ngakausti aroma. Senior ngakangwa president Huawei Enterprise amakuri di Leo Chen Yogromi ngari itu ngapki nami piapti ngan unhun nasi om kaisin abitu kara taudi Huawei Smart City Solutions ke ngai mesti sih kasih kau ngapti Afrika ti ngugu nga tanding kuya nes ngai je kene apa cina ti Morris sih nak kau kasa cige nami apa jago asan hukai ngari sih arab karacan kaiba Smart City Sago amengi Huawei Naza Tidazin noko bara season ministries and the chinghoan ngaruku teknologi bdiska. Ayi ayi sen homi sen hong nasi kain arede. Taha us aroma I kautwa ba kuye. Digital ngu song kaziba omka is aroma. Namibi abdi damgudi ngopje karose nga karose awwe kebdi ngayip nagwa nga nugu enamoras di damdi di kami di ngop ngapje ragdaw kaisa disi kuma kwese person wazazi bahuwe niziza kaza disi kuma kwese person wazazi bae maa kaza kaba yi kaza disi kuma tui person di ngakwa kipti ngakwa maa iska ba kade itamgu ya central se hagu gen obe kha kor disi ngakwa huu person gu e maa orosi ngaa ze von bach tamige kwese disi kuma ngona person gu in waa ngaba yi swako tami ngaba Mungu disikoro akuma 2% de maze che umatako tami ngaba ngane disikoma kaisa person kwe. Ojivero sel tami che negar dalta maga jen wasa se haa. Kabaka ngay jaharta abdi tama ngane disikosin akuma haka person kwe waa ngaba inaudi tami ngaba kos disikoin akuma 3% kwe maze. Namura sikoro minu nasa I veke baku veke ptara tami di ngoba kumwa khabi jene ngob di tami tamgu nga haay ngay kain kub e maze. Kami mungkin juga kami di abosa si aroma uang, wah nami biar abase. USA di Presiden Donald Trump juga kurang hebat, nipting haruku bang arah Spain kerja cikuru kumdom kau, nipting naku bang Greenland naba naba ha naba I North Atlantic Treaty Organizations NATO kait gue awak na anggaran nang kawase. Trump juga kurang mara awak nami bang nipting kaisa kau na NATO kerja cikuru ming nipting ada I NATO di Tana Mark Rudde Tsagun Hao Ha E Adi E at Kine House AZ. Trambige Spina go at Kosa se Kong Ui and Iba Ming last Aroma Chigurum Napje Kise Kai Kurizan Kubanados Nadi. Trambige Kisa se Nohuba Yoruba Abdin Aram Wadi Ming last Adi Torop Irani Kap Muabdi Deran Oa Kaba Iba Kisa se Natos Nado sahu, ayat di korban grup kain uzin swap dengan posisi aning hub Denmark sahu, ayat Greenland dan Kabaza. Nado di sekretar general Mark Rudde juga grup kumpulan kau US kati mi Denmark I, apki ngadi I kuadi, ngadi enira kumi ikhay askose US I di tan harus na artik na nuistip abat kais aroma Denmark di kuru menteri mete Frederiksen ngapki ngai enkagro kumdum kau cumi Copenhagen skino kuba akasa Greenland amahu eti desai kaisa. Chabang kau aunge Iraq di anun as najafs na nevunsa cuko ah ini ngapa in on wah Iran di kai tuwi aw Ayatollah Ali Khamenei di soros masa nani cedidi enkaba kuro hama USA cikai kumapdi Atamba nga ona go hepti nang hup na kai hai chin hutora ding amai Iraki chi Irani chiga di thagu nga go jogoro kai kai ngari itui konti kuma agu aba itiga se Irani chi Iraki khama ka doro kham ngandi di thagu nga ga gro ngari it khana on khai kai swap na Najafski oise khaiza she ite Muslim and hobi aroma cause as it cause Imam Ali dis aroma ngari ingur kuma chin uitua
Prophet Muhammad dikatin aroma kamene ti o asoroskin arigam tensta chikam o na justin hobezi anikuni kastu ba kutaka uwe kamba iragi dikuru menesere ali al zaidi ti senior mainzan ti kagasi kajua mchina kankazi ba kuru ngao ngazi irani di president Masoud Pezeshkian ti islamic kajuisti tanap Tinge Nan Akazibagrun Hanga, Yagrukibas, Ombas and Naiba, Iragin Nanra Ekunse, Isa Karpalas, Na, Abay Nimari, Oasrosa, Iranica, always in a cotadi, Aroma. International Olympic Committees, IOC, Denmark, the Parliament, Sikabagotas, Kazagro, Harai, Kwe on Greenland team, Farun Nanguistinama, Ame, in

Mesikizaze kwegani nga inguba kabe nga Kwelela nga waru nga wasina nga wika Tiko nga bada na isi enga iske Sarati NPC Sanampia Broadcasting Corporation Sinara Nga wari au sinara nga Kosa si Isi Nga wakare aroma iske nesa Nga ike Tawahub Ams Nga utwais Oshakadis Rundus Katima polilos ng batskara ho masen ti angari i angwari ausis nga kanga tau o itske nga sa kasi aroma kanyang kaysa kui kui ngani ko se hakan ngona ngani koro se ya kami ka kanyang kaysa kui kui ngani ko se hakan ngona ngani koro tamaske yo sa siviba news@nbc.na ngoba email news@nbc.na mare aun kira uma e NBC sa tsahop ams ngoqwise oshakadis rundus kadimas what's kara homa sen osa siviba news@nbc.na ngoba email re tamaske unqasa qase simqaruma khayinqa qhisa cuwi cuwi ngani kwese haka ngona ngani koro ngaba qhayinqa qhisa cuwi cuwi ngani kwese haka ngona ngani koro sei ngaba xamithi dingqare yoka nje khoyi yoko anqane kaisa mis a ozi destiny sha necopu nabade mabade kira homa senda masiyo sats a ngasa qase simqaruma tidamire ngaba xamire khabe wa khona tsikira umha Oh, sasi viva ngaba news@nbc.na xa singre ti grami e mara osisti tura batskin umhangam tskin kuitasen atskin khunga si sa aistina tskin ngai sa ti grami ti Huriko wap, ini huriko wap nga tskini huwaka, huwaka, dini di grami e. Ti ang huwasip nga sina itskini huwastik nga kustina ni uha di grami e se i. Kanam se nige disikurong asne kapis era. Ngayi ko hawe kete fun stakti za huge toho ba. Ta plak tut mata demire plak tu reko tsa go am singo twice go sa singa ba tsa go am singo twice ka batsira ho ma sene to go ba dire a o tsareng o tsikya ba batsi ho ma sensa go ga beke ti fun sarte se ke kanam sen dire kanam go ge to go ba di tsare ama Kere la karu tuko Namibia Training Authorities NTR singe kata sense ande hariba sense kaga sense nga marisi kanga sa ati tamlizi nga nguri aroma ko a man nga di kende barami se e nga ike kui mga uchiu nambia pte dolar ka si ike skorgo ngo kenere e marisi kanga sa hune tom dereti kene bara mi se i ri e kanga ske technician andi ti ai konga qaqa sendi ai konga qaqa sendi nga de i qaqa is aroma ko a ma nga ndi ke ne bara mi se i Khadi mi se sine ke sara de nga ka ngoqa unga sti minister aqwa zaptino apalato tina NDR sti khanga sna sina koro nga se sina koro khomse I tsi koro kangan khase nga tina koro ko bang mi se khaso be sina e koro tsomana koro qa qa unga e ina ni I khanga di tsi qhaqa a ku nga ko sina ani ri e de qoqa ti ancisa sesizen ngidike nibakromi SAN de ichanqa skadi qwa ngwe de khakasen sigo khatasen ngara hon i think ngadi oresara hobas

se e sobe iske nesa dike mba kuro miye se e si ike didi e marisi kanga ske kora ka o kari bams tabi konga kaip tsi hau danop nama vampi amu arisa skoli ngoso amu arisa skoli sundano tabi konga kaip tsi olu waya amu arisa skoli tsi putua vanka tabi skoli ngapa istina kuro ngaku aruma kwa nye dike nebara miye se i ngari isa kuku hina skol ku eira omkuru sti obede ngari tina koka haku aruma iske neza ngaku ya haka skol ku ina niri imarisi kanga sina isko enti as asa ama ngasa huni domdore se ika okay harta tikari se om kainsen sti amra committee sin ke an hausa abatsara ga ibes nga ha di ke ne bara mi ekamtsira go tsa ha an house ke ne di in house ke ano di ministry di ha o nga si tsaqwe an om kainsen sti are an antin kharang e ngaba in cam athi cam dizincane nga thi acam dizincane ngurip de mari ngoku di ipt puro kharang up ka khe di ai kungus nga sara ko kharu nga se skinesa okay se intina mas aroma ngaba cai ngau ha di ke ne bara mi se i okay

Qedida ko China ti technise ti dana a companies a Huawei singasingira abe in ngamqakus ngicidimisa nambiyaca nambiyapti cana ngxoxe ministries cha qaraqaw ngari iqaraqaw sinye sarati Taran astina asarati ngqoptina smart cities ti sakukunxa kunqa qhanqa si iseski nesa ti ike noba gromi si Huawei singinqe ngari i taupti ngqop abiqwiptip ngari i ka ai taran asa iqhakis ngasiku ngokucancayi towa hanti kine barami se in ti skenayi Huawei sina nika makonqoku Africa ptiko ngako esina ra chanqa se i ngaye Kenya Botswana Mauritius ti anesi Namibia ptina ra abiqwise ske nesati ke ne barami se inqa iske Huawei sa anqanditi xa mqaresha technology ti ministries ngasta AI eating commissions ti abakunxa kuxa sina si sense xa sina anqhabeti ke ebrami se inqari iqawqa digitale omkhanyi sense ti ngaba iqhakis aroma iskenes ati grami se I Okay. Ireda ngoko ngosi ngwara ngwasina ngwikara tiko darinara happen. Darinara I data krakoro osina rege TRC tinge ngaba kora ngwisandra ngwing os ngasara ngwise ngike ibola ngwing ostramisa ti ike akoroda kra osina ra koronguri engabaku ngale ingxing osti oku anqaka cwing wakoroke lezithinqani dizicwing a qwaqha xa akhanyise isa thi ike koroke dizithinqani okuthi nakho a athina nesikose nguri hanti ke nebara imiyese im Singadi mise iske ipke diarship tinara a kinds lili I ibola ngxing ostis ngasara ngasakuwa ngan se I aikungura se I anedi ingxing osa ngoisan aip ngara aban wa se isa nga ige nekoro karu sonatis sti ngore kuhina koro mangyigo e iske nesa Ini ingin oskene kuri aroma di arsip si kuri san hoku nga turu nga sa kuri nga turu op di damiri op di ingis nga sa kaitap nga gyan ngori si di grami ane kuri nga iskene sa di arsip Uganda pa. Sina kota ha se iske nesa di kina baranguriye. Si ge diarship nga aroma. Kwa ba opta kany ora kany disne ge. Rami ye se I. Okay. Amerika ba kere dan gat kabis nang oik na roti go. Amerika di president di tingge ang aina goro. Nete Stephen Sartes igromi se Spaini ka Spaini ti haruko tawuko nga ka ipning ara sa tip no huba kate mi se sina green lens akawa se isa nga ike nga natos stika ito hi am Kurang haus si Anggras nga. Okay, di goro kom. Kau kwek ke. Iwa sing ike saat sekang anong ike sisi. Wika, kenapa sing wika. Aba kargana kawa kaitsip ke kaba kakubani kapa kiko sing harip timi tikawa.
Ureka, kau ibu kau bukan ngadi ngau ngau ini namanya. Ati ibu ke, kade misa istina ngongare anak rumi pan Naros, Naros kini sana North Atlantic Treaty Organizations Naros tidak kengu bunuwes. Istra ibu ke, ayah hang tipu rumi, apa in ngadi in house. Ina guru, mari anta guru, ngomong ini saya isu apa iskini sa. Cipke turu kui Spaina, ngari I hasara tau pun apa ikua. Ting ini saya I, ciguru mi Spaini a tai, I Spaini a tai. Aren ho, naru sta isa. Cipke guru mi. Ini aku anaris sanes. Ini mari kurumi anaros di General Hua Mark Rudy. Kurumi saya Amerika ke. Kurumi Amerika ke ni Denmark. Cincang aku mimi ha house ngas ini akan ada di mana ebek. Tip yang kau mesti ini, nanti iba Amerika para aktif nganuis ngas ini, kau am tahu sih soabe ibke ibe Amerika ba Denmark itu nengung si am are cingai mi masa am areske nesa, kabe keno am arese ibe mah di iske nados di general aku ab ngabakoro ngas ini kau kom sih ini. Okay, ngarung kini najis aroma ida gua, tang badan. Hati je, am kundi kuat nang am

0: Ya ka ndo koro hairu nda maa nga wasira ge nga di sara di sagu para kande kro di ngansap nga hako nga mga sene te ka mvun stak karap ay tira kain karap di hua nga kaisa mistin ka mire hatwa kain wan ay tik kom kare ay nga kwa yin sagu ku tik karin huang udi ngan kao na kain tik kwa kan kao nga bako unwa yin kaisa tira ne kam ir ka di sagu sara di mga sina kain tik kwa ka sene ra kao kaisa sara di sagu ke ara kande kro di kuyang ansa tik kam a akan nga kadi a kora sa turun ap an nga rin ap din a tik kam ba a kari gun huan din a se ida ge ne tis nga aru ma kari ne sop ay uka karako karako tsi ida a om di ka tana tana kau om di ka sisin kuku ay kwen om di ka tana tana kau ay kwen sisin kuku ka kau wesh na nisi sisin se tsi ku tau ka an habi ne sop ay au don tsi nau koen di kon kop tau ku ay kaisin habi chitra kom kan ui sen dani chida ne ha da khain wan ai ko ba sen khari khai kari ha ko sa se tau bai ha khoda ngo ko wa da chau don na re au da au don na re au da ni ra khari ngo ko aun sin uri ka bi aun chi khwat khwa se ka bi aun ko ba sen chida ni ra ngo ko au da au don chi khwat khwa sin sin la a ngan uri ka bi aun ngana ni ra ko ba sen se da wa da khai kari sen ha tau bai khai sa se khari ni ra ha tau bai chi ui sen ui sen e unsen chi ngora sa sidani om di ic chi khadi ngora sa sida dau guni ha khisla sa nirang abang abu khiske wang a ha ba sa se da ge kain kan aba sara ti sa gup ngara khore bada a churo se da ke no ba a ka bang gup ain was a khari ngani ra sin oi nga chi rundu asna a chief inspector moses khora se bandira unga amro ta op ngora sa sipti ma sip a ta op ngora sa sipti ngwaron ka chi khadi ida ngaba khuti kuri sa dikson aba se khadan am arba han a ro sa taun mai ing a wapchin manup ai mutaru di ching hwan dana khadi kha turum abani rang am am se kam ang ap khari kun hwan dipna khari ga hu hang hwana kaun na nira mai ai a se ige e a sorosi kam kam sen khurun ka khadi sara di abani rasi am am se huri ka ches uning hwana a hwan up culture nu nu kha komi bai chida hwan khau kna op nan nan di kam put na sa kaun na nira mai ai a se khaisa ir ga si yo vun stak ko sa khoyam as am ka di au khal chi se khanera sing hao ngap king mai ba khoin ap ka a sau ku ku chi khading hong ui a chok ta kau sen kau ba se hu ai ron kiramang wa ni si koro isa khu chi ra kai kang a ba a white town ya ni si kama ka chi ne tomara nga un nana ra khore ba chi chi a khwa ba ding mani kam kam kam hu pai e ngani kam kam kam hu pai khwa ba dre dai ron khatun khabe ne bun sta kara ba imamis na tis tin rami id mai e mamis na da utse khu skin ngo ari ge sa ko ari ge ke khu ski ka gas nu khu dis ku sa rain sa khabe ke kai khabe ge at tai se mamis na tira mi sa khoda tan khadura khabe khabe se ne frida karap ai ne bun sta karap ma ta ka ngai da sin nau ba ha sa ma ti sa ngai da nau ba sin ha sa ka khu bai ta kha go ma di khabe khabe ngai tan khadun khabe khabe ran khabe khabe se ne bun sta karap ai khwa ba dre nani tam tam tam hu se ma ba khudura ta ma ba khudu toma ka ha ka di ngai khwa ba dre nga so se sa khudan kharu ko sin oro nga se chief inspector khora se ba rundu asna wa amre.
1: Eish, my data is finished. 3 days into the week.
2: Every week? Same thing.
1: Switch to Paratus 083 Mobile.
2: Paratus 083?
1: For $45, get Socializer uncapped WhatsApp calling and social bundle. 5 gig for TikTok, Instagram and Facebook. Plus 1 gig for anything else for a whole week.
2: $45 for all of that?
1: $45. That's it. Full stop. No VAT surprises. Paratus 083 Mobile.
3: Switch to Paratus 083 Mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 6 gigabytes. $45 for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting plus 5 gig social and 1 gig anytime data. Available on self-service, the Paratus app, at Airtime City kiosks and Paratus shops. Be the engager and power your next social move. All week, T's and C's apply.

0: yaxa udo disi koro nga hayro nda ma wa nga sike koro isha khusa nga ira go mise gire da noba aga vango pa ing os charip na si wa inga uchi rundu asna si ta amare chief ngora se baida ita kari chief inspecti ngora se baida unwa se ski ngasa ta wipti ngoriro kanira maada se akwe da kain karap kwa isa chief timire
1: hey kain karap kaisa mes town si kain karap upeta
0: Eh, Chief, kira ikom ngakor ini cik ikom kami yang nuri rukun ngakak tahu cara cara kuse.
1: Okay, kai ayos. Kai orang masa lagi net. Cukup kaku ia gigi nuri ega negurun apa ke? Ngakurun nuri ego tani cua cua. So, kuese cukup kaku gigi nuri he. So apa aku gigi tu, oh, unhat mai, kokos asa ke, ukui muriat mai, di tiga net nani kuen kuna, subu aise cuma. So apa iki, aku nai ke, petrol ke i ke no mukung e, iya ke entina kau e, kau ke entina subu aise kui, cuma, nga kaum nga so uria kapia da bagi ke to ko e uhat ma nga kaum e ke of not good thing like ha ye so khama nin da bagi ni si skrayo ko man si pirin si nei da bagi ke corona ke muri sa i chike ka no paru ngra i oi ke ota kerin oi ke Orochi ngari iska kiki kam hoka kiki kuyam. Chika uosen ngari isna kam

0: mhlawumbi iyakredihedi nxa nxa bhekhe bunxaki ke doh nxariqinisa nwati makhweni ke nxa ndigira mantu wahasira murihedi nxa ndigira qurothi ke nxa sikawuka awuton iya xa indimatayarana uha nxa ndithini ke ndire inara qhaqwa ke nesi sahu nabakura sahu ke awuton iya lesensire tuma ti registrire tumana analysis and register tikira ni awuton di ngati chini kira kankaro kari tuma tau kutabi ke kasiyo oye ke toh rundu sahu at ire khurot fontaine sa hutska nisi ngari otska 50 kilonas drum kura mururani sa nikuskara io oike no ngata ba 50 kilona mururani sa ngi ngata ba no ne potholes na u ngata ke no re re ba ngaratska si otskini otskini unsena se hati re re ba dani advice tin hast ke ngata ba tingari io aria sa nisi cheyani ngari wan pothole dan ke kaisi ngapan wah so murani sa tska kharu urunduska chiu tau ke rong ngaba kanya hape turun ge turuna oman ti pirin ti na ke kinin ngi dara sen ngaba dongkin ti ha hun chin wana ngas ke murani sa hurunduska pothole an ye ke hainan ke Rauta Fredisko kukato ke kopane chi hirendar the men's day ni ate ke kaname chi atanta oke nora. So rundusa hu tibunduska ke yeno ngatwe onor kilo na uwa ata optinge taram at least atengro ni ari adina kui ke si potholes ama hape ke ka tiona stapa siyo oike omtren nga taokuru auka noh ang hape nga 100 kilo na umbrin ang habi noh tau kuruska. So chike kendo ngaska uka to uda uka uha ni kuchinto nera ke tau kagre ok na inspection di gira minto ubra ye di yora gira mu nga ti nga ute strap reik pati chi rundu za huti rundu skara isna tia kron pat ngatika nga pchi inkuha chi nau ha kuching get ram tok pa ko kai chi scrape ha chi ne arok na tok kuchina tok kai ro sera mose moembos di rundu sa ho moembos kra ip ke tok noh kuchina akurus na ka ha ma na mi pia chi pochona china ra karan hao apuras ta ba tuwe en tuwe ta kilon ke di rundu sa ho ya nga ku ke ta opti nguri ku yara ku u haika aru kita ni iska wi ke no tepsan yata u ha rau tepsan tikira mi an ngan khata ke to tinya ku kaut ma kareyo a ikuta
1: ai kung ka koma chief
0: so ngabai ke negrang kwa geta ni sense rang kwa road safety ye makwe wait ngaramsa ki ngorasa si ke sata ni sense a hupi afanga satka tani sense ni tobi gra tani sense osa trailers ni ngwa ngatsa ngari kwa of ngari kaupa. Arun ngi ni sao ge ge ngai gen oro sira mi se karakwa ni ngau am taoptika. Oro se ma oro tin ngari stin tok ma ma ngal ta ba ge ge nohra iren dara ngara gumi se tam ti tam ku tam an yang ge ko ko ko ge ko

0: Sok arumdaga iyo ege taobatska gebrek of mesit vitamine sitka kra peslate ko nesita gira ngari poati otor autosa kotare road to fi autos din autos a train to stanina hasa ko pore ngouti tayaran lehan olin jack an ngahun wana ko kekare singarire so pedestrian and daba ngukun and daba gike the mest tauba hun ke ngusen ya chi ni kun chi ma am sa khin ti ki tauba tska kaun o oto ho ba arep am arep ti ko i las ka ka tauba mora sai kreo kaun aru ni ta ke ngaria o kwa school ku area di natska si at ngaria o ta kol guariet na daga si ora ke to saras kuti tai na chini ko a kharon gi na ba han in sina u garan khuru skola hunda wa ora khuru chini ba sauru ku so abas na gi to khun sina sin ngari ye to hna ba to ta chu to tai na bas na area na ti ni area ten sa sina gi kira mu e pera konta pai ke chin ha so na bas na area ti chin na na gi to ata to ngare ata no ma ba ta ni sin i skute au au ma area de tsika karuo ma so sputi tsaba go ngari eska so ka ba ngot ka ba ke grasi o ye ke ne ma e piuka ko na in di tuinga ne ke ka to a tsin ke ne si ngan ke hare pa sin kuna hare pa sin ton ke ne si mier ko na ne area di nga o ya go ngwa tsama ko mana ra ko ka tsin ke nga ko mana nga di ga ta go go tsara ha nge do to ko isen tsaka ka ma tsai huskas wa tsam ka ba ngo go tsapa esika kawango we kawango iso kapiga hutaha otsketo hasa unisa kahuna kekeria se uhase ti uya narisa hu ta rere ada peslit in uya narisa oron oro ita nasa se tia ngari ngida muka mata grumise in aria na potholes na uha so ask you doch net a train a bit kein kam sehr da wohl sein wird net das darum
1: Tukom kore chief am komnis town ke ukara ngangu chika hari grosa se nga charika kabango charika din anka saben sara go babaran khwa khonchin nga ba has a khoya ran ngangu ne din ave ma de chingori ma di ya a chief an ai ba khun ai tara ma de ko khom ga wan ngai kha se a tau ai din ngora sa se ngap din ave ma di sit mas ke khain khom din nga di ai tau ba ba season u khoin out out don't worry out chingu ku out ngan din ngau ngam khasi ba khara khara si ha cha sing si ngau nga se tau koi tani sen sit mas ka yung sin si sa a i kharo ra dip si a chief a khon un khase
0: se rara par ngabara ga wa si o oi ke ora khita mi de nen morasi sipti pan ka khoral khoral morasa sipti dota nata price ga ngapasne ge improvement ha rada ba morasa ge improvement ya au was speeding gita was na gira already gira kwa ka khang gira amai so pedestrian and tin ge rada ba nga oro sen ge khoina gire tawe kaman pinan gine jisna khoina rada ba mariko se kawe ma so nga am khasi ge rada ba ha a so net naunas runa naunas da bai ke net dira has ke ne tho de gira unha si kamen da ha o yuga ne kap khuna o ye o gu ye ngaba ke se challenge ana ra ho habi ke to fete ne da go take in da ba kara kara jo sa to no no sam kara kara jo sa to ha atira naunam naunam ra re re ba ni ha area de gige improvement da.
1: Ti school gu am ka sina ida ge odun ngare awda hukan ain koru beng ngari qoba ngai da unwa hwa atama da khabe ngai odun ngare awda nga ain koru beng ngari qoga unwa school gu am ka ngora sa sibas qosa si school kon aruma na school gu ran wan ai gu chin na school gu ra cha chon ai gu chin na a madip ta tausin ngora sa sib hare be kum ka ko
0: ke ai was this rerer bar ama barani miska o gita ke ti morasa sutin aba namgara ke alitra sin kwa kwa

0: mara adi tuku yo kwa nga area sina sina ku patrola na di partir tiko visibility patrola na kurati yo hape rere khbar ne afrelu tidami wa yo kuri ba hunne sisko se ta ke no khoba tonga school tonga ya tawe hai kwa da ke ngai na ntuma ha opinu li ke tuma to tesfer an ke rere ba na ngam si ba ha na ba na ria ku ka na banda sio ba skola patrola ntiki ha sigi sigi ku kutina da pe vie ko ke te meste na ba controle ha
1: He o ikom ngan chane tsene ba mare mtsi chief ka tsase ngone ha isa am roasted mask yo ngisi ngabe maro what may yo o kom ne ba mare ne tsi sna tsaro mo
0: abe masia u ka ne has ke nga ye grooming la ise kwi tsara ka nga unga sata ri amske sata ni zinza tsatska tsara ba south migration wa ditani zen magra i otsini obaka of nikwe na tsoba na ja ongele nga no go ya tsira ne tsira ho miros ki ne ba ge go ra ra mus ki ne sike patrol din nga ke led di tiramiel nga di ne kwi ba op de uha tui sport lems na ye les na ye nga di 18 de ha so ko en ki ne zi nga le ana uro go ira ngwe tsike ke ne ya ne ke an apie se ho nga operasis ka apie se nga auto no ama nga ko en ka ha o tsin ka wa magrai e ke ke uro ba ta ba ho nga suspend ti ga mi ko bi tui de zin ran spi fine ma si no ra haske number plate and nan tinge udon e kai so kwen ia nga number plate and osira ngarina chi ma amsat ma taupa nei ku ke khari number plate ro tera guru chi ke ngai ma amsat ma ha kanu pi nei ku ke ne ma te sir skrefi tera mi te ke grek kai ngan ngat no sa ye ku apna tan ngu khabis maita nim te iza khabis sir skrefi te grek ma taupis na number plate tera guru kai Ija si me sukso ngan chingi a kongan. So, hoho nga da gira kwenye ngame kuna chini tiska, hoho nga kuna hujai wa sendre. So, ara ibi matika.
1: Ya, chief. Ara kese kai kankan stimire. Netes ngang aiba, habeng aiba kun amang uitsi ni nguriro kunaka kaisa mestika kakora kus aruma sida tomkare. Kan abe made tse khai khum ding kharib ai in ko tao na nga ung chinga san kwa sisin are ba ko sa se tao mo ra sa si pa ti mai sa ku chi kan aba ngam china ni ra ma se khai sa ti me sa ra nga sko se ra ai be kan chi khai sa ka ti ku mi re
0: ne ba sne nga un kham da ne a mai wa gro pe ke ba ge ge om tren ma wa gro pe ke bo ba ge ge kham i sa hu ge ge hora ka SOE nan wan ke ne ba rundus na go tri hai ora ga richen kwa ka go gen ne ba go hai tsam tsam sen tsuru ba go hai ti re re khwara ke nga khwen tsina a kwa tsira kare nga tani sen to yan ke u hai ba so kwa ge be ke khara gro nga ne da gro mang ri ke kwa go be ke khara ke gro ta gro mana so tsike nga khwen na go ye tsui khwe ia go tau osa se kuro tani sen of kong am horo ha sen nari tsuke kai di ngam ngori ke prerekhwa ko tkai itira ke kai ayo sa ngakwena ra ngakwena ra kai ayo sa tira
1: ara kan kan semire kwa isa chief te
0: kai ayo sa
1: kai sa te sa du ngwa Ya tlao do ngap ke chief inspector Moses Khorase ba rundus asa go ka bang go pa ing was tsari ba go qhadi ne tse tsna go re nuri ma da tse qhadi ntabe maro de ma se e ba se da kan kan si chief amire wan ai ipta ma sen si ama be tsna tsa ga tse tsari pna ra e tse mas ke tsari pna ha go ro ron nan go sa se tao ai tsa ini ra di go ga snis kao aura ha ma da tsa aro ma se tsam di se tsa nga hinda ka uma nga skeng

0: nisha inqa sachitha sawura sengichara ukuthi inqoro inqa ayiqure
1: hayi khawan aisken khawunqasi tonqwiditi kaladina unqaresan kumiha nqasken ona disicwinqa sithwesa ukisa khu turos awkhumukhab dis dam watsi qambi sengqani anqi kurit neta manqa kurit masa tsara khayi beskira nabeda tsi kharim ke harta khariba ne inqa khasi tinqa ma banqwana ni cosmos crowd den ona disicwinqa sithwesa dis freda tse kam uis a lang aram nqa ngaba ngumiya nqasken khwasi tisali hian ima anqut na gwebt wasa hayi sair qabi uyara tshwatshwa se nona lesengqane kuje taus aira matare ese nqaba go ike turo sa o khumo club this asa club not right chance wa pna ije khadi tswan qabi ha nga se tsong pedi nga de khadi tsara kha ibe sting ai ari perodi nga di ba khwe khwa msa khwe not ba ne ra ha se nga pa ije khara ka nqa go khona ne ra tsong pe se khuno man housing una tsong pe ha nga se ka bunga an khumisa nqa go tsi khadi tshotsa go nqa go tsina ma yeng ai tsi ke khaba om go ka kurusa go nubi khasi ande itora gusti tompidi kari tina nira DSA tuwasi pti wanga ikha hakundi tompidi kari tina kari koka hase skenesa uing abi ike gala dina un ares ngasa kaisa ir abi daudara kubam se nira nganga se in tuwasi pti sali yang aima antwip na kwet waske ngasa tiket tike wanga ikha tiket tingade tui kai disi namibia pti dolar kwe ya hoi kasi VIP ngunkan sen rota otska otske kam kai disi namibia pti dolar ka kwe era matare se ticket teaching masa qasa sibatskrang khaba otske owaisa alen pasona khame khase khaima khasa tui nona ngani koro ngani nona khaima koro khaima khasa tui nona ngani koro ngani nona khaima koro tumas ke yo owaisa tani 5 khaima khasa tui nona khaima nona tui haka cam tui khaima khasa tui nona khaima nona tui haka cam tui tumas ke yo otske owaisa renate coolmans na khame khase Kainga kaisa tui, hu haga ngani tui, kaisa kainga tui, kainga kaisa tui, hu haga ngani tui, kaisa kainga tui. Hai kawan aista kaun kuda se, ngona disi tui asa, kwesa ptisa hu, turos au kumo kaptis, kamu kwasi kam disi ngani angka kuritis ai, hau ngasi kaun kudi, cikala dinan ung ares, langaram ngawa kau kahaska, cara kai besa dan ung angka kasip keneba. Uma kadra sida di karujen aiba tedi dra ni sida uman aiba sida wa khat aib sida di era om tira mise isken thai kawa kaisa hartap khari sitara khai bisan kwara hauda se

0: yaqhawulo qamti sicu incaheni kira maqa unqasike nqanisha inqasa chira ayiqutsi incadi inqaro singayibtigurisa abdikisa nicabaseba amnqaribada hasa sausta seqanqa ure
1: Mangcucubeqa wayenqwane qenje sicumire yadira yetikseni awasebicuna ade khunqade gatagra kero swap nange qumsika ra qaraka kuseke ichuma seku qumsini qadi qaqhumile gada ungaqhumsini qanga sicacukile gada ungaqhumsini ngani ke hasikuza iseke yi chira ke ndisi ngada gara kero swap na qudi qams ayi hasike omarus asngara ke ndisi sna hasike yi qadi zandisi ngada qaraka kuqumsini kwenu unwanara Tinkances ke masa chines inksi ma sorno orodinera hoy swap naske masa sira ke nes ngara gara kira swap ngan karaka ku angkasa pen kulit kamsina uan kadin nes ngara gara kira swap ngan kamsin hinan uan ngana sara gara kora ku swap naske nesa sira ke ngan kor mechi kau na ngadi karaka ku kuan orodinera kuiba kulit kamsa ku kena man wa kamsitra onga chitli nesa ngoda gara kira swap ngan Comments di katines nara kira kira orang nasi kaki usah madis nesa nira orasa hobachi madis asa nira wise swap nasi ke nasa sila kendes nang lagi orang mici kau nang nadi kara kau kuang ngarori nira koi ba
2: kai ceka kai didage wat kang awnar warami ting ons kia makri dat si tifani kia ngoha didage sons kain lokasi ngaraha kosa se ai mo karuta kao khun hina darati bai kao sida ding asa nguha councils khanke logas is not a gate challenge uwa kamitha kami timu uiskata ge komsi ba uha mieter di hiata uha dige kaise kabi tawup ngara kanda sida ge ngaska Rakan sida dingwa council sangisis kagra dika idangiha meter teni ho kase sida gedok kai kan kan stika dira minguhang asa council sangwa in angling asa siwa kunhi agre inang us am sitin ngam kasado o dage 25th the dagera di kuripo abada kadira dide khabeke erti eream ding wahab maha honder its kwen geging wahahai leisi ging wahahai na khabe dagenga kwen sin gen noh erf na ngin ana hop maha ngin ke work developments twa ho erf na khaben ge kauke khwena ge mi ba extension 12th ban ging ina erf deni hoti khabe ge nesko se to area mi hiara khia khai khabe sken asa council siang wasa to ke kan sida hiya committee ta in khwena slebiga photocopy ngai sida wa chiu ida sida council sa wa khadi ngasle biga khaba iuka oda gen ngas am sira kan kan si sida ge loka sis na dra ko sa se om si bahong ainge pos kan duri ge a khai sida ge kai kom si bara hong a tui pos kan dur sku sada wa khadi ho yao Banki gea khai yena khe banga da ge loka sisna khadi unhap maha. Tsi da ge ngasna ra tan iska doh kansel sa ngan wa nagra kol tanga bada khaisa. Khadi da ge ra kan ida omarurus nga mola ombay kha. Van karaka gu se ngwa kwar gu khai di tuide da khadi unhas au. O da ge moli tsi na ra kan. Khadi da ge polis kantuosa loka sisna ra khaba. Si clinics tina lokas is ngara khaba ida tuse tina sida dikwena ngai kom kha tu thaka ngana da gedo kro tan sida dingwa council si ti tai ba khadin ina gro khore ba inne khamsa sida wada kha khau ha se kham ti tuitse ho kha ibai kha kai kan kan sa da gira manesh wagu van sida di council siang ngwaske sida thara sisen are committee member thaske isara sisen are sida ge khadi ngasa kai sira kwa kwa sida kan kan sida gen iba ina taip tu bara khore ba in ne khamsa khup na kham si elopha e tla ga ibae se da geto ka e kan ka stitui kromi e tla sibni ha khisa
3: Emmanuel Matip ke ne rangwaba tinga e Lucas isinya da nqanas ke kabega hasa hoba di kwa bai komse biya da khudi kwa msna unwa ke wa ura gun sida di kharip na di ge main de ra kobam turo set kan wa te asuno main skani ngwa oigera mie in asti kwanan sibina sima leibap di kan dors madi tida ge ne khuna khubu khubu sen ti photocopy na ichi khoema tinga inga inga cha khini di tina ran aro khabe ge sira ngo ti amze ka sigra ko oige ne ge ra munse no un ade khukwega beauty calls ko tamo go grosizani ma mens na grosizana u he a ka bai ti hero mdi ngara tida ge sida astida om de matare sane ku bikae oge ngapke ku ikomziba sibi ba dimia tida sibi na rama mutko go asuno sti beska aran adi kwe ku ikwa tiku ge ngakwe ka kwera hirma ne omza khuno omstra ngapke ku ikomziba da ke sene as nga unwa ba jamise da dida unwa gomzip ke nga utska utkera nga regional councilor ike EAD Marisa Nguyen Uibasa kwena ni wina na unga di kwan tuina da gira ngau ii council ap kanswar sa huko sinye ngau guru ko siya council ap kanswar sa huko sinye urina sira kubi marusti council ana huike neba nguwa na uba kwa kwa hii ya vocational training center ika sinye higi akai mai ap tingin ipti mayoral fansa mwa nuit sisan uwed masa kabetka Huan kininga gara komo yo tkeramu no mayanda indi marina season u tin asti kwana sinza ne darami zeige operitier ka dida girami auton kaina ni ngariga main di gera kobam asti kwa ge ge kari udoron ti udona rangari madio ge nwinwi baeti ngona tizikwe ge sinyet ma nga vocational training dika ike siqaqa e kai auto ngari nji nga kuna nga u council an kom ina kuti si korong akwana ra u ti nga disi korong akwana si nara traine u ti nga tonwa ba asti tonwa ba sen ngari ti preba pas nara nga kawo nga pke kui kom si bia da nga ba ngui tuwa da ha council an sida dinge ayin amasti ngundi kutera guru kui ngus kuiskera guru we nga ba kui ge ngobara kwe Ora gene kwe ra din jo sidara ngwin asna councilan sida khungu sera sa ngapke kwe kum simya da wa ba ngaba drang aro tim qaba miske haka sensing ande da ge unwa do ma khabe da ge khup ke ma da ande unwa hubira kwe urina ba ha khoe phia auto sara kuru ba khabe di ge kao khade angamasa ne koep ke kubip ke main anstra nipti omsira nu skolap tuwa to ma khuyao ne koep adama

0: ira ayiqungu ipti nqansa sizalu tinqipomse ayithuma sizane ngqobibazeni kangans
1: nange qhareka ku nqancasa pheni quthi qhamsina omarulus casting ke ngana ngabani go hararo se in uwa qumsi ba go tsora go seske nqasa chi niti qumsi madi orasanira ho esina go tsora go chi kadi tainan khansina kadi go mitu seske nqasa ngabani ge kadi nqasti a qumsi nqasi in kumisin sina nqasa nqaba go misi ke chi sen ka is qumsi tin ha go ya go nqadi go tsora go seske nqasa nqada go tsoa kadi nesina nqabe manqansi kadi nqanqinzi kutyacusa madis orasa nqasa ho swapan go ngadi gro ka inkwisen swapan ske ngasa kulta mstaba go marus tsaba go ske ngasa ni sinya ntave man qani na qadi manqwa season ka ha u tlwachi man qave go ka ha u tlwa sen ke ntina qadi ntara ga go ntave ma ditina gro ma kharuse lang o sibgara dira dikse ntave sira tsina ka nan kwa ka tsitlo rami.

yaxa rohunwa iron kira xa umanxa bekha ngani iron da xa umanqonqa sikhinqanisha enqaza chitha ngaro senqopthi ngani ubuye emuqaru den qwa kore ngari kamkhosesa xoisa ubuthi siqaru mayima qharu yakhemi xa ikhomo yaxa ihabe bke namabi yabdiqana ka baqhare senqa ungha ithinira xa insa xucamsa qhaba ka zori sichap ayina uchabeni ra sore khathi camsa sa xoka isi camsa uriyame ke qhare senqa ungha ithinira xa insa ndo sinqabo di cha qhaba ka zori sichap ay ogabeni ra sore khathi camsa sa xoka isi sichamsa abasithi akubori sichap dip ay wabgenira tsaura sa khukara sa se qhaba ka sa ing wa sa qhaba ka tsaba inira qom o khabe aba sa ing wa sa khu qhaba ka horista aba sa tsing a go police tsaba inira qom se e horipte e qobe qobke qom en qamsa ira ngo heng ari kam tswani ra disi ngani nqa ha in ka ha ka isha khu mang wa o qam tsi ngomsa tsi qhaba qam disi ngani nqa ha in ka si tsu nqa isha qa uma o se qabi tsi qa o sa tsi qhaba karaba i qam disi a ka nqa ha in ka si ha ka isha khu mang wa o qam tsi ngomsa so re skenera ari kam kwa ai kam sna kam di sikhisa nga ha in ka khisa is kha qoma on hai si khaba karap ai kam di sikun a ha in ka si angani isa khuma wa onira ka ti ke a qopthi nganu di ai mungcaru de ra ai mungcaru he a ngaske ari kam a donor taxes quizzes quiz of this aromaza koro ai ronda ma ka use chira ai qutsi a wandi tana khade kong warin.

Es que ¿qué sabes cuabas en visistisan? Gani irko citiran Juan danak kade sao bedwal ngapa bipadira koma ihese. Namu biap ke mu musa kainka ka tarik tua di tarik kodi citarik tua rode kai tengas nake di tabi kri kosing harika kok kahase. Hatasens shalom am kong nang kai pota wis ngap tawas ke kam insesang arigam ten stah kong uma ngaban aing hansen rat kong nang aing di tua na skola huko kok was kau kam. Aitam sing a kome aup Zacharias unon apke undi ngwika di tsing anka sabena ku tau tau nga in ngorasan undi homi kau kan abong abong. Tsing ams ay oshanan aban ngam mima aup komisares Andreas Shilel opke tari si taup ip ngorasa si pungung sa kabago sisen khadi ia tsuke ka gan orong oro tsik kain kain nga sang am are khasiba taup ip sisen u aun ngau di ngwis ayang amay sasam. Wantanak kading ams wasang wan aroma. Mu ir kaisa mes ay kamay karin.

0: Sekunder kira sara di sakup na ay kung si kuro ngwan aros ngas armano pan awas tapa ising huay ngure sila kadi aucho ngan harising abeman ane kumain sa clear fast ken kubat karo bay kuyu ngan harisara sa tang huaron kapwa ng kasitsi tayong karap kumain sa abeman ane timire
1: tayong karap kumain sa beduli ito kaya sa misara ka kasano na dagit tayong karap tuwara kore ba aucho ti ngan haris kaba khuda ki dok saura a tari tari sa in hang ha sa an ro di tu de goro ma kharu kya a thauna si na mi pera tadi pung de a turos ya da was ki ne a khain om ais ki hanu kha gerin ama ba e karo a ti a serenkov stuflex ala legas tuhas Moeplas, Tingadi, Sao Iguan Adi Nadi, Hun Karun Adi Nadi, Nadi, Nederan Huabe, Kipna, Tanupi Mainsa Nazo, Sari Tahade Unga, Meskiris Kantors, Ya Naganua Presidentis, Tikadi, Landbows, who Omkainsens, Agriculture, still Landbows, Industry, and Ministries, Tingabahu. And Hungan Haristin Abe Mao. Yayan Ranguada Ti Kadim Haunabe Taitus. That is an authority saying Mandis. Ti associations of Baptist. Nahati Kadim Hung Arabe Hase. Taine Karong Adela Sari. Aweskene Sariza Kosase Anupti Maisan. Kadi Office of the Vice President Zawan. Development Plan Aguchi. Kadi ngay landbus agriculture si Maisan kagani mo seretiran ya kadi opos ako ka ni Congo chingiran ni isaris na siyegi kadi ay kamo sa hustina ay chief development plan awa uchi kadi seretiran sina unwa ni i sponsor ako use so neskata kocha Kain hawasiba, nidi karong adin na hohong hakyaw kaiske, kaiseske nidi saris, iya nebdaran huwa pekep nara sisin kaisa, kain hansa chi, kaise ike, unsa sisin uiga, nebekep nara, nadagoro taikan karong adi, ahi ngayas ngayin hanuka, arisetel ngay adin nara sisin uye. Turo sa tsakwecha, kari au niya, Makarong adi ngarak kari ngarak kanske into esin kala ngong aipna chini tadem di foke ni sari si ikuy ao oni hindi stock branda na umisa si unga chini nedi kuin kara sing aipna chini ka chini na kara mungo ikao nedi ke stock branda chini nedi ko kumapti kari ba taki ni ba unga dini mi kaiske kaisi ang habasa ugas ke ngaba veterinaristi doctors Ia ada ucap bi unas affair talk testing ke nadi isaris nani cikin isi sana tuan ia han tarikhun ia han titanic kasih puskit ngan wan kini rakohe cik hadi kabani han si ikun hanu si sini han koi krisna kohe cik nai tohrak kanes ki neng ia ka tri masih buka aroma ya si isenan masih buka ngan ngami bepikara kain. Kan generan

Aber han sagis tin kulun evazinske ku om pensions taski puro seni wa kohe on vegeleng di gira mi mas taisor a ngobusika twa ngwiti ya dara hon tam idi to maskari o ngwiji ani masi ku ngu wendi ngong kan sti om kan sin sara ngani ku nga kuthi ne unwanqa nga nira ko khae hun ditui kamise ngaba hun okuzake eske usiya sinye hayi umqais ihawu ngabe xayi tui traditional authorities tida nkans nezisa akawu Alfred Khamunga pinaka khalingwas is a resettle agent kudi nedidi nkanusi maasiba kapchinge nira ko khae ukada kamna ku kanuma de unwa commercial reform act iramiesa ti communal reform act naha ugenesis anira le haudinga nekwendi news le akarong adina sa kanungise man kanuma nakanda nga chinyi ida khuna la radio unwaida ngusti kaukadi tin hanopti kaukadi maga ndi sinqi kwati tigela tadimuzi Hani si isi sin khasibu nguman. Yanda kona kuru nchi ngaru niyara kuruwen. Maskariyo ngaru gu au niyara ikan. Tuiri aku yara ikan khaku. Chi ngalo chan yani ome si in. Chi haang akhasibu. Kaku ngamipen hasi sin areku. Chi kali hanuwa neska madipa mi. Chi ngamwasipa madira mi. Hausa madira mi. Nen wange kontinye nisi i. Kali kuna nesaris na. Ayim age hai. Tam bizi, tam bizi orang angin kulit ngai ke, nasi hangwan ngadi, ada ngai ke dia ke hari, kami ke kocokron ngang agai, tangwa, ngangwan ngadi ke dia, tiske report sama kaheo, oh nasi sa, ngangwan ngadi ke gua ampe feelingan karatung ai, so mima di, ngangwan ngadi kau si gua hong, uye hong di di kene season uye, kami ke ngadi season iba kadi. Kabinet ko si siwe chini kotae ka ha kabige ngai ngong adra sa ngong ngakke sa I to mage I o gene si sa kwena kabako to ye ye o wan ni wa chini di ngong ngade ni ti si kadi mi mai di recommendation ida namako wa ngara mi ti ngade ni ra ti he chini di ngong ngade maske yung hangwa si bara chaka maasi gu om kensin sa rang hane gu si ngai kwenda kore to yan nani mi ta Inhawasi ni ang laban anhana. Kadi inuri ki uwe chi aiskan kung uwe. Tinga inhanuk iya tanabe roti tabasik uye. Chi sisen uye binitawusa. Nira uan ngahe. Maskero nira sisen uye. Namaga idagi ngayin arigo is ay terengops kira miye tarong as. Is a tanang as hain om aesti. Ngay tanang as di daneng at ngani mis. Ngabas traditional authorities di peros tinama tarong as idagi. Jadi program hari kurun hui am kita gengai kita iya ni sila ngkuat aglu fast kengko dah iya dengan hari sti kadim abe mau dah cina nado agromi ministry di kuingat awas si jadi program hari hanus si si kurun hui am serengkopsi kita kon hanus si jang hui am bi oh iye nece gam kuasa serengkopsi ay aman aku si seloka kota he ting hari igra kuau nece ngat kadimi mui plus kat karu Nicis na mui pelasan otaru, jika kuasis itu flexiha, jika tisis ay vertas tapasin ni rakanam, nadi ing akasiga. Kama katikira to kuacara, kaise iya anghansa kuyaura, ngan angui guna ha, asan rakan inga neto mangan ngang apna sisin areba, anukti kasan iya rasina ma kaisa. Tidak ga sisin are kiske kje ngabasa ngabasko kutagoro hon a kiske ntsasan ge karin da khabestinna stop randana wad mai ti khali kare karin da ngudi e linket ma hanu sise ti linket ma titka linket ma gari tomasko stop randza wad ma gari otken hanu sise ti kain ejen ne piti kariba uske sira kom udme yao ngin hanu ti mai san ne rasina Tadi itu an, wedi. Jika nikotan, si konani hui serasi, hui. Tama jika siang habas atau tani, habas itu sih ariba makaisa. Kau esa betul ikan ini dalam makaruk aus ke, ngaji dake toh outsopi, hingga hari sti perosa hu, agi.

0: Ngando gira sarati sa kubna nokuba aiko tse de kuri sab Elias akarure areba da arostina sausta se kan haure
1: Yakaudo are khari kanches dia mere che khari tomkare kaudo twan twis twasa khu a nem aiko se khari kain a twina khari ko khota hai se khaisa se ye kaudo twan of is asna che khari a kanan si an tulip ngap nga ha se ye kaudo che ye horaga se kamsi a khari awame khariya ma se ye kaudo che kharaga nga ku khari an ta sabin ni di in an tulpin a ngan khari ni ra kam are se che ye ne ba khari tu se a kai tong se khari ko an khau khari ni mai in a sin kaudo is tin on sa ni mi mi ba da khari ma bas an ngo se khai sa che khari to an win hinan da ko sa se ho an ngan ngam ve ni mi ba da se se ra ngan u se pnga kan che se ni mi
2: kan che mi dure ha ne ta a ne tin enski a alvina son obeski long en sai ke grubi sira kai ora ke dokh ne ba an khairo ta ke uat ma inska a tip ke turo tiyo khairo sa ke mai ne ba pals khun kha kanan cs ai khobi pna ti da ke ngati ta ha se kok ba ke a khuti ti da ke ti da turi ha o ye si sa ta ke obe kun an tam kom sip horakan abo ngakungang anti
1: ones aim mabadu girin an ami du grosin a komis khadu ginen horosha gima mabadu gin ngisi girin an turu
2: plus ida ki kire ha tip king lady au ba ha om ki king au ngai ha om ki ne khai ba mai tim ki ne khai bang anu be tida ki ki bang an ha tida ki nga ti sa huti ha tida ki kama nga pa kona rasi khuri
1: khuri
2: Ah,
1: I'm holding on. Chin ki ato an mi.
2: Ko an iske kuni rona sulati da kira karati si kami holi. Iaske si sa tin horati da sin haras tu sa rahin ti din wa. Ti tan las ta kom si ba wa ta ke hui para kan. Ita ko ta ha. Tan ke ba khuta au ta ti kriwa ma. Tu an orten tin ske petal ta

0: Ekeita ngamkugqhiro imaye kha khabe tandethe sicachichaye kuma. Ah.
1: Xadi ta inqwaqwa ngqaba dura ne bahonqa ne du qhobi xuxe du ngqana. Xadi ne ngqame be phami ba dare. Ah, tai inqwaqwa ngqaba dura honqa.
0: Kuna khono hoen kiranata. Matlam ka khuchitsi. Tsarona nang ang ang ka ikhoita na tira ntina. Tida ke ngomitsina ngomtoma tsinga tira khai tswa ka fruse kha. Uisa khutswa tswatsi. Ta ke nga qumsi na. Aboku
1: khadi mung dara se ye in aboku khadron kwa si ne ye si sa abona ne bara a huwe
0: in khon kira ngari chi khia don kha kan ke in anu beta ke ke han ta o hana ta ke ke kuru ai khoin kha ke a hun nu ya kwa ta ke on ke pals ko ka ke mi bata ne en ku ke ai ngat bang la khiba u khain bata sa
1: a
0: tiske di tra ha sa mar
1: chi ke ne sa khadi a a urusi khoisin urusi ngap chinara cha cha
0: Tatara, classis et un ulipan anna. Ama tatara, coma tarata.
1: O tomorrow, and listen to Chaira, Nabasi, Chahana, Disa, Buchara, Tuan and Lassa.
0: Sira Tuanke, Tigging in a mana, Trambrasis, Arubata, Incantagavan, Ogusmun, and Lang Obatako, Uansa. Ah, Uncanisini did to come in like Taira Situaro Nana, Kalirona. Hui. Takum sibata kemwa.
1: Tai ngwa madidu ni huye tidura kan manwa tan sadungwa.
0: Ego kan sada ke unwa mi tu in ke kamin di kan reti utare ne bahuti kara ha khairo e unwa badare. Of kan kan re kara kara ba kuruare.
1: Yeah.
0: Ah.
1: Ada kan kan stimire kai kongsi.
0: Ah, kan kia to.
1: Kan ru tira ne bas ona kadi ah kan che stimire chi ne ba ngaure. Mari kon ona.
2: Tidak ke urban kategori ba ding ena tiding ding en sida ke malakuan dire kai kon kha.
1: O mabab da ha, mabab ha. Ma loka si sanisa.
2: Ne ne ne ara ke kanan sie ngara ha. Abob ngara ha. Tidak ke u te ma abidane huye sa khabe ngusi khoba ko sike.
1: Ah.
2: Ngusi pap ki khoba ngong. Iteng hora mi ha a. Ah. Aide de ke thing nai de ke no ba khu khu che ke ngia ba ing wa.
1: Ah.
2: One de mesen kumpal sa de mesen huida in de khuna de mesen kana o ngi si khona ne mu o. E o.
1: Ah. Ude ya.
2: Ba kom si pia.
1: O ne ba igeni si sa mut ke ra a tu se ke kai se avo de ngung na di tau ki ha. A ha tau sa ru di ba madira cha cha ne khuna.
2: Ne ha tau si sa di pia kai se kai ra cha cha. Tuwa na nga ba ha ti ka ka ba kona se kai na o ti te ka ba ge on ge tuwa na ka ba khu bi ha ti ti ga ti ti ka ba ni khu ti ti kai ui. Ba kom si pia.
1: Oneng ovena maba hore ting ovena.
2: Ding oven ge khon khara khai u na ka ba khu. Audon sing khara khai ki thorong nga ha. Audo sa u audo sing de na ni iyo. Has ka audo sa na ba thorong nga. Ai wa ge oren awo ba wa awo awo na na da ge undeng u ti ha. Ki da ge ena u da ge I tin khana e aviga av ge khanga dikwa sia kho. U chi ta u ge khai. Hui ba dra u wa khabe da hui u wa da ma ha. Dikwa si dra segal. Ka ma na si khara. Khai
1: Mariko ngose dura chi tame khoi
2: tame da ke omdon yen kilo ke omdon ngaba trai ne ba khu kanan sie sa khu yen kilo ngaba chi chi tame u chi tani thi ti je khai u chi no khawa ning aina wa ban abo na ari an sing ra khu ne ba o khu ng ra khu e ma di tha un ba khu na teng hwa on gira khona mi ha a wa ta ke ba un ya thi ti khoi di gira mi i di ga ri ke kawara kai kho Tidak ni bang, nyung tidak tua. Tidak dah ini di.
1: Nasa.
2: Bal sikit we take out bang, udah ya.
1: Ada gangan sendiri kau yang saja.
2: Gangan.
1: Ya kau tu sekarang kari aisa wah kau rezeki kari ni pas cina. Omas cina kari ni bang. Kanjus sendiri.
3: Kanjus.
1: Mari dulu on tayi.
3: Mak kita cukur bati tak kira tayi.
1: Mabadun ana mabadun ana mibare kauna mabaduka
3: ne kana cs na da gira ha haba da ge kasin obe agu ngara ha si da ge dai ba ma to na da ge uma si da tina ti ti om si ngan oben up du si kan ma si da ge te su wa sang ngan oben aba ran kanu be ha men ge no ba ku kwena ti ti no khna ba ra cho ru hu
1: ti di ge oben ai kwa
3: ti ge oben ai gu da jing oben ai gu ngai ge me ana meni ding oben up ge ha oben aba kana me ma kam kom si tina da wa Kwetin ngun dia kai khabe dagira nga kunuro dikka nuse si kame huri nche daga nwa khabe dagye wi ho ma tu so rang ma trans masking owa ti dag ngu kran sira si huri ni sira
1: huri khadi urusi khoisin urisi ban wam de kos kara ne nga mebe ba madira cha cha tu question urusip ngaban kwada ni koska
3: ha kai sira cha cha ta ban ai bara mata ngoben apke situma ron sina ta ke uwa sa ke ngai ngoben ai guru ha situma ron gira cha dra hen ngoben ngan no sin hu nti ra ke ngai to musi ba uwa uwa
1: o tam singe ne ku se koi
3: na tam koske sidara ai gai kai sina ta gira hen kai sa ke kai na sin abo Kami tak akan ngaku nang kau tak jauh ye hot mah waris kau
1: dah.
3: Ngaku kamu siapa tak jauh mah?
1: Ya, kamu cinta kari kau cha. Abi mang ani. Ngaku kasih nak kau cha ni kau kusin. Abi mang anin ka. Cik kari ni ngau. Kari ni masih neng oven di masih ka. Nasi time ngau oleh sana kau ka siuk kau cha. Karena meni di gemi habis avosa. Karena meni mah cina istra ni ding abe ba. Mood kira tauh cin ki corot aneh kau cha kira mu. Abam karaku.
3: Ne pas na dunia ti om sore ni sih ngabe gemir agai.
1: Pas ni gini abobat kau.
3: Abobat kau. Ngabe gemir agai. Ngadi om sore. Anu tak kira khabar dek kau nak kiri cik khabar aja tuh. Arin sih jadi kusra aku. Tiada kira ngadi segel kan kusra sih khabar aku.
1: Aku.
3: Man tu malu na terak hamdiru na amaka.
1: Mari juga isi kerawu ye tu terak tau satu kore badai.
3: Aku erfan ngada ni mungkin sekejap kata lagi, noh mungkin masih sekejap lagi mungkin dah kasih dah. Amku kaya ni, guru baca ngan amku kaya ni ha, kaya sekarang apa? Mari nada gigi bedal, habis gigi erfan noh tabah itu mah, kurin gigi goi, ngaku mesti kata gigi gua.
1: Ya, ada kan sih, mereka itu sih.
3: Kaya kan.
1: Ya kau tu ngai gigi kari Juan Davis nga chitari karan sien antoip di anka sabin hina kari ngari e ngu ap tu zin anazin e ngankoro kom si itau bat ngawdo. Tari yuga ni sisa, tari sa si yuga abis ta ngawdo ngari kaip ngaban avin oai ha ngawdo. Chiki ngasti kari domin ngasti na ngawdo kari avon damaska yuk ngawdo. Ovena ngari kaip ira ahue si ike ngawdo. Chiki ngari kwa nina awam si tu zin Anan aroma kari koesi urusip ngama ban wajin kos kerau kaise kari taura masip ngaba ngabara hon ai si gate ngado habet snow ngani era ko ngado ski kari al komisa an have an asti om kaise stin akasi kutra iske ha ngasa ngado kari asa tam miedradi ngadre kai nuan asna ngado chitari ngan kepti miedradi ngari chinara asa asai se iso apna iske ngasa chike aba kha ngado kari om kaise stin ku ngaga kaise se an have setke kocha kari ra om ngado Kari, apa macam anin sin ni dim hari bang wanita kau si itu kau tu kau sa si kari ni dim avos thamadi ni radie, uga ingari ingar tu ikutina ha ni dim karan siye angkut dikoin ngandi kau tu, hanu si kari ni ringui saugu besi ni ringui kari kami si ngandi waban nganhina kohan aygun kari ni hasin aroma uga kain kau bunga cakap ringui odu dikin wabadi kari DST esina kari ra hasubu Tidak mirip kau tu. Sejak kita, tuan davis kuingkan hari istin, abe mengani kuai sa liberius kali lip. Ngapa istina ni turu kau tu? Cina dan kau, oka, kuingkan hari isti, abe mengani asi madisa. Tak nak kadai, kau tu. Kali tuan davis kuingkan hari is, ting tuan kau asi. Iba istina ni rana uro, kali mana ka tan harudi, ni di ima si kuingka, oi amci olesa. Hobis, aduh masih ada kau tu, kan usip nga, tidak ilas tau dari tabahku, wajan cik kaya sekarang nanti tui hamire.
4: Gan-gan sedih kurasa, kalau dari peramin saya kerang harugun hoin, wakore, ini kaisi agam sama ditha, vurman brok stawa tam senre, koro kilogram champion super main karuba, nani disi kosen a dollar, kusi kosi disi kosen a sen kui kui hoba senre, tam kilogram best choice, uri demas kayu ngasai tamasukuriye, Nona disinganin adolar kutsi kwasi disikwasin asen ku ay 5 roses te sakide. Kam disinganin asera hade kam disitam adolar kutsi kwasi disikwasin asen ku iku hobasen. Sitam kilogram serf om awira buyer se e. Haga disikwasin adolar kutsi kwasi disikwasin asen ku iku karubasen re. Nasa saun abdi kam au na vurmanbrok.com stawakon ubasen re. Vurmanbrok sidagira ae.

Kaulo ngari ire ge saradi anghang ay psoro si kam kam sing horo ni pna go hang am tashen se ira kwa kengarap kengarap ti amwa kukube kawi wa ika mira vonsa ti kam karako ti ida tang ang ora ti ngai ko ti ko netesti akama pna tarna na ko akang ibada soro si kam kam sing horo di idara ha mi se isobi iskeneza a ches ang ngongu di kabe ra kara chawa ti ko ikene koro karo sang ngai pna ti nebatan ngas ngai ike kong house kong ngam assisting horuka go eng ngami ai e kham koronting abahu iske ne sa kham koronting abahu e ngai ras che sang horu ngamding ab ko se iske ne sa ti ike ti si cuin a kuri khas to sa i kweroske e ti si cuin a kuri khai ko kuri khas to sa i kores a tweni shikongo ti yang ansa maske kam ngakanga ngaba go a kong am se e ngai ke kham koron di ang harip nga iske nesa. Koda gara o iske nga zataro kuri di ngap nga ba junior blitz ti kadet arabit ngarip ngap nga kwa kwen amse i di ike nga bara miese nga ske tam honing urira ko ah kong wadi zitu nga kuri khas kuzi ikoro iske ti ike aroko uktabe da gara ko ngai ra chesa uru ako uktabe da gara ko ike international master na ipke ngai adanda biya gazi khada gara wati chess a sao tsi sarati chess sting hwan tabi ay ha wang ay o ipken ay ba sarati an ko ba nga di sasera ngong kaba se e tse bien kwa msina ngari in hao si kuri nga koro a se e di ike nebara mi e tse ke ay ptina nga ba ngari e a standard si rapid a blitz chess ngong gut di he an ngari kong nga koro kwen am se e di ike nebara mi e se e nga ipke kwen am ngai pke kwen am hai ti ipke ukuro ngap ngaba ngari e harapat ti a blitz ngure ngari ngas na ke a danse ti ke ne bara mi se ngai ke dande pye ke si ti international tra mi a master e a dande pye ke si ke ngaba ipitina goro a se e le goro tkharu sang ap nga sine ke go tsabetsing a e ngai ke ha qabe ngungudi tsi ane tsina go eng medi nga ike castle bet type ba go eng mi ha e ti ike ne bara mi se e tsi ke goro da ka nga ba wa nga ira se hotland rich e junior racing storms ti ha nga tsina nga ba go tloeng am se e ti ike ne bara mi se nga ba e goro di se wa gade sina mbi apte dollar ko nga ku tsago a ngumpe se ske ne sa qara ka nga ku nga ku go qadi ha e qara ka nga ku a ku tsingo nga ba a ntomi ha e se ske ne sa koro da gara o sine e ke a nga de mi se tsina nga de isa ra di ha ka bi ku sti kan resti presidenti a federasi sti presidenti ku sa poko treat motop ai tina goro ngari ikan kan khasip ngap tina goro man mi se i ngaba go eng homi ai anes nga ha ka bin ngu di nga den nga en khan nga awna awna kwap nga ko asia i ti i ko amun an ha ka bi ngu sna nga sina en khan nga awna awna awna awna kwap kara si ti i ha ka bin ngu sna

0: Siwata kaise kai kan kan sti tio folinde nga nga stamire. Let's say kang I sarang ang andi sagoban oyambadas aroma. Nom domi ka risip tada kai mara ay ti kai kao si kai temis aroma mi.
1: Niyada dok kai kara pinire. Nay kama kai kaba. Ari de kai kai aroma. Nay kama kai kaba ari de ho ho aroma. Niyada wi ay kai wada da a amagada. Is it tied on the ground as a chicken and handsome the tea on an Iber cow or again an answer? Near the Kagura or Honabo, so we do not grant us it is a hokon aerobica. And the team with tea is a young worker. Timus Kikaba or Hadi the Kaibas in Muga. Tamus, the little Mudes Kikaba Mudes. Sadi the Mudes is getting it a half, but I get it done like a nine of us in a coin.
0: Aura Elizabeth si Ismail Klinger di tumagi i. Tam kansara, koro kansa di uman. Di zi agang angori tuman. Tui kai ki tumas akun ting ansabinaran o tau. Au maloudas kous ki sadar taksi di situin as tuesab di situ di tams nga. Pedesta healing senders, pang priester sakhis nga sip ta yus nga kanira di ye. Soros tga tsabang haun awabas ki. Arigam, donar taksi. Pedesta healing centers kodanas nga kakaduturas tunga sipsali nga niratiye. Fredak tis tunung abasa tuidi kams nga, erf koron nga ni aas nga, haganang ang krip nga nisi ay tungsi. Uitwab akarong uri toba kain nga kaisa tui, hong koro koro, nani hong nani tui, judi kain nga kaisa tui, tam tam hong, koro kuse koro koros ay, tingka hong aroma kamibare. Kaitump, autudumani, ke hong disi kwezen a gurin ka disi kwezen as kamang aib disi e yang om oni. Kai tong oba dudumani. Ke ngona tonga gu haga tonga di tam disi ngona ang ngur ton a kwenting an sabi narang o tau. Oba dudumani kos ke sadr takti disi tuing as kwe saob disi siun stan bahu o chi varang gos nga nira di yeng ang isin sting oba di donar takti se nira tsa se. Ang azis abas ki arigam toner takni tsa tsa erf hagan nani mokati kap. Ani nga. Siske soros afridak si. Ay kong ti fo wis tabani kong wai. O chi varangos nga. Kosi yun stang abako ni ha si. Si ching ngova si stang nga kase tui tam kain nga. Tam nani nona aga ko si. Angel Roberto ba kain nga kase tui tam tam koro. Tam koro hun hun. Ronel Snyder stang nga kase tui haga kaisa. Hun hun. Tui tam tui sa itin ka hong aroma kami. Kay tong tsing ngao sab, au ba tsi tiro ka sao nap. Akhist maskyo akharo munikap di tukuruk tayip. Joanna Swarboip,

Dira ditlong tse ka sa belem biege si a garop. Au FIFA disne go ntsa ip. Ke tsam di sikhiseng as kamang a di sikadi durang a itlong nga. Nani di sikuing a guri go tsang a re bo uiba. Amo o itsa. Ke a qoqoni. Ong a ke tlong ra o si Gloria Biegas o sing NST. Nop Joseph tsoa go sep au ka dip tsira ditlong go i. Tsam tsoa ra tsui kansas. Tsam kansa kan a go ntsing ntsa bina rang o qau. Ong a tsong si tsa velem biegas ya a garop qoske. Saderta tsi dijikeng as tsoa sa dise Paulus qoba se tsap qoda nas nga ka. Nira di he. O si Milka Biegas omstaba dikeng aba dini ha.

Basa ziqaro mami ugabiye ke sachenqa xaise cwi koro koro koro xaise cwi chenqa. Khoise sa idin ka khong aroma aqhami bare. Kam khoeb ke ne tan Daniel Havaib. Ke tam disis kamang aib disis tsarahai bisin ngovung aib kautna disis kwesing agore kutsakin ngoni. Ngura tam kansa ka koro kansa di ngao sarang akwen ting ansa bin ngori kansa ntina rang oto. Ke ne tan dani. Havaib kouski ngay. Haru kurusang aib ngay khoya oda. Havi oke sin sti ngas aroma. Mire. Koro disis hong agore kha yamut ngomasib. Kain ok. Au saks di gung ansaib ke tam disis ngonang as kamang aib disis ay. Ngovung aib kauta. Sumip ayom stakyan. Ngoni. Mire.

Hampong tikan sab roman tani sep. Bechi tu avi arti tu gun an sep kiaga disi kurin ka. Kam disi kam as kamang aip disi kadu dura tibing ai kong kong kong kong kong ni. Kong ra falabi ne pepe tani se si kong tavad kau pinti ka viye ap sinti toma ba. Hosa stam toma ra tui toma kong ra aisap koro tansan. Au kwen ting an sabinarang o kou. Roman tani sep koski disi tuin as twes of disi sadar takse hindi spais na. San Michael tawa ko kwe ni diye. Arigam kwe se ige air faka tui tui. Rafitika shani gatani omtal se hindi spais diskan obasani ha. Unin obas freidak ni karu karu se. Tani se, tarai, are se. So akubam tang uri toka hivea. Hindi sting hosan, au kwen ting an sabin. Alfa omega stansan, hai tong sin, turu sin ting ukamandang an ane. Nomdom tani se ba tayin kwe se tui. Hungtam tayin na, hung nani, nani aga. Ausi falapine pepe tani se se tayin kwe se tui. Nona aga tui. Nani tayin kwe koros ay. Dinka hong aroma kami. Ang ausip nga skin hwa karesa. It is aroma skokong wa ha I. Opting ang diharang ang. Wa tayip si kaitaw ba. Wa om aridira. Kori ba si.

janxalela konxane nqobula barhowa wachiho toropxanguske kaiho sangwasichanqa wale ndiyekoro miethi curo yekoro ngxungxosop dimi ngxungxosop ngxudomi tsala yekwa ngxudomi diramisi ke ngxosop dikike qulitomithi ngxudomi rharanqa qhowa rhabela ke nethe namis nqaraxa namis tshela ke namis rhara adalalo namis dimire namitaman namis ke nebaxhuna sesrim ndithi sosesifleni rhale ke noba namitaman ndingqupunqara nqaninxousirhara qhowa tshile ke ngxacabinira thancarose rokotoose balamvakhan iza ngqupukhathikira ngqowa qwecingapha.

0: Ya ngari kham go nqanqo bona ba hua wa chinqa ke o Godfried. Khareza bgoro khomse icosa maqanga ngoro nqobo lapho ngaphcha sike kwa amase as amqanda ngawa oda ke amro stuza insela lo goba ngunqure akuthi na miyare ngunqure qaron qade disa go pketse ne ba ke ora ka se ha khuru ntuna ra ora go tira am arestuza hi karna re che nyu sop na tabe de chira gra tabe de chira gra tabe de gra sigi ke ndoso ba hun oga tina mina ma ko nwa sigo ebe towa ndoso ba hun sigi oga au au au au serep gra o isa se ko ga chira dog rasta ku chira ncancare urudanis en a rasta mane strong ija aya fasi bi ko nwa so bi andagia haising was khazi pini si chai khabe ncamre amni ncithe ngubo ipke amni ngubo ipke tara yawa tara ya
1: ha khada kubora
0: sije ko abna la mura ngwa ma rasta kana mura nqanga amni ngubo ipke dawari remember amni ngubo ipke sayini khunge ayini khunge tikhunga iyo oke ke nqongo ikura ha
1: ta khom dia hore
0: ha ta khom
1: khada ko dia tsina ah de ko tare ah kobaro rat mai khamro si ga nwao o ta ibe qaisa se khubure o thome iro re
0: khabe kanre alo ke mam ba sa ke ngum ba ma khona so mam sa ma ya wins so ntwa ni ke sa go mi te ngome ngome ti ai nga ye so ntwa ga dara ngome ti mire tse ngi ga re go ngisi tsa se ke huye khabe es na wa re illegal ke ya sa go ra di go ke illegal di tla go ba tsomsa ba ka mire nge ya ke gremi faram sitke kamane pcha no go bane re kom a o batse no ne gano ga be tsaya o batse gano o dire di ba ne gadagte di ye ke se ya tloi
1: ya mo be tsini wa nguro se ne wa a ka ne boika ne ba re ke nga nga so pa kam no ga ina fer genoeg ska ge e o tske fer genoeg sa go tsa am khabi trai ngao fer genoeg ska ne kein a roske ma khabi tsa am khabi trai ngao tsi ma di poro dire khao pos yen pos tri pos ti grazi bei de pos mande po dira tsaka karu kwa hina grazi bei de
0: ami grazi bei
1: de ami grazi nga ba hutske piri khupna wa u ka piri khus aw
0: oga pos itsa sido
1: oga pos itsa sido atske ko trap am si si ots grazi
0: a atkin harus ke itsa khansi hadi nga tsa
1: its khansi hadi nga si tsa advokat poko doma ti khupna
0: ukam jeng huba
1: ane ne ne hora ka se ne jones bers ka ge gre mario ge ge mata ba gre o
0: tsike ge gre
1: iyo mari ge gre tsike ge gre nga am botswana ba ge

0: besiqhatwa nxa potholes te nxa adela
1: bagaru
0: madera karu qose kikikire sihanzi sinathi awuchazeni hanzi sinathi kere siqha utsikekere qhathe maqhuwe bara kochidi fani nxa bani ke a udondira miye setke nxa batsike x5 kuthi sitara tangi Botswana dimi
1: ago navede ke nxa kuse ora ke nxa ruroi
0: tatire
1: okay karo chela ke sikoro chi emuna admiti ke nqoga xaba ke family na nwa did I give you me mierda ke dia local celebrate international ngoba na ke family na nwa
0: yeah
1: so da ke nqaba ke waro nqaba ke dry rose yi chaki wa tibidor na ngi qonga
0: ay
1: ke aro nqaba da ke aw ke nqaba
0: okay mwana di chabi
1: ngoba Botswana nqa
0: Botswana nqa okay okay okay ke rose
1: ndra miba
0: okay kona sita bede
1: kona gresita bede kona kona angusa guru drami amiku angusa na mura guru
0: iyo
1: tida mura angu
0: tida gego ngawkwege
1: tida gego ngawkwege chichu Botswana nqa so kona da ge lohwabe drami ba ke an family ngaba kona tsho ne yoda gra ixabala ke ne yoni august this
0: yeah
1: ge lohwabe ska ning owa
0: okay type that city usa
1: ba ge nama fiesa ka
0: oh
1: ngin guru nwa
0: okay okay okay
1: ne Yes, Mira is welcome.
0: Yeah.
1: Eh, ngoba ke khuru ni dina go tshela ke a ntlatse mutini ngaba ke ngaske ka ke gera. Eh, project ane ke gera se ntse tshela mutini. A uthi nge ncisi ngabane si
0: family
1: kame ba kana.
0: Iyo ncadi ma.
1: Ncisi na uthi ngabane si sikethe nge makleni si a ba umzi ngabane kana.
0: O weda gro umzi sna da gro ncing o wethira gro mi o kha o koma xane ke manxane ncusa ko haina di.
1: Mm.
0: I khwenan gera ne.
1: Ka ikhwen gera ntodwa.
0: Ka ikhwen gera iyo.
1: Ka ikhwen gera ntodwa nga go yigine ke ka. Es na go go qare
0: nane hora ka se khomise nange
1: khabe ke se re tsing mo mo go go nganu se ngwire politician go grami andre mo ba tsang mo ntle
0: ya
1: nganu se ngwire
0: tsin noh ke nga khoisi qa me taba ma ina sna de ke go romu hanu go tsinda na mo bya tsa khopna khara ka go sa tsna de ke go rong ari ari tsing hwa tsene pna go romu tsiko romi khois kara ngario of khwep kara ngario o dara si skai di mi khwa ke mi ra chai di e sei gira nqeba se ngari ngari ke re khma ke tsatsa ho di gira mi
1: skai mai di de di
0: skai mai di de re khma ke
1: se ngau ngabe ao ke ona se
0: ne ba sti no bas
1: ho tsona bona sine mar ne se sa go khang tsana bae
0: ah fo di chai ho ra ka se ke ha ne da ko 14 ne om si map tsina dara khau khau ne ao
1: ti tuma tse se nqeba
0: ai ka
1: Eh. Eh. Khabe bgine ke how did you nap bgine ko? I did nap bgine ko. Man eyes man house nap that guy. Eh, what that guy?
0: Ora kase.
1: Eh, sada ke twin how de nwa. Sada nwa.
0: Yeah.
1: Sakam house ha. O jambo za ha. Aba kona ha. Kadi ka previn tain Quran hun ha. Tukun gya. So mwa cha ngoi.
0: Ai.
1: Tine ngoi do mwa. So sige de ba cha qiyo chini an.
0: Yeah.
1: Dira gula che ubwa. Theater quiz yanga miza kaljis ugumjogodi
0: yeah
1: skinning an a comment me combo
0: eh
1: no so bagana ke
0: ora ka khwen
1: no so bagana ke nesta unge didas ko uoski ti kan ti umangi nqin o team man
0: yeah
1: ka baskira u nesta unge tsasa kona
0: khaba di
1: ba lunar levels asiko u
0: didas
1: uoski ko ora ka bidoso so sasi chithi ya hazara ka dida ke blayana go tria
0: ya
1: so dida ke ne dira kame sio ora tikone kame base eh kameng usi da gira for turn up this car lo go bestio ora gira sinqa biri nguba go usi ti ka ngwa usi aboga ndopka ndunno so ka madra ming no so ba kona madra khoka
0: ndunno so ke
1: no so ba madra khoka
0: no so ba khatskra khodn ai ben omitara spatswatswa eh omitara spatswatswa ti khobile quri khubi quri khubi disimitsi kere no so ba khaira khwage qap khara khwai qap khai gra khwai ti ke umutsa a nera gro arisna da go khoba besnai sisna da gro khoba besa khutkrene quri khubi snats gro qasna gro qobe ngo dam singo wa da gro ngaba mara go hain khona mi ba a abiro go in horaga se a ngo se qobe se septa quri ngo so ba ngo ngo so kha chao ba ngaba ke qa bara ing wa tipke ne qaba ing waptao no sopting urisi ngosi

0: no so ba no sing a of ngasa white na wa dama in wa mara tai kao homiding hanap ngap kharang in wa gaye homi kamiha soresti kamiha di kreda mi hangu a soresti hangu kharang in wa gaye tipke ne tsaba nepta ne ma o on usema no sopke ne tsing ai no tsing ngasa i ne tsi kere haba i Necessing Wahai, no tosema. Haitare huba quiver. No soap nap comi iba. Wagaha, Tikarabia kaikaba. I demean the great cow crying no soaping usip. Ne, no soaptic. Ne, no soap tap the cow.
1: That's a reality.
0: Ne, no soap tap the sober than he. Carry Abohan go up Naregira qua. Hagi quen di coam. See me, I. Uri kubisina da chadi uri ngosop disna kaiye cha. Pois komi komsi tin kai. No kwetsing uri kubian kane ne prehan geng ai kugere ma. Ah kaise get huing ain. Ah kuri ha geng ain mat kugere ngaba ne. Sere kaup. No si sang mario tske otuit kira moneta o han.
1: Luxury gya.
0: Luxury gya kwenan gere ma before kuti kom odon kagere sing ma. Bara gromise pitors ngasit na ang arira go shop rights am si mai oda gromu
1: pitors odona
0: pitors odon
1: kombin dine
0: no ngam dikha garu kwen kwin ha oda gromi oka khabis khabesa o deredi ngam dikha garu kwen kunat gromu
1: so questioning an also nas ka nga ha huruben hobis ki nga ha wet mad naminda masasi uchiching go so bi tsuka maske yo kam amount maske yo coming us asi was getting an ngosop king oisa
0: ngosop king oisa tikirela ngosop the kwendi cu khoroi mi nen a tsa ne halfra ne khrof se muse name khabe kwasi ba that ngapke qoro khwepta kweska khwaqa up
1: ngapke
0: peret tamadi kho a peret tamadi khwaqa up kwetsi madi o kami to ready Livers, you can also bahura kikoi sabani kose ma is kwesa nyunka.
1: Niba eat maza.
0: Niba eat ma. No sip ting eba toro of madi ti chow of ipti tain na karuskara ngakumasiba. Abatskira.
1: No sop now.
0: Ti kosa se kwenka obanwa kwenge.
1: Abatini.
0: It's kanikan aru. Ne, maidani mine. Ne tiers kena ga tsoba oha ne a is tabitsa motse ka os tabisna remo ari tska ga be ni kriti etse kine badi bige diet ma
1: ubatsida
0: ke go ditse ni tini kam kam titi a is tab ga yuti
1: wa ke se bjo no so fra ko a ga no ro da ga ura ga a go ne bja a o ga nane a go ne ba Atamdi khabye awba ngisike tsanto we
0: eh
1: utakiya ngwasenda kire ngalo no so awpye ngisi eh khabye ngagromien di amana ngiba yike kona aron gawne kare ngatsikira sorai tindiban yike kona horosi mandi kamgromi kamge coin akamge ara kon ngurmi net wa kon tik na kon khagimima ngadi mazi kwa khabye sina yino go ba respect ti kwa zipti ngame tina khabye awba ngisike tsanto munda kra oye ben rena zipti ngaba ra ha kona
0: eh
1: ngosop na so ngosop ge khabye tsu ngosop twa iske eh gwa gro ba ngoske ngaba tske gwa ta otske somar o gapma
0: ta dire
1: ngaba ge somar ge o gapma
0: eh
1: ngaba tske gwa otske van ngaba ye type chi dane ba eh type chi dane kanang hop ke ngaba tske ngisi sarai de ge ngwat madimika ngaro khabye tske min on ara ge ade man ma oms wasi ye tayira kanika ngwe tayiti mai ti kan tayi mai kana cha kanika cha mai ngume ti deita mai ran tayi
0: mai ran
1: khabela ke pirin ngup ngani tongwe ibn ba ho ngumra sin oga humi bida gine ka kon giran odwa
0: iyo
1: ti aga ku kwede ko jeni sam leve unu ni za gi gine aga jugo awro se gine ngwa ti miza ango koro ko tsuan ngona ko tsuan ne ko skat ke 14 gurina khoise gurina nendin gurina nisiro gira hu ma plan sat uha marriage planner
0: yeah
1: an ai tsaka yam
0: kwen waske ngatsa
1: kwen waske haye hu ngan uyed ma khoise
0: tofsi ma ware nqi
1: ma wasire khabetsi ngai ban oria
0: hanop